0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Helen, kaoba Laurenti, sir. Kagagulay in Dipolog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collap na ko at to. Hirap. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gid sila. Huwag gid na imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Rizaline Pifael Den, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Musakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Ang inyong paboritong kape nga kumpleto sa superfood o antioxidants, anaala sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kung ikaw nag-anto sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Sinit niya o das ko ni Des Tudela.
4: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
3: A Power 10 o coffee, clay gel.
4: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
3: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, ikay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Starts working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
5: and we were strong. Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: ako Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kaayo siya, super yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clay gel coffee mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
2: Wow!
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Rizaline Pifael Den, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable o reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: IKU Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
0: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
2: Mangustine,
3: purple corn,
2: guyabano,
3: malunggay,
2: ginseng,
3: turmeric,
2: barley,
3: agaricus mushroom,
2: grape seed,
3: robusta,
2: sa
3: coffee at stevia.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ito ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
3: anti-diabetes,
2: anti-insomnia,
3: anti-constipation.
2: No sugar added,
3: no palpitation effect,
2: non-acidic.
3: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.

0: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
1: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Health, health, health! Alert!
4: Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
3: Health, health, alert!
5: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made, FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health! Alert!
6: Kay malo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health, health, health! Alert!
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata.
6: Og para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga. malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
7: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, punya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
8: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

okay, so mga pinangganap to ng mga televiewers o mga suking tigpaminaw, no? Dari sa to ang mga pinanggang programa sa radio. So, kadaghanan nga problema sa mga tao para mga pinangga, kanyang itawag na to cholesterol. Okay, kanyang cholesterol po yan, kanyang mga pinangga, kay matod pa, kung taas ko no ang imong itawag po cholesterol, pinangga, muna siya maghatag o lapot siya ng dugo. Maglapot siya ng dugo, ha? O niya, inikalapot na siya ng dugo, mga pinangga, de, ang hitabo, mag-circulate yung dugo. Pinangga, mura man siya, ang dagway, ang itawag na ito, cholesterol. Mura rin siya, wax-like substance. Kabantay mo, pinangga, kanang, kanang, bitang, liliyon niya ng ilalong bitaw sa lababo, anong nga yung mga karinderya. Halos pinangga, cholesterol mo nilang ginaluto, pinangga, o niya, ginakaon niya. Ang iyang mga sebo, iniguga sa plato, dito pinangga sa drainage, sa ilang lababo, makita ni mo dito mga pinangga, magtapok ba, murag bato na? Moto pinangga ang cholesterol. Matapok, murag bato na siya mga pinangga. Gahi na siya, muna'y mupilit dito sa tong artery. Bali ang atong artery, dako mo guni. Kaning upat ka bangag, upat ka ugat sa atong kasing-kasing. Pag naagani na siya cholesterol, pilit mo na siya dito mga pinangga. Mag-flakes na siya mga pinangga. O mag-flake na hantog mo gamay ang bangag sa atong ugat sa kasing-kasing. Muna na mga pinangga ang itawag nila o atherosclerosis. Muna mga pinangga nga mukuha na siya, mga flake na siya na mamilit. Inyahantong madugay mga pinangga, ang ato manggong kaugatan kay nag-wave ni siya. O kada wave ana, murag mag-slit imong ugat, imong dugo, mutong mag-circulate siya. Muna'y bisaya ang pagka-istorya. Inyahantong upasagdan na mga pinangga, ang resulta na arteriosclerosis. Mugahi imong ugat, imbis kusog to siya mag-wave, mugahi mga pinangga. Muna nga, muhinay na dayon ang daloy sa atong dugo, dandaghan na dayon ang mahitabo na sakit. No, mga pinangga, ha? So ang cholesterol, daghan siya pinangga ka ng tawag na to, nini pinangga. Whole body parts na siya mag-circulate atong dugo. Bimodo, mabilin siya dito, una-una, kasing-kasing mabilin siya. Nga sunod pinangga ato siya sa blood vessels. Unang mag-cause of heart attack, sunod mag-cause of high blood pressure. Then mag-deposito siya dito sa imuhang atay, di mag-fatty liver, hindi mag-forma siya gallstone. Pag dito na po siya pinangga sa imong kidney, mag-forma na po siya pinangga ang kidney stone. Pag dito siya sa liog mo kuyo, di mag-goiter. Pag dito sa tutoy mo, sis, monodules. Unyahan to, abot dito sa matris, mag-hapon, mag-polisis

0: rin sa Pilanga dito o mas. Then sunod dayon, unsa naman dayon, yung cancer. Yan, mungurba ng iba, kaya ako yung cancer, pero ingon sila benign pa man. Ya, asa man ang benign? Sunod na is malignant naman. O, hantong Pinanga, depende Pinanga sa part sa itong lawas na dito mag-deposit. Modern na Pinanga, pagkatos matres, adenomyosis. O, nanay mga adenoma, lymphoma. Daghang klase ng mga Pinanga. O, apelido. Lahi-lahi nag-apelido ang imong itawag o cancer. So, mo ni mga Pinanga, kanyang itawag na ito o matod pa mga Pinanga, kanyang itawag na ito serum cholesterol diri sa itong bloodstream. Duha man ni kaklase, kanyang itawag na ito HDL Pinanga high density cholesterol. Mga Pinanga o kanyang itawag na ito LDL low density lipoprotein. Muning cholesterol na mag-plug sa itong arteries or gitawag na ito ni bad cholesterol. Okay? So, mga Pinanga, dapat, muna dapat inyong masayran kung sa epekto sa cholesterol. Okay, isa, guwag mo tayo sakto kaan ng Pinanga kahit pahikaon ng ita. No? Kanya asa na ito makuha. So, Pinanga, hinumdumihang ang good cholesterol, ganun siya fuel o gasolina sa atong dugo. Para atong dugo, makadagan, makasirculate Pinanga. Kanya matog pa ang cholesterol pagod siya. Muni Pinanga, mamutabang na magpurma o body cells, maghimo siya ng hormone, kanya mo aid siya sa bitawag na ito, digestion. Okay, hala, sige mga Pinanga, ha? Niyara, ang gitawag na itong sources sa mga good cholesterol. Good cholesterol sa ito mga Pinanga. So, dahil pa dahil ito mga Pinanga, no? Ang kanyang gitawag din na ito bago function mga Pinanga sa good cholesterol kay kwan po din, matabang po din siya sa formation sa vitamin D. No? O niya, makatabang din siya Pinanga para sa sex hormone. No? Sa gitawag na ito Pinanga ngunit Pinanggaha, mutabang ni pag-ayo para sa ito ang itawag of sex hormone.
1: Grabe ang imong kaguolog problema na wadaan sa paglaom tungod sa problema o balatian. Ayaw ka na paunda yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mao'y muhupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ako si Efrin Samuntiluson. Taga Mati City.
5: So sir, unsa pa to yung ginabati sa una?
4: Kung ginabati sa una, mag-isip ko ginawa. Tapos, kung akay akong lawas, singit po nga ba? Singit po nga. So, mag-unga murag lain, pero kung paminaw kayo. So, una na murag blastig kung kayo, paminaw na ako, pamulpuyan, mag-o.
5: Wala ka nagpa-addo sa hospital ato, kung wala ka napa-check up?
4: Wala po na. Ah, pero nagpa-addo ko, taas ko kriya, taas

0: o Yorick, o ang akong sugar, medyo taas po. So, gitagaan kong tambal na tinilagay yung pag-inom ko sa ngayon nga dili. Seryoso. So, naka-decide ko nga ato na ang doktor lagi.
1: Okay. Bro, kumusta itong pag-inom ni mo, itong resita sa mo sa doktor? Unsa ra may, unsa ra gibati ni mo itong nabay alibyo?
0: Kasi alibyo gamay ra kayo. Pero, mga pinakasimahan, hanapod paminaw na po ron. Nag-worst na yun ako na kung dati.
1: Sukat sa imong pag-anhi diri sa Duklaget Alternative Medicine and Wellness Center. Unsa na ba imong gina nabay ka alibyuhan na imong nabati diri ha?
0: Oh, migaan na akong kuan. Sa katong nakatambal nako. Pag human ako inom jud sa katong gihatag ni Dok sa kuha ng mga nang kusi kapsul pa inom sa kuha. Putik.
1: Ning urang bitin. Ningabil ka sa iyang cleansing program?
0: Oh, itong cleansing program. Pag human ako kung yun sa iyang cleansing program at nahuman ako ang iyang patkaadlaw nga yatag sa kuwang cleansing. Pag na kurag yung gaano ng lawas. Basta ako rin, nawala akong itong bati-bati ng katong puma. Tapoy ka rin eh. Wala mo kong nakuan, energize. Ibalik na po na akong kakuan sa lawas na ko.
1: Ano sa mo tinanggawa sa imong mga gikan sa imong lawas, sir?
0: Oo, ang gikan atong first thing ni inong ko ato, sa ang kikao no, juice lang po. Pag lawas na po, nanggawas itong yellow na mga green. So, tingnan man si doktor na akong picturean. Sala na po, picturean ako to. Kadawa ka adlaw, una to, taghan na yun ng gawas, katulo. Pagka, upat ka adlaw, hindi na kayo siya daghan, pero kagumay na lang siya.
1: Ito. So karon okay na imuhang wala na yung gigikuan sa imong lawas karon?
0: Katong sa akong dibate nga kuan, insultin yung doktor sa kuha, ang pinsing, okay na itong kuan. Sa blood ladder na ako. Pero kayo naman good ko yung kuwan, naman good ko yung taas lagi ko yung sugar, yorit na ako. Kung sa pato, ako mo ito tanaw nung tadi ha. Nung ibalik ko karoon, pero mag-check ni Loki kung sa tayo yung kulang ako para mag-alit ko.
1: Kung sa may mong panawagan sa mga itong masakiton na susama ni mo na gusto makabati o galibyo, unsa ba imong kapanawagan sila?
0: Itong mga naisakit diha na dili kaya matug doktor kung sa kamahal karon, mahal kayo ang palitpe, mahal kayo ang hospital. So kung inyong kwarta, guigo lang, adto na mudri ka doktor lakit. Kaya sigurado ko, kung kanang inyong mga sakit, maayo yun na kung seryosoho ninyo ang unsay gusto ng tabo ni doktor. Kana lang.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Duklaget Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Duklaget Clinic dool sa inyong lugar.
3: Duklaget, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
4: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!

0: okay, Sonia, ta. Arita ka rami. Okay, ibahin mo na ito na itong oras pinangga. Kani kita na ito good cholesterol, makuha na ito dito sa poly unsaturated oils. Diba, dagang mga itang oil, no? Sa ito ang mga supermarket, mga pinangga, ha? So, morning good cholesterol, kita sa poly unsaturated oil. So, makuha na ito dito sa, itawag na ito, corn oil, okay, cotton seed oil, okay, sesame seed oil, then sa gitaw na tog sa flower oil. Lahi po tong sunflower oil. Na, importe man yung sa flower oil. Unya, makuha po na tog sa gitaw na pinangga o soya beans oil. No, na pinangga ang gitaw na tog puli ang saturated oil. Okay, ikaduha ka ng gitaw na tog muno ang saturated fats. Ngunit makuha na nyo dito sa olive oil, canola oil, vegetable oil, mga pinangga na gitawag nag-unsaturated oil na binagid sa gitaw na to o VCO o virgin coconut oil, mga pinangga. Mo na gitawag nag-unsaturated fatty acid, mga pinangga. Na din ha ang gitawag na to o good cholesterol. Okay? So, mga pinangga, ang diyan ninyo makuha, mga pinangga, ha? Ang gitawag na to good oil, mga pangga. Okay. Unya, dayon, sa gitawag po na to, mga pinangga, o kaning, sa tawag kaning mga pinangga na kuan, kanang sa mga prutas ni makuha, dito ni makuha siya sa mga nuts, ha? Nana siya good cholesterol. Mga nuts, peanut may nailan, sunod, itawag pinanggan, pilinat, cashew nut, basta nuts, apil, ang coconut, anak. Kanya, pinangga, makuha ko na ninyo dito, sige taw na itong avocado. Na healthy oil, healthy fats, makuha nyo na mga pinangga o healthy cholesterol. Yan natin makuha. Okay. So, mga na mga pinangga itong naon-naon, dinundiming dili itong itawag. Aka ni manggong mga nagtika ang mga pinangga, itawag manggong siya cold press ang iyang pag-process. Wala siya di agit-igit. Wala. Nga karun, isang namalit mo aning mga oila importe dito sa mall, nakasulod si ihang sublanan, ang nakatawag na pinangga, non-cholesterol o free cholesterol. Ang problema kay pag-abot ninyo dito sa balay, diya po manato dito sa kalaha. Diya po sa kalaha. Unya mga pinangga, giinit pag yun pag-ayo bago butangan o pritohon. So, more ni mga pinangga, pag-abot dito sa kalaha, dito siya mag-overheated mga pinangga. Dili na siya cold press, nawala na. Nya, mga pinangga, dito siya mo turn into cholesterol. Wala mga pinangga, ha? Mama na nga, ang tama ang tampamaagi, katong sa mga karangod sa una, kung itong mga pobre pata sa una nga, pinig mga unta, magbahog naman tagtuyog mantika. O, nyag saging tusbukid, mga on pinangga, asawsawan, mantika, butangan lang asin. O, good cholesterol to siya. Dili man to siya heated oil. Mga ta to'y tama o mga to'y dapat mga pinangga. Problema karong kewa na. Ha? Grabe, giprito. Mama na nga, ubuyos manggaling mo pinangga sa imported oil niya. Inyong giprito, ha? Para less cholesterol pinangga, dapat one way lang ang paggamit sa mantika. Oh, one way. Kana bang iniprito ni mo ba? Dili na bilinan niya ibalik-balik mga pinangga. Oh, kay grabe na, ka-overheated na yun na. Ngayon, balik-balik ang ilang mantika. Dapat, mahurot imong pinirito, mahurot ang mantika. Managin yung one way lang ang pag-use. Okay, sunod na ni pinangga. Kung magamit magaling, mukhaon magaling mo pinangga, pinirito at least 2 to 3 times a week. Ayaw, 3 times a day or daily mga pinangga. Grabe yung cholesterol. Nga, dapat yun, maatay kaong mantikaon, natay salad. Kaya kapo din salad, mo to siya pinanggay tig, eliminate sa gitawag na to cholesterol deposit. Okay, so ano mga pinanggaha karon? Ang kaning gitawag ko na to mga mantikaon na barato, muning itong pinanggag saturated fats na makuha na to ito pinangga sa animal product. Animal product ha, natay vegetable lard, natay cheese, natay gatas. Tapos na sila mga cholesterol. Pinangga ha, sunod sa gitawag na to katong namaingon lang, ano, diba ni Beth yung magbigas pabuy. Pig oil, napaiban, napaigikan sa pagtukat crocodile part, pinangga, like crocodile oil. O, na po pinangga, snake oil. O, bihapan, pinangga ka ng lana, mantika, gigas bitin, o, bitawang naglana. So, mga pinangga, muna siya, gitag na to, mga ordinary oil, gigas coconut. Imagine nun ani mo ha, ang lubi pinangga, gipopras, gibulag sa init. Tanawang kalaki pagbulag sa init, tapin ng karsada, di ba? Mag-mold to siya. Maabugan, maulanan. Sa ipinangga, maluan pa, masikmahan pa. O, oh, maihikan pa na usahay. So, pinangga, pag dito mas budiga, nangahalo na. Ihik ng pinangga dito mga pinangga. So, muna sa pinangga, ang itawag na ito, bad cholesterol. Ngayon na ginalo na sa mga cake, sa ice cream. No? So, muna pinangga nga, nana siya yung bad cholesterol. Kanya ila pag yun ang dugangan pinangga itlog, di na dubli na, gatasan pag yun ang cake o ice cream, ang dubli na yun mga pinangga. Ha? So, kaning itawag na tayo heated oil, itawag na yung unsaturated fats o unsaturated oil pinangga nga, mongising mucose o kung saman, paglapot sa dugo. Kaya hantod bitaw na blood clot. Then sunod pinangga, muhatag siya inflammation. Mabitaw na mga babae, pero makita na mong bugason, no? Salamat mong bugason, pinangga ng atong dawag dagway. Tayo, di maguna mong magbugas, pasabutan na, daghan na kay kag kolesterol sa imong dugo, may gawa sa imong nawong. Oh, dito ako nang nabok sa lubot, kung kasakita, ilingkod ng bugas, o malingkuran mo. Sa naong pinangga, doon pasabot, lagyan na kay deposito sulod. Kaya kung di na mo gawas na si mong nawong, dito na sulod si mong lawas, muhimog bukol. Muhimog bukol mga pinangga. Dahil muna na dito, humang sa bukol, inflammation. Sunod, lagyan na. Muhimo na siya mga pinangga dito. Tumor. Sunod, mahimo ng cancer. Muna ni mga pinangga. Okay, so hala. Muna nga, mag-amping na ta mga pinangga, o niya dayon, o dito dahil sa imong kidney, muhimo din siya pinangga mga bato-bato. Bato po ni pinangga, dili ni siya sis. Pero meron sa renal sis. Pagsunod na, stone na pinangga, kidney stone, gallstone, o niya na, pag ito'y namit, mga pinangga nga, na naga sila yung liver stone, stone of the liver, makita nga sa ultrasound. Nalisa nga ito na, yung isa, ang dito po gusmati, pinang mati kaning pinanggang banay-banay. Oh, de pan mga pinangga kanang head sa pulis mga pinangga na si thyroid stone. Uy. Tiyawa na no, sige lang, try lang nato kay karon pa magkukamit ani duan ng liver stone o thyroid stone. Kanya na amo gina pinangga sa resulta. Na dito mo lagi na sa atong siging tinaon mga pinangga no. Nagikan ha. Okay, so karon adto na po ta pinangga, aning itawag na to bad cholesterol. Uy, tama di ay. Mga pinangga, kung mag-uanday ta, kana di pa mag-bipiday mo mga pinangga. Ang ina mo ha, kung mag-bipiday ta, ato sa taong yan natanang ubang hisgutanan. So, mga pinangga, kaning ato mag-bipi, ang kaning itawag na to systolic o diastolic. Mag-BP mo, pero mayroong pitik. Muna, ang ipinangga, ang itawag na itong systolic. O, mayroon na nag-tik. Diba? Nasunod rin, lab-dab-lab-dab-lab-dab-lab-dab-lab-dab-lab-dab. Moto pinangga, ang katapusang pitik, moto ang itawag na ito, diastolic. Ang normal blood pressure pinangga, naging nas 120 to 140, mga 139. Muna pinangga ang normal. unya ang iyang gitawag mga pinanggag kanang paglampas nimo sa 139 normal gapon na basta taas ka pinanggag edad kanang mubipi ka og 140 to 159 mga pinangga. So sa may edad na sa mga edad na mga 60 pataas muabot na sila pinanggag 160 ang ilang itaw blood pressure. Basta mga pinangga mo na nay ilanan hangan itaas na gyud ka. Dapat below 160 pinangga to 120. Okay, unya ang gitawag na to pinangga diastolic. So normal pinangga is 80. 120 over 80 ana pinangga, 140 over gitawag nag over 90. Basta pinangga kutob na siya sa over 99. Mag over 100 pataas na gani oy. Pinangga hayt lang ka. Matag, uy, 160 plus over 105. Pero pinangga, bantay mo sa mga tig-BP ha, kay doon na rin ba yung mga tao nga taasong doon na siya pressure? Hala, 200. Ang iyong blood pressure, 180. Mga pinangga na yung mga tao nga taasong yun na sila pressure. Kanya inyong interview, no, di ba panghugot mo tingkoy, dili manginit. Wala man, siya ba't yung normal roman? Ang high blood ang tig-BP, nakuyawan man. So mga pinangga, manang ampingan, naginyang tunan, kanunga mga nag-view, nagpaminaw, no? Na maon siya mga pinangga. So, inong dumi nga, bantayan ang git mga pinangga. Sige. Karon mga pinangga, kay kasagaran pagkaon ron kay bad cholesterol man. Pag bad cholesterol na pinangga, modern na imino sila na. Pag bad cholesterol na pinangga, ang imong ginakaon, di, ang mahitabuan na pinangga, daghang kagdiposito nga bad cholesterol. Bad cholesterol mga pinangga ang imong itaw kong deposito. Mauna-una pinangga, muna mag blood clot, then mag heart attack, sunod pinangga mag high blood pressure, mag atake sa high blood pressure. Kung pasagdan mo pinangga, di matabang, ma-stroke, or ma-paralyze. Muna, pag na high blood clot pinangga, kayo ba na body lang, no, ilang paralyze. So anak maguna, kaning atong ugat sa atong likod, nag-X na siya. O nag-X na nga, pag ang atong right na brain ang affected, ang ato pinanggang, ano, left na brain ang affected, ang right na part sa body, ano, pinangga mo po ang mapiktahan. Pag right brain gani pinangga, nag-cross man eh, so ang mapiktahan left nga part sa ato ang body. Muna mga pinangga, no? Kanya na iuban nga totally yun. Muna nga kung pinangga, ngayon blood clot. Muna nga whole body pinangga. Magulay siya. Hindi na siya katindi. Kalakaw ni kayo. Muna paningkamot mo pinangga mo at to clinic ha? Kaya para matabangan mo mga pinangga. Kaya katindaghanan naging pasinting natabangan na to sa inyo niya na. Okay, so ay takaroon pinangga aning kabalo naman mo ang katong itawag na to o unhealthy oil, itawag siya saturated fats pinangga, gikan dito siya una-una pinangga, makuha na to atong mga heated oil pinangga o rancid oil na nagdikas pupras mga pinangga ha, nagbiagi siya init o namay mga palm oil pinangga yagi diya po nag-init. Ang kuya ko na ito, mga kanitig negosyo dito, manalita kong diyan sa akin, ang ginagamit pinangga, sikanhan or used oil. Ano akong gikan mga pinangga, buyo, no? Gikan na, hingan na ito, because jalebi, makbo, greenets, pumunidakto ng mga tigluto, tigpito, pinangga. Ang ilang oil na pinangga, human nila magamit, ilan ang ibalibya? Unya mo may paliton dito sa tigimog binangkal, tigmaruya, tigpilipit, sa pana, tigdunat. Unya, araw pa pinangga, araw pa na ibang ko'y giluto dito. nung naibaboy, manampoy ako ni mga sabadista, mga Muslim, mga iglesia. Nga pinangka ako bang kagilituan na mag mga chicken joint? Uy, biktima na ko mga vegetarian ani. Kakaon na itong mga ginamit nila ng mga ordinary oil. Okay? So, karon mga pinangga, ato'y sigutan unsa mga pagkaon na pag-as o kanang na ay mga kolesterol. Hindi. Suma sa research diri mga pinangga, sa kada 100 grams, mo ni pinangga ha, kada 100 grams, ang itlog na kanang gitawag nagtupi, wala na siya kolesterol. Ngayon, dito pinangga sa gitawag na to, kanang idiok. Ang mga pinangga nera, subutas lapu-lapu. Kanang lapu-lapu pinangga ha, doon na siya ay 4 grams pinangga per 100 grams. Ang cow's milk doon ay 7 grams. Ang isda na dilis, 900 grams mga pinangga. 9% pinangga ang iyang kolesterol. Ang human milk sa dili vegetarian ay 20% pinangga. Ang clam doon ay 21%, ang tilapia 21%, ang cheese 34%, ang kasili kung il 40%, ang sardinas 41% ang iyang kolesterol. Unya, ang ice cream doon na pinangga ay 45%, ang bangus 51%, ang gitawag nato pinangga swim 53%, ang squid doon ay 56%, kunya ang kulay, ang chocolate doon ay 56, ang iyang kolesterol, ang chicken 63, ang beef 65 mga pinangga, ang pork 69, ang crab 73, ang galunggong 75, ang prawn pinangga 89, ang ham 100, ang lingwa 101, ang kalapati kung pigyon 110, ang atay sa baboy 190, ang lobster mga pinangga 200, ang balut itlog sa pato o bibi kay mo mo ni pinangga pinang manok ani, pero kanang ginabaligya mga pinangga diya sa tumong nga balut sa pato na siya piano sa pato sa bibi na siya gikan. Nung na nga daghan po mga sabadista, makaon nagpato o pato, bibi o gansa, kahit tuntingan na daw ng tiil, nabuak naman daw na. Ang igyog pinangga, 735 per mga pinangga. Ang itlog sa pugo, 932. Ang upok sa baboy pinangga, ang iyang gitawag o kolesterol, kada 100 grams niya, 1,644. Mauna mga pinangga ang atong nakuha na record sa ko, mga kolesterol pinangga na deposito kada 100 grams. So muna mga pinangga, no, ang record niya matod pa mga pinangga sa mga newspaper. Doon na pag yung ipagawas mga pinangga sa mga gitawag na to newspaper mga pinangga nga kung sa itong newspaper at sa tanawang mga pinangga ha. Doon ay mga newspaper mga pinangga na nagpagawas o kaning news about aning mga pinanggang kuan kaning mga hugaw na makuha na to sa gitawag o pagkaot karmic isda ilang itlog. No, pinangga matog pa sa Mindanao Post August 14 ni nakuha 2002 kaninga newspaper Danger of Pork Meat. Mao ni mga pinangga ilang mga heading. Ang Cebu City nga The Freeman newspaper March 1 na kuni nakuha 1999. Matupad DOH warning kinilaw can kill. Mao ni lang mga heading din sa Bungga Manila newspaper, no? Mga pinangga, October 23, 1997 pa. Karni ng manok may dalang paralytic disease mga pinangga. Nag-imong tunan mga pinangga, kaning imong tunan mga pinangga ang bitawan o kanabitawang ubang mga study mga pinangga, grabe. No, ang melt mga pinanga naagon na say 100 naa say 135 milligrams mga pinanga nga fast cells. Unya dunay 51 milligrams nga cholesterol. Unya dunay 300 nga calories. Unya 16 grams nga fats pinanga. Munay naa sa gitawag na tugatas. Nga matud pa mga pinanga sa study, kini daing una-una ang animal product pinanga. Basta tanan nga ako na, tanan nga mga mudugo na ay kinabuhi, na gina siya pinanggay cholesterol. Muna itong dimanaan. No, niya, nakapackage niya pinanga una-una na siya cholesterol. Ikaduhan na siya uric acid. Uric acid, ang uric acid is byproduct na siya mga pinanga sa tanan nga na ay protein. Karne o isda, kinaso na may protein. So, nasa ay uric acid mga pangga. Then, ikatulo, naaday siya pinanggay, itawag na ito bacteria. Naay itawag na ito pinanggag bacteria. Kaning itawag mga pinanggag, unsa gayon nga bacteria, nang naaani mga pinanggag nga, makuha na ito mga pinanggag nga, una-una na itawag na ito, dito, no, trichina spiralis. No, dito mo na sa baboy pinanga magkuha o skarming iro. Mo na makita sa human eyes. Pero kanang animal product na laliman mo pinanga kanang baboy imo tagtaro niya, bubuan imo cook, bubuan imo soda. After few minutes pinanga manggawas ka itong radmiswa kadagpo. No, then sa iro mga pinanga mo grabe kay bisag nagbukal ang karnis iro nga gilakan. Niya pakindugan ni mo ganang dibuat nga tubo pinanga mukatkat. Oh, mukatkat mga pinanga, murag mga miswa lagi. Anak kadagpo mga pangga, din ang uban mga isda, manok pinanga, imo na ginagamitan sa microscope. Imo na gamitan yung microscope mga pangga. Oh, manay na ani ha, then napagit siya gitawag nilang salmonella. Pero kung mong daming salmonella, dito mo sa itlog makita. Okay, kana ko nung itlog, di ba, yellow orange mo nang iyang igyo kung maluto. Pinanga, daghag bakterya ang itlog. Kung imong lutoon og 30 minutes, makuhaan lang ang bakterya. Dili gina mamatay, makuhaan. Pero mag-over ko nung 30 minutes mga pinanga, mag-multiply ang bakterya sa itlog. Mauna ha? Then ilhanan mo na overcook pinanga na na overheat pag ayo mga pinanga ni lampas og 30 minutes kay ang igyok mulagom siya mo mulagom mo nakita mo mga igyok ina na nang lanang ito ay nasubraan na sa 30 minutes og pagbukal mo na pinanga grabe na nakadagat bakterya. So mo ni mga pinanga ha ang atong mga i-update ninyo then naasi gitaw na to benzopyrene. Ang benzopyrene mga pinanga munay cancer agent sa gitawag na ito makuha sa sigarilyo kanabang aso sa sigarilyo pero makuha ko din na dito mga pinanga sa gitawag na ito sinugba o barbecue namatog pa sa research na ang usak ko no ka kanadeng inigsugba din mo pinanga na may iban mo yung gudala nagamit mo uling, magka-cancer ba na? O, dili mo ko ng uling magka-cancer, itambal mo na dirisa mo sa alternative medicine. Kung sa'yo magka-cancer, uling ka no, magbaga ka, subahan ni mong talong o kanang talong o saging, pinangga, dili mo na magka-cancer. Pero imong subahan o isda, na kay karni dito, na kay mga atay, mga tinae, isubahan ni mo ang iyahang fats, mutulo dito sa baga pinanga niya, di ba? Maso magbalik. Nagdala na to pinanga benzopyrene.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad ano man kong pag-asa pa eh. Kaning mga pang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: alangan mare sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha nakamagsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
1: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
3: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sa ating pangalan ganito mo, ma'am?
6: Nabil Rubio.
0: Nabil Rubio, taga?
6: Isamis Occidental.
0: Isamis Occidental. Kinsa ito yung nag-refer sa Imodris Clinic?
6: Akong magulang, si Marlon Rubio.
0: Ah, si Marlon Rubio. Ah, mo ito nagpuyo siya sa una?
6: Nagpuyo na siya murag puyos, diri sa Tagum po.
0: Tagum, mo ito naka-anhing klinik.
6: Pero
0: before sa iya ha, kinsa po ito yung nagtudlo sa iya ha?
6: Wala po ko ka pangutana niya o kinsa yung nagtudlo sa iya ha, basta kay diri manguna po siya, ga trabaho-trabaho.
0: Ah, diri na po siya.
6: Kailan yung nagka-refer okay. Po diri.
0: Ma'am, unsa tong adlaw ang nag-aray ka klinik?
6: Juan. 29
0: Marites, sa Tagum Clinic.
6: Kaisa ka
0: sa mga Nafa, ang imong gibati ato?
6: Unga.
0: Unga?
6: Butod.
0: Butod?
6: Sakit akong abaga.
0: Abaga?
6: Kaya pero may akong lawas.
0: Nagkabuhi og nervyos to?
6: Nagkabuhi nervyos.
0: Unya, mo to'y gibati ni ma'am. Mo to nga nag-undergo ka o general check-up sa tong machine. Okay. So, na-surprise ka sa mga result, no?
6: Wala, so, dito na-shock niya, ito. Wala ko
0: na to. O, dito pa man niya naibawaan. Ang inungdan siya ang kabuhi butod po nga. Ang bato day sa abdo. Oh. Unya, mo to mga pinangga, way duwa-duwa si ma'am, i-abil niya ang one set na 25,000 para sa gallstone. Magiging ka nakadala kang budget ato, no?
6: Well, unexpected. Mabuto akong magulang rapon. May ga-tuan. Kami wala dyan minala.
0: Mapagkabalita niya.
6: Nakuyog man may.
0: Nagkuyog mo ato.
6: Siya may gato.
0: Mo to nga, pagkapit sa 30, sugo dahin ka. Nga tama to nga 24 hours mo gawas din ang bato sa abdo.
6: Pag gabi man ko gasugod no anang katong juices anang awgi ka na nabuntag ana. Morning sa anang adlaw sa 30 oh. Sugod na pagka ugma gid na kalibang nako.
0: Gawas dayon.
6: Gawas dayon.
0: Unya 3 days man walay kaon nakaya ra.
6: Kaya ra man pud una.
0: Oh. Wa pud gabati agutom.
6: Wala pud kada may mga juice.
0: Oh, kada 30 minutes kun. Di pa ka gutomon inom na pud ka. So, ma'am, human sa 4 days, kumusta nang gibati? Kabuhi butod po nga?
6: Gaana ang panglawas.
0: Ni gaana, nawa nang butod po nga.
6: Wala.
0: Kumusta ito yung nervyos-nervyoson ka?
6: Wala. Nawala. Nawala. Siya.
0: Nga, unsa pa ito yung laing niapili mo gawa? Itong mga panakit si Muhang.
6: Panakit, dere ba?
0: Mga kaabagahan.
6: Likod, ani.
0: Okay, kulang raman itong circulatory dugo, no?
6: Dami siya yung message, pero ni.
0: Huwag magpahilot ka ron, pwede mo po ka magpahilot din ha. Basta tumana tong guide, naman kay tuob niya, naman kay rubber band. idugang tugbutang sa likod ha. E para mukusog ang blood circulation niya. Pag-amping nagyugas, bawal. Unsa man ito, ikapanawagan ni mo niya itong uban nga doon ay mga gibati isama ni mo niya. Wapas sila kato, dugdok lagit.
6: Kung gusto, yun mo maulian ka itong gusto nga. Gusto bitaw maulian gin yung mga balatian nga dili na mo undergo sa mga operasyon sa mo. Tatong mga balatian yung kinulan operahan. Naadirin na imutang sa Tagum City si Doc Laget na may kung naman mga kailadira ay cellphone number ni Doc Laget makuan.
0: Naarataning kanto la Pilipina nga glorious. Di pa musulod sa palingki tapad sa Honda Center nga kanang nay video. Okay. Onya, so gaana imong pamati?
6: Gaana.
0: Ah, so. Ngunit mga pinangga.
6: Sa una, nga murag wala ko'y gitrabaho, pero bugat kay gitrabaho ako lawas ba o kapoy.
0: Oo, sa ito kadugay na gini mong gipamati ito, nga gidala-dalaran.
6: Last year, yung naana pa man siguro.
0: Ah, last year pa.
6: Last year pa yun. Pero, murag dugay na gini sa kong pamati, siguro ang murag kong kasi
0: gidala-dala lang.
6: Kapoy, gidala-dala lang pa. Murag kay nahinay, tapos nagagrabi si ana.
0: Oo. May gani, kaya nasultihan mo yung kuya.
6: Oo, wala ramang gusto. Wala ra jupuad to man, yung istorya din. Murag niatake ba dito sa ilang balay ang
0: akong ibate. Ah, ito ka natakihan ka dito di ay.
6: Ngayon, dili ko kabakog ka murag sakit lagi kapoy akong lawas. Mm. Then, ngayon siya nga ipacheck up lagi ko no. Pacheck up lagi dire din mo to nga.
0: Mo to nakangari
6: siya ka. Gin, oh, siya gin ang
0: isa to yung kauban ni mo pag-ari dire. Siya mismo.
6: Oh, siya mismo.
0: Ah, so mo na no, pasalamat ka si mong kuya na ilan yung kaniya.
6: Okay, okay.
0: Pero siya po mismo, na naman siya testimony po. Nanigaan na po diyang pamati, no? So, mo ni mga pinangga ang nagbalapuson. Ma'am, pangalan, otro?
6: Anabel Rubio.
0: Taga-asa?
6: Taga-Misamis Occidental.
0: Ilay edad?
6: 35.
0: So, mo ni mga pinangga, to God be the glory.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit, Servisyo Pumiko. Kay Doc Lagit, kasanggamo ang langit.
0: Okay, so mo ni mga pinangga hala ato hunahunaon, no? Eh ang ubang pasto mabili ra man sigarilyo. O pinangga, no? Nya dito, uy. Nya madugal ka daw ti anak mga pinangga nganong kusog siya mo turma pinangga o kanang bato sa atong mga organ kay ang atong hilig yon pinangga ini nai mga sinugba. Lami magbit paminawon og aslong nga suka ang imong gitawag o sawsawan. Ini nauso na nila ro pinanggang tinakla. Bitag suka ka na yung aslong kayong aguy. Ang kolesterol pag maharuan na'y pinanggang suka mo form day sa stone. Ang kolesterol nga maharuan ni mo pinangga siya sugar, mga pinangga, ang resulta day ni ana, muhimo day siya gyapot pinangga og stone. Stone mga pinangga, ha? Oo, timan ay mga pinangga, napuyo bandil ito sila mo gamit o suka, pero grabe mo asukar. Bantayan na, ha? Sa mga study, bisag dili ka pala ino, pero kusog kayo mo kamo suka, ang suka, pag-abot dito sa imong blood mo, turn to alcohol. Kunya ang alcohol, dakan po kayo kag-alcohol na giinom, mo turn to sugar po na siya. Oh, mag-exchange sila pinangga. Muna nga, kung magkaong kagasukar mga pinangga, mo-increase today ang imong gitawag o triglycerides mga pinangga. Noon yung mga pinangga, ang triglyceride mo isip, nag-represent sa gitawag na to combination sa gitawag pinangga ka ng glycerol o 3 fatty acids. Noon mga pinangga nga, gamit kang suka, kaungkag na i-cholesterol, imong gisukaan, naman grabe pa ka makatami sa imuhang mga juices o soft drinks, mga pinangga, mo din na nga mag-move na siya dito sa itong bloodstream, kunya dito siya mag-stored pinangga, kunya dito siya mag-develop of inflammation of stone. Pero meron, malapot man ang dugo, anak. mabito ng tanawan nyo ng mga taong hingaon kay karne niya maguba na ilang kidney. Okay nga naman, ang karne na may uric acid. Pagtaas imong uric acid mo, taas ang creatinine. Di, wana, barado na ang kidney. Dili na kasala, di na kalabay mga pinanggag tubig. Ang mahitabo mga pinangga, munang mutaas ang creatinine, munang mag-dialysis na. Ang tanaw ha, mag-dialysis pinangga. Pero ang i-contribute o kaguba sa inyong kidney, kanagin mo sige inom o synthetic medicine. O, kaya ito biyata sa mga doktor karon, munay ginyo nila pinangga, pag inom yung tambal, inom, o say tambal dok, okay ka ni. Kung sa kadugay inom mo, yun yung in-English na din, lifetime. Di ba? Pag-abot na magpila ka to, sige ni mag inom synthetic, estimate nyo na sa medical doctor pinangga na wala naguba ng kidney ani. Pagkaguba sa imong kidney mga pinangga, di wala, humupong maka. Yung nga ng doktor, pa-check daw na ito ang imuhang SG, ang imuhang SGPT o creatinine. Mauna ganin na pinanggay, isulti sa doktor sa imo nga, ipa-appeal ni mong laboratory, panguros na lang wala. Kay nadaot na sa synthetic medicine, kay salaan man is dugo ang kidney, pati ang imong liver, kay mo may bugiga, pinangga, mauna ganin na idaot itong na duha, bantay na ka. Ang balik ka, doktor, ngayon nag-dok, niya, itaas man akong kriya-dok, kung sa may solusyon na niya, dialysis. Dialysis ka, may once a week, twice a week, three times a week. Napoy, everyday. Okay, lula sa kong asawa, di kalituro lang. Didala ng mahal na ospital sa Davao, mga pinangga. Kay under construction man to. Pinangga, i-advise tayo, dialysis, di kalituro ra ha. I-advise tayo, dialysis, daily, pag-ir. Pagkaibalong na i-abroad ng anak, ang anak po na ingon po, himuha ang tanang mahimu sa akong binikanan at i-dialysis ka dadlaw. Niya, mga pinangga to ang sigit oxygen. Pagduaw na ako dito sa hospital na ko, tanggali daw oxygen, patay na yung pasinti. Patay ko di ay, wala mong lihok, nawa na yung oxygen. Munang sila, mahugdag oxygen, tawag na yun, abutang na po oxygen. Ana na kong tubuhang dito pinangga, patay na di ay. So mga pinangga mo na mahitabo mo na nga inig dialysis di ba or mo na imuhang tawag o kanang dugo ibutang sa artificial kidney. So mahitabo mga pinangga sa laon mahinlo ibalik na po sa lawas tao. Wala may bawal sa isda o sa karne. 5 minutes di mo imin kumaghigop sa sabaw. Wa pa na isubak mga pinangga. 5 minutes mula po na dayon ang dugo. Mag-impurities na dayon mga pinangga. Manang after pila ka days, bali na po ka dialysis, na po ka kay hugo namang dugo. So pinangga, unta mahuna-hunaan ninyo ha. Mahuna-hunaan ninyo mga pinangga na unsa ang epekto sa itawag na to blood cholesterol din na sa itong dugo o sa itong mga body organ. Muna si Dr. Lager, kung mato mong clinic pinangga, ang ginarecommend din ako nga be a vegetarian. Purely vegetarian. Prutas o gulay na din ang atong makaon pinangga. Pero ay mong kagulong nga ito klinik eh. Naaman tayong mga vegetarian meat substitute. No? So, muna pinangga, din sunod atong inuduhon kung sa'yo mga epekto ang kolesterol. Muna pinangga, na naanada yung mga lahing ang alat sakit. Ang ako lang itakil sa inyo karon. Asagikan ang kolesterol, labi na good o bad kolesterol. Kaayuhan sa good kolesterol, kadaugtan sa bad kolesterol. No, mga pinangga na may uban nga gusto yung mukaon, suko siguro nga nagtanaw ron, naminaw sa ato pinangga, basta nga ako, wa ko nagpatama mga pinangga. Inasulti lang na ako ang tama, wa ko po magdaot mga pinangga o mga produkto. Ang ako pinangga, inasulti lang unsay makadaot yan na. Then, sumapas advertisement mga pinangga sa Gitaw Pipsicola, ino sila, that choice is yours. Nasa imang choice? Ang bang sudrings, mga advertisement nga, obey your taste. Mga pinangga, naasin nyo ha, basta that choice is yours. Ang ako pinangga, gisulti lang na ako. Kay kanis do plaket, nagtugong ubang milyonaryo na niya. Dili mga pinangga, kaya ako yung ginabuyag, kaya di ta gusto na namoy maintenance na lifetime. ang atong clinic i-design at pinangga nga after sa inyong cleansing mahul makatok mga pinangga ang tanang maintenance. Ang atong ginapadako sa clinic na education before medication. Inya pinangga nga naguna nga doktor mga pinangga in naturopathic alternative medicine na nagagamit pinangga holistic healing. Holistic healing din na trace up maguna mo unsa ang root causes sa inyong sakit. So kanang mga nagapractice og alternative medicine niya, dili mo tudlo ang strict vegetarian. Di gamay ng sakit, wapang mong sakit, ano mo nag-isda o karne, itlog pinangga, dili na mo tinuod na nag-practice of holistic healing. Dili pinangga. Kaya nagatuon ng holistic healing, approach mga pinangga, vegetarianism yun ang ginarecommend.
8: So wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
9: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge at Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
12: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.
13: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari-ari ang inyong anchorman, Mr. Kick!

welcome ni atong usa ka oras nga tulumanong sayron ta. Namali akong gipindot. Sa halad sa itong sibihanan, DXOD 96.1 Infinite FM o madungog sa kita sa Light FM 90.9. Sa at ngalan sa itong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan ni Engineer Wolpe Orio o sa atong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs. Happy Friday mga kabida! Siyempre ang atong halangdong mayor ni ining atong syudad sa Panabo, Mayor Jose Joe Rilampagos. Kay Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, ang iyahang executive secretary. Kay Konsehal Number 1 City Councilor, Boss GM Henteles Rilampagos. Kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Kay Konsehal Bongbor Henteles Rilampagos, ang atong konsehal sa lungsod sa Carmen Davao del Norte, o kay Second District Board Member Attorney Jake Rilampagos. Basta Rilampagos. Okay kayo mga kabida, ang reservisyong Rilampagos. Kay ang amahan mo po'y sundog nga sistema o format sa pagpanerbisyo kay si Boss GM diya sa City Council diya sa Panabo Porbida, pag naa si Konsehal Boss GM Porbidang ato makaigsuunang mga Panabuans magdasok sa iyahang opisina, ang uban di na masulod pero makiter ang tanan. Maupod ka na servisyong pariha sa amahan ni Mayor Joe Rilampagos. Oga, siyempre, kung wala po si Mayor sa iyang opisina, naa si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, ang iyang executive secretary. Sama sa iyang amahan kay Mayor Joe, tagdun po, entertainun po, oga, ikiter o mahatagan sa ilahang mga panginahanglan. Mo kanang serbisyong Rilampagos sa siyudad sa Panabo ug diha po tas lungsod sa Carmen. Ato pong naobserbahan diha sa atong pipila ka higayon na nasuroy ta diha sa sanggunyang bayan sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Wa may laing konsehal ang ginaduulan sa atong mga kaigsuon ng Carmenians. Si Konsehal Bongbor Henteles Rilampagos raman subot pasabot ang ubang konsehal diha, dili maduulan. Kay nga namang jod, nga si Konsehal Bongbor amang yung duulan sa atong mga kaigsuunan diha. So mora na sinyalis o mora na bot pasabot na susama sa iyahang amahan ni Mayor Joe Rilampagos. Kung dito po ta sangguni ang panglalawigan, ang opisina po ni Board Member Attorney Jig Rilampagos, mao po yung magdasok pong tao. So mora na usa sa labtununon kayo mga kabida na kung unsa ay kinaiya, kung unsa ang sistema sa panerbisyo sa amahan, mo po'y ginasunod, ginasundog o kundi maudyod ang servisyong Rilampagos. Okay kayo. Mo na igingon mga kabida sa pagkakaroon rin sa Panabo. Noted na maging nato, ato na maging nasairan na last term na si Mayor Jose Joe Rilampagos. O daghan pa kayong mga proyekto na wala pag yun, nahuman. Tungod sa kadaghan, ubay-ubay na mga proyekto sa nagkadaiyang mga barangay. Pagmuntar og mga gym, mga barangay hall, mga daycare center, o ubay-ubay, daghan kayo mga kabida. Muna'y giingon na ipadayon ka na kay nakapili naman ang atong halangdong mayor Jose Joe Rilampagos, nabilinan sa iyahang kiningniang obligasyon sa atong makaigsuon ng mga Panabuans. So naa naman diha gi-pronounce naman ato namang nasairan na ang iyahang bilinan sa iyang responsibilidad sa siyudad sa Panabo
ang iyahang anak, ang iyahang executive secretary na si Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. So sa akong kabahin mga kabida, dili man pud lisod na kang Ma'am Joan. Kaya ang iyahang trabaho karon, ang iyahang obligasyon executive man. Trabaho man sa executive. So kay siya may mohulip, mopuli siyang amahan, so dili na lisod siya ha, ang trabahong executive. So naaman po dang iyang amahan, o gangat ang amahan kay mo-extend man sa iyang pagpanerbisyo, dili mayor ha, kundili tibuok probinsya na sa Davao del Norte. Mayong odto kanimo diha, Brad Bador Gabino, all the way from San Antonio, Caraga, Davao Oriental. So muna yung mga kabida na ang obligasyon sa usa ka amahan iyang ibilin sa iyang anak. Isip City Mayor kay si Mayor Jose Joe Relampagos ni deklara naman sa iyang intensyon na palapdan iyang pagpanerbisyo sa tibuok probinsya sa Davao del Norte isip gobernador. Glaster man po si Kuya Gob. So nabakante ang maong posisyon mga kabida. So wala tay question ana. Wala tay duda ni ana kay ang obligasyon og serbisyo ni Mayor Joe iya mang na perform og iya mang nahimo. Og iya lang palapdan. Og kini tibok probinsya na sa Davao del Norte. Mao kana. Una kita padayon sa unahan mga kabida ato sa

Cup. Congratulations ug sa inyohang council. Oh, labi na rin atong amigo diya, si Kagawad Sibyo Lanos. Si Kagawad Sibyo Lanos, mga kabida, porbida. Mupod ni Kagawad na peraninti adunay bisita. 24/7 kung manerbisyo. So, munay giingon may mga kabida kung imong gitamod ang imuhang posisyon isip elected barangay officials o any position in government kung elected ka. So, in return of that, imo ginang suklian sa serbisyong tinuray. So, mo ka na si Kagawad Sibyo Lanos o kay Kapitan Ronnie Odinya. Usbong ko, happy araw, 32nd, happy araw ng Bunawan. Okay. Atong balikan niya ang panabo, teo-teod, mga kabida, no? Dehatas Carmen. Dehatas Carmen, silingang longsod ni atong syudad sa panabo. Okay, ning ato, mga kabida, nagbasi kini sa dihang nasuroy kita dito sa piyesta sa lungsod sa Carmen. O natong July 16, July 16. O pipila ka mga Carmenian sa atong nahinabi. Kaya kinilaging noted na tadiha, nailhan na tadiha na media practitioners. So mauna ang pangutana nila ang kiningniang mga politiko na kung sa daganan, sama kay Mayor Joe, ilan na pangutana, kung tinuod ba gudumudaga gobernador, siyempre o, atong ito bag, ato maging nahinabi si Mayor, o gato mong pang nakita ang proclamation sa Team RR, Relampagos Rilyon. O dito mga kabida, atong nahinabi itong pipila, ka mga Carmenians na diin mga leader po to sila. O dito, ilahang atong kaugalingong obserbasyon ha. Kaugalingong obserbasyon. O dito, secretly, ato silang napangutana. Ganong nasulti man nila ang ilahang obserbasyon. So dito, kaya ila daw na matikdan na mataga barangay daw, ang ilahang unang namatikdan, kining mga tarp, mga tarpaulin ba? Kanang ibitay sa mga araw ng barangay, mga kapurukan. Dili na daw nila makita ang hitsura ni Vice Mayor Marcel Perandos. Ha? Munang ang ilang panghuna-huna na tinuod yun siguro ang bahagi-bahagi. Murag hubahib-hubahib o bahagi-bahagi. Inana ba? So sa lakto na pag-istorya mga kabida, ato ka nang gipalapdan. O na po dito ay nakadungog po na diin ni apil po sa maong panag-istoryahan na ningong bitaw, no? Ako po dito sa mong barangay nakamatikod man ko na wala na may naong dito ni Vice Mayor. O sa dihang ni gawas si former Mayor Ching Perandos. Atong gipangutana. Ato siyang gipangutana mga kabida, ma'am. Kumusta kay before sa atong pangutana. Atong gikumusta kay sponsor baya po nato na. So karon mga kabida, atong gipangutana si former Mayor Ma'am Ching Perandos o si Sir Mar Perandos. Ang babae atong unang gipangutana, Ma'am Ching. Kining mga pamahayag sa atong mga kaigsunan Carmenians, unsa may reaksyon ni mo ni ini? Medyo emosyonal si Ma'am Ching mga kabida. O ganito bag siya jud ka na to haway paglipod-lipod. Iya po daw ang namatikdan ang kalihukan sa Carmen. Nadiin usahay po daw si Vice Mayor. Wala na picture, bot pasabot ba? Dili na imbitado. Kay ang amahan ug anak naman ang starring. So medyo nalain siya ba? So dito ta sa former mayor pod kay Sir Mar. Ato siya ang ipangutana pod kabahin ni adtong mga reaksyon.

mga na matikdan sa mga Carminians na pirandos wala na sa picture. Buot pasabot ang naakano na star pulin, mao na lang ang amahan ug anak, Father and Son, bahagi-bahagi. So sa laktod, mga kabida, nigawas dito ang ilahang mga expectation ba, mga panlantaw sa umaabot na 2028. Og dito, nanggawas sa ilahang kaugalingong mga baba na posible rilampagos pirandos o pirandos rilampagos. So, nahimong katawadan mga kabida, katong adlawa, kay kita pod kay chismoso pod ta. So ato ka nang gihatagan o pagtagad. So ato silang gipangutana pod. So sa inyong kabahin, kung posibleng pirandos rilampagos, batok, bahagi-bahagi, unsa may inyohang mga panlantaw, unsa inyong obserbasyon, so matod pa pod nila, pwede. Pwede mga kabida. Oh, kay matod pa pod ni Mayor Joe Rilampagosa, ang amahan ni Konsehal Bongbor, why not? Nganon dili kung itugot sa panahon na iya man na pwede buhian ang iyang anak nga si Konsehal Bongbor Hintilis Rilampagos. Ulitaw man daw na, wamay mawala siya ha. Negosyante man na, dali raman pag-recover kung simba ko lang maparot. Oh, dili sortehon. So larga daw siya. So mo ka itong mga kabida, atong gisumpayan ang maong panagkulo kabildo. Og dito, ang mga tao dito, muraga tanghaga sila ba? Unya, mura pog naghuna-huna sila na posible pirandos kay seniority daw. So sila na po yung nag-istorya dito na si pirandos ang mayor kay vice mayor naman. Unya, si Bongbor Konsehal man, mo nalang i-vice. Okay, larga. Pwede. Pwede mga kabida. Anong diligod pwede? Oo, muna. Pwede kayo. Og, mahingot to kanimod ha, Mr. Dingdong Birol, all the way from Insular San Luis Caraganda Oriental. O, pwede kayo mga kabida Carminians. O, gani, matod pa ni Mayor kagahapon ha. Joe, Mayor Joe Rilampagos ha, dito taga hapon, kay once a week nag-sorry-sorry tada sa opisina, chika-chika. Iyang gingon ha, oh, ano di man pwede? Pirandos Rilampagos, Rilampagos Pirandos, ano di pwede? Okay, muna na siya mga kabida. So naghimo-himo kita og survey, kung pwede ba ang Rilampagos Pirandos, Pirandos Rilampagos diya sa lungsod sa Carmen sa 2028. Okay, money na nang gawas mga kabida. Ato ani kaugalingong kuan ha. Ato ani dire sa atong programa ang Siren ta. Oh. Okay, no problem. Di nato ni kuan na ng inyong identity. Inyo ganing gipaabot dire sa atong hotline number sa Siren ta sa 0963-0678-491 kay tungod confidential. So no, dili na to na ipabuhagay ang inyohang identity. Okay, kasabot ko ni ana, mga kabida. Gay nag-komento dire, mayong odto gagapo ni. Pwede Pirandos Rilampagos. Kay nauna man si Pirandos. Pwede. Pwede sir, kun ma'am. Gadiri taga Lapas. Pwede daw. Kay sila daw pag muduol man lugod daw sila kay Konsehal Bongbor. Okay kaayo. Buot pasabot mga kabida. Wag yun sila pag-alanganin. Basta naalang daw yun si Konsehal Bongbor Rilampagos. Di yun daw sila masiro. Oh? Murag amahan.
Oh, muna mga kabida, mo magunay ginapangita sa itong makaigsuunan ba? Kanang mga simple, maginagmay na mga panginahanglan ba? Naangay rapod ng makiter unta sa itong mga elected mga municipal councilor. Pero di askarmin, porbida. Moragin na, si Konsehal Bongbor, ragin di ang kanunayng duulan sa itong mga kaigsuunan, mga Carminians. Kaya karang uban di ha, mura magmakwitis, musirit lang pinakalit. Oh, napay di ha, Konsehal Espina, pastilan. Papagani ka ni Dool, muingo na dayog, na short, kay daghag namatay. Gipanguan na manuon ang mga Carminians. Wa makay obligasyon sa mga konsehal. Spina. Wa makay obligasyon sa mga media. Di pagani mo dool si mo layo pagani. Muuna na dayon kag short kay daghag na nga matay. Mura magipang nunglo ni mo ng atong mga Carminians. Timanin ninyo na mga Carminians. Sa klaseng politiko, konsehal. Na mo balibad, di pa ganit istorya ato mga kaigsuunan mga Carminians, balibad na. Di yun, susama daw kang konsehal Bongbor na kung medyo mapigado, pasabot ba, wala na'y cash. Ingon daw, hulat lang ha, kadali lang ha. Pangitaan og solusyon pamaagi. So, kanang uban da, konsehal Carmen Postilan. Nasuroy ba ako ni atong Martes no kay naatay courtesy visit ba kay Vice Mayor Acting Mayor Marcel Perandos kay nakighinabi ta rindo. Pastilan nagtuo siguro tong mga konsehal ba na mamaraig ta rindo. Dili oy. Ang akong duulan ra diha si Konsehal Bongbor sa tinuod lang jud. Napay Konsehal Espina diha pastilan. Wa man ko'y pakialam og di man santa amigo. Ano nga di makasuya magud ba? Nandi pa action ang video dool na siya ha. Igno lang ka din. Na, wala jud koron ba kay daghan kayo nagsulih kay daghag namatay. Kalain ba ana pud oi. Taro nga pud imong konsehal. Sa ni so muna mga kabida, ang atong mga kaigsoon ng Carminians, pabor yun na si Konsehal Bongbor magmayor o kung magtandim kay Marcel Perandos, ka Vice Mayor Marcel Perandos. Either mayor or vice mayor, basta tandim. Perandos, Relampagos, Relampagos, Perandos. Mao na inindot diha, Carmen. Davao del Norte. Ato ka nang adlaw-adlaw, no? Kaya nagsurbi-surbi man ta. O diha ta sa lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte, mga kabida. Apit na po ang ilahang 67 araw ng Santo Tomas. O karong Agosto 14. O hapit na, hapit na. O preparado na ang konseho, ang Office of the Mayor, Salaktod, LGU, Santo Tomas, preparado na sa upcoming 67 araw ng Santo Tomas, Davao del Norte, karong Agosto 14. Og, mayong odto kanimo diha, Konsehal Ronald Bong Dimaya. Si Ronald Pobre Dimaya, muna'y full name ni Konsehal Ronald. So, nailhan siya Konsehal Bong Dimaya. Kanipot si Konsehal Bong Dimaya, mga kabida. Last term niya. Last term niya siya karon. Pero, mura mag unang termino lang gihapon. Kay wa may nausab. Wa mag nausab. O, munang servisyong Dimaya. Daily jud ka madismaya. O, maing unto po ganin mo diha, Madam Mina Lapos Dimaya, ang kapikas kinabuhi ni Konsehal Bong Dimaya. Gaw, mayong odto. Oga, dugay-dugay na na, no? Mulag, taas-taas na panahon na takasuroy diha sa inyong panimalay. Kaya medyo busy po tagaw sa pag-pangihay-kihay, panginabuhi.
kining naanad tas ginagmay, pero kanunay muna atong panginabuhi gaw nang tagsa na lang ta makasuroy da. Og mayong udto pod kanimo da Mr. Carlos Soko. Senyoron ay ako ning bro. Oh dia sa may Balagamot Panakan. Gamatod pa ni agaw. Ay. Mina Ipi Lapos di Maya is watching. Salamat gaw, salamat. Munang mataha mi mo anak gaw. Kaya hands on manggugagod. Makaulaw ba? Ikaw pa'y muluto, ikaw pa'y muserve, plato, tubig, kung sada, etc. Munang makataha ba? Na ang pagtratar, pagtagad ba? Munang muna si agaw po ni mo, si Mrs. Cake. Basta naamig sa tutubas, ah, di na tamad to sa balay. Uy, kay, kuhan kay si Madam Mina. Pero kita na rin mataha ba? Kaya mapil man guna to ba, mga kabida? Ganang kinasingkasing na pag-acceptar ba, pagtagad. Munang nagutay paniid ba? Munang kita na rin maulaw, kaya naman po tayo abton man po tagkaulaw. Di ba parehas uban, naway ulaw. So munang di na lang may muhapit. Kay tungod sa among mataha, mataha may ba? Kay maulaw ta, kay mamanggoy mo, mangunay pag asikaso. Although na sila'y mga helper deha, mga alalay, pero siya manggod. So salamat kayo kanimo Madam Mina Lapos di Maya sa imuhang makanunayong pagtratar, akseptar ka na mo na kinasingkasing na tinudanay. Maugin na siya. Okay. Si Agaw. Si Konsyal Ronald Pobre di Maya. Mayong odto gaw, Mr. Kick. Okay, salamat gaw. Salamat sa imong pag-uban sa atong programang Siren Ta. Salamat gaw, salamat. Aga siyempre po sa akong batchmate, si Mr. Charlie Mangigo. Salamat mate sa imong pag-uban sa atong programa sa kahanginan. Okay, Miss Sarah Castor. Nadiha sa nakisilibrar sa 32nd araw ng Bunawan. Okay, bro. Mario Saladas. Nadiha sa Barangay Bunawan ron. Nadiha to ang mga kaubanan sa buhat dito. Nakisilibrar kay Kapitan Ronnie Udinya og sa Tibok Barangay Council. Usbong ko, salamat po ganimo Mayor Uncle Rulan de Hisika. Simuhang mainitong pagtagad, pag-akseptar kay Mr. Kick. Og nagpasalamat ko kay nabalik na ang maayong pagtagad ni Mayor Uncle Rulan. Kaya pipila pod ka bulan mga kabida na medyo nawala tas passing kay tungod pod sa kuan lagi mga gates na ninyo na namantay mga kaubanas buhat pod na magpasikat di na lang mo diskarte gilaha yaha kinahanglan pa magdamayon ta pero okay lang kay kanunay manta na sa kuan pagpaubos kay kita kanunay man ta nag-alagad sa Ginoo, nagsalig sa Ginoo. Munang naata ni anang maong pulong na pagpaubos. Kaya nindot mangundang naata ni anak. Kaya ang atong kasing-kasing makasabot. O kanunay man ta nangaliya sa atong labang makagagahom, sa atong paggawa, sa atong panimalay, o sa atong pag-abot sa atong panimalay. Kaya ang matag una natong buhaton mga kabida, mga liya tas Ginoo. Kaya para ang atong lakaw, safety, o productive ba? Kinahanglan yun, napagawas na to sa atong panimalay, biporta mo lakaw, o
pasalamat ta mo hangat tas langit mga liya ta nakuyugan ta sa atong pagbiyahe aron safety makabalik ta sa atong panimalay na safety o ang atong adtuan o atong lakaw ni anang adlawa productive in anak siya ba so mo na giingon na ang tanan pagbuot sa Ginoo na munang kita bisag tamay-tamayon ta bisag chismis ta okay ra kaya naman tayo giingon mga kabida na wala tayo gahom sa pagbalos wala tayo gahom niana kundi ang Ginoo ray nahibalo na sayod sa tanan so munang ako anad na ko anad na jud ko kaya pero aduna lang ko medyo giusab sa akong sistema isip media practitioners kay sa unang panahon dugay na panahon mga kabida ang ako mga kinaiya nang kabal murag maluoy ko sa akong kauban ba na medyo takilid kanang kuan ba murag ako lay naa kay tungod pud na natay diskarte na atong pasalamatan kanunay na atong nakuha sa ato ang mentor nga si Gis Basanyes Paulinho na tuan na sa laing kalibutan. Natay nakuha dito na pila ka porsyento na diskarte sa media sa atong mentor. Uy, naghimo ka na kong Mr. Kick si Uncle Gis Basanyes Paulinho. Huwag maing utos mga Paulinho. O, muna yung mga kabida, mudiskarte ko uban ang mga kaubanan sa buhat, pero in return sa akong inisyatibo, mahimo naman kong noong daotan, dudahan. So nakarealize ko, karong 2026, usabon na ako akong sistema. Ang akong kaugalingon, o kami ni Mrs. Kick, munang makita na lang nila na kami nagsulo na lang minduha. O mga kaubanan sa infinite na lang kanunay ako makauban. Kaya ako naman kong na-realize na para sa kadaghanan ang akong buhaton, pag-initiate, inisyatibo aron na makita naatay grasya ba. Pero mahog mamgog ako na nooy dautan. So, muna, giusab na ko. So, kining grasya o kining kaayuhan na akong naangkon karon una sa tanang, ipasalamatan ko na sa Ginoo. O, ikaduhan ni Ana, nagpasalamat ko sa mga tao na nisalig na ko. So, karang tanan, ako anang pagpaningkamot. Nawa, diyo ko'y damay na pangalan. Ilabi na sa atong mga kaubanan sa buhat, sa media. Ako ang kanang diskarte. So muna na igingon na muna na inausab sa akong diskarte karon namo ni Mrs. Kick na kami na lang na dili nami mag damay ug uban na tabangan kay pag-abot sa panahon imong tabangan mao naman o imo tusok sa likod mao naman imo daot na noon nimo. So muna nang inana na akong sistema karon kay paglikay na lang ba kay dili musugot akong mga anak kay usahay man ko ni akong cellphone mga kabida hulamon sa akong mga anak nga mabasa ba munang naglikay ko kay mo ganyan mo yun akong mga anak na unsa pa may inyo sige go ana duha naman lang mo pero kining daanad ta og lakaw-lakaw mga kabida murag exercise na maguna siya unya isa pa pod magunsa pugas balay laay mapugay ipundog balay so maglatagaw kita maglaag-laag kita kaya at the same time aron mangwarta ta manginabuhi ta mayong unto kanimo diha Mr. Lobrito Lombin Jr. God bless bigaw God bless gaw na kini na ni Moyo da sa barangay Santa Cruz Panabo City. Oh, sa mga Lumbin family, maayong udto. So, mo ka na mga kabida. Ako lang gishare mga kabida.
na diin ang atong panginabuhi, kanunay na itong ampingan o gato, kanunay nga ipangaliyan sa kahitasan. Kay ang tanan, productive. Paniguro na ko na sa inyo mga kabidang, naana gyud ang mahitabo. Na kung mangaliya ka, before ka mo biyahe, imo na ng pangayoon sa Ginoo ang imong katuyuan. Dili gyud ka magmahay o dili gyud ka mawad-an ni ana mga kabidang. Og di atas Kapalong, Davao del Norte. Kini, lindot po ni diha. Kini, kay taga Kapalong ni nagkuhan sa to, ha? Taga Kapalong. O, naminaw din ni sila sa atong Sabado na tong program, no? Sa lakto na pag-istorya, mga kabida, mga Kapalonginians, diha sa lungsod sa Kapalong, wa man ko'y problema, diha. Sa nakita kay Mayor Edgardo Timbol, ang lalaki ba? Okay, mao may mayor karon diha sa lungsod sa Kapalong. Wa jud ko'y nakita ang problema diha. Siguro sa mga nagpalibot sa iya, ha. Diha siguro ang problema. Kay si Mayor Edgardo, mga kabidaw, wala man gyud buutan. Matinagdanon, makasabot. So, kung imo kanang hatagan dyan og atensyon, murag ang nagpalibot kay Mayor Edgardo ang problema. Sige na ragyod. O gamaton pa po diri sa itong listener o texter, posible daw Kaminero Quisada. Ako lang, sa tinuod lang yun mga kabida, no? Ako, sa paglingkod pa lang ni Mayor Edgardo Timbol, naan ako diha daan. Amigo naming daan ni Mayor Edgardo. Ang kanang among pagkaamigo, dugay na gyud siya. Pero di pwede di na ako ibasahon. Maabot gyud daw ang time na mo expire. Maabot gyud daw ang time na dili na Timbol ang magdumala sa lungsod sa Kapalong. From 271. Okay, di lagi na to kanon ang inyong identity. Oga, pwede po daw magtandim si Vice Mayor Kim Quisada o Pugi Kaminero. So, kining tanan mga kabida, ha, igo lang ning mga atong gipang basa diri mga komento, ilahang mga kaugalingong opinyon, ilaha kining kaugalingong mga pagpanlantaw. Wa may problema kay Mayor Edgardo Timbol. Ang problema ang iha mga asawa. Wala. Kay nagpakaaron ingnon matinagdanon. O po na, o tayo mahimo niya na mga kabida kay yaha man ang kaugalingong pagpaniid. So ako po diha mga kabida, diha sa lungsod sa Kapalong, ang akong pangpanlantaw po diha, tama po ding nagpaabot rin sa itong hotline na ang tanan, ano na expiration. So ang tanan, muing makaingon kita na kung di naganahan ang tao, so huwag tayo mahimo diha. Kung moingon sila, dilil na sila Timbol, musugot na sila og pulihan. Kung Kaminero man og Quisada, o Quisada Kaminero, watay mahimo. Kay mo man na, ang mga taga-Kapalong man ang mupili, mga kabida. So sila man ang nasayod, nahibalo, sila may mudesisyon. Watay mahimo niya na. Og matod pa ni admin diha sa Barangay Panakan, si Tata Munaski, mayong odto daw. Hapon na. Kumusta diha, admin? Maato ning umaabot na barangay Kagawad sa Barangay Panakan. Diha sa atong barangay sa Panakan, Davao City. Si barangay administrator Tata Munaski kun Elisar.
Salamat sa pag-uban sa atong programang Sayron Ta Admin. Og muna mga kabida, makaingon ta og expiration kon ang atong makaigsuonan na nanimuyo, mga residente, mga botante sa maong lungsod sa Kapalong, kon sila nang mo desisyon, wag yun tayo mahimo ni ana mga kabida. Wag yun tayo mahimo, kon sila na. So kaning nagpadayag o nagpaabot sa ilahang mga mensahe, managingon na ilaha po ni kaugalingong mga obserbasyon. Oh, kini isa. Wala may problema si Vice Mayor Kim Quisada. Kay wala man na siya. Kahit taning di nakita kita. Wala man na siya nagplano mamulitika. Ay. Uy, nay nag kuan po the speakers no. Ngano daw nga mo atbang man nga si Kim na timbol may naghimo siya hag konsehal. Uy. Nindot niya. Oh, muna mga kabida no, sa atong nasairan manggod si Vice Mayor, kada si Vice Mayor Kim Quisada, law of succession kana siya mga kabida kay number 1 municipal councilor na yan ang maong lungsod sa Kapalong. Nasuspindi man si Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol. So muna kay number 1 man. So siya ang Vice Mayor karon niya ng maong lungsod. O sa atong nasairan, si Vice Mayor Kim Quisada, na-appoint ni siyang konsehal 6 months kay si attorney, si konsehal attorney Hara. O, nabakante man ang maong konseho o ang usa. So gi-appoint ni siya isip municipal councilor. O sa 2025 ni kuan ni siya regular municipal councilor number 1. O number 1 ha. Iya pang na overtikan si Konsehal Bogs Timbol. O ga managingon mga kabida, tama ning nag text diri na wala na niya gipangandoy ang maong posisyon. So managingon tadhana. Managingon mga kabida, ang kapalaran ni Kim Quisada ang Ginoo ug ang kapanahonan ang nagbuot ni ana. O kay wa man na siya nagplano mamulitika. Gikumbinsi unya pagdagan kantong ni aging pinili ay nagnumero 1. So love siya sa mga atong makaigsoonan taga Kapalong. Onya karon umaabot na 2028. Oho. Onya kaya membro naman kini sa Partido Reforma o PDP. Nya national and local election, presidential election. So posible. Posible mga kabida. Kung kini lang giingon na Dr. Larry Caminero o Vice Mayor Tandem Kim Quisada, wate mahimo na na. Kung maunay upatigbabaw karong 2028 sa lungsod sa Kapalong. O kini isa ka opsyon na Quisada Caminero, but pasabot ani si Pogi Caminero ni si former vice si former municipal councilor Pogi Caminero. O gani sa tong nasayra no, pipila lang ang biya ni Pogi Caminero og ni Vice Mayor Maria Teresa Timbol no. So kining tanan dili na to ni ma-predict. Kung dili, mahitabo man ni siya, panahon na ang nag-agad. Panahon na ang nagbuot ni ini mga kabida. So, muna igingon na ang panahon kung maunay magbuot, huwag ito'y mahimo. Gani, muna igingon nga itong na-experience karon, kung kinaiyahan na ang masuko, huwag yung makapugong. So, muna ang kinabuhi po sa politika sa mga politiko.
So what ay mahimo pod? Kung himo ang Mayor Kim Quesada diha, Vice Mayor Spogi Caminero, o si Mayor, mahimong Mayor si Dr. Larry Caminero, kanya regular Vice Mayor si Kim Quesada, what ay mga himo? Kaya desisyon man sa ato makaiksun ng mga Kapalunginians. Hapit ng araw diha, karong Agosto 1, nagdungan ang araw sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro, lungsod sa Kapalong, Davao del Norte, o lungsod sa Asuncion, Davao del Norte pod. O gauna itong balik sa Panabo, diatas Asuncion, lungsod sa Asuncion. O gamayang unto kanimo diha, admin, municipal administrator Aurelio, Efren Aurelio Senior, sir. Saludo ko sa imo, sir. Salamat kayo sa imo nga makanunayong suporta o pagtagad kang Mr. Kick. Kay Vice Mayor Atty. Yuri Dayaday, maayong unto. Pasinsya at yung kayo. Kaya kana akong kasakit sa imuhang kapikas kinabuhi ang incumbent Mayor Atty. Chari Dayaday, nakasaway yung ko. Kaya dako kayong insulto sa mua ang iyang gihimo kanamo ni Kuya Mario Saladas. Di ko kalimot anak kay napagutay buot. Na natas tamang edad. Nya naon ta ba? Pila ka minuto kung tunga sa oras na naghulat sa gawas sa opisina sa dihang aduna na chance o hatagan tag chance na musulod sa iyang opisina sa pagpalingkod pa lang. Nindot ang atong pagpasalamat kay palingkod ta. Apan way pila ka segundo gipatindog ta niya, gitunulag kwarta, diretso pauli. O uli na mo. Porbida. Kasakit. Paminaon og sakit kayo nga hunaon-hunaon. So makaingon gyud tag dili ba yo. Og ikaduha nato tong bisita no, suroy dito. Sa siya na ang Mayora. Niya nang maong lungsod. Bis panagsara ta mo suroy. Masugamak pag yung taginad to, porbida. Medyo kalimot ana ba? Nakaloko. Kaloko jud. Dapat unta, i-classify ba? Dapat unta, kay di ni mo familiar, imo nang, kuanon mo ragiting to no each other ba? Di kay ma-insulto naman ako, tunulan ni mo rin siya, paulion. Kasi nag-ana ang pulong. Oh, uli na mo. Sa murag bata, gihatagan o dos pesos aron mo palit o lollipop. Unay atong nasinati, atong na-experience. Diyan, yan ang maulungsod sa Asuncion Davao del Norte kay Mayora Atty. Chari Dayaday. Pero anawa man na usab ang akong respeto. Kang attorney, kang Vice Mayor Attorney Yuri Dayaday o kay Administrator Efren Aurelio Senior kay Mayora lang, wajug ko garahe. So, kuhan kayo ba? Nakaloko. So, di yun ako nakalimutan. So, wa man ba yung magbuot sa kuwapod o ako ng kanunayng balik-balikon kay sa kuwa man na nahitabo. So muna ingon mga kabida na kinahanglan po doon ta ba na atong hatagan o respeto. Kung wa na kay respeto sa ubang media, ayaw po taon sa mga ba kay in taon tinarong ba yung taon po kami in taon anad may ginagmay kay dili po may mga ambisyoso. Kontento may ugunsay naa, mudawat may ugunsay naa kay gihatag mana di mana puwersado dili puwersa na pagkakuan kundi voluntaryo kinasingkasing unta. So muna mga kabida, ako lang ginang balik-balikon kay sakitan jud ko ba aga maayong unto pod ganimo diha sikan na retired sikan na Lieutenant Wilson Anchita. Sir, mayong unto og sa imong kapikas kinabuhi si Madam Leticia Mercado
ang chita og sa imong buhat tibok pamilya. Salamat og sa mga lumlupyo sa Krislam community. Maayong unto, maayong pagpaniunto. Og murag peaceful na ang Krislam ba? Murag napulaan na sila sa kasamok. Og isa pa pod, kaya Mr. and Mrs. Miguel Helen Sanchez, kay Uncle John Sanchez o kay Yaya Helen Sanchez sa Baybay Bakulin, Bagangga Davao Oriental, o kang Mr. Bernardo Baron o kay Auntie Lulit Baron. Maayong odto ka ninyo dias Baybay Bakulin, Bagangga Davao Oriental o sa akong mga kaparintihan dia. O sa barangay Mano Rigao, Caraga, Davao Oriental, mauto mga kabida, mga kalumunan, atong hatagan o ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Kay nga naman, aron di masayang na ang iyang pagpaningkamot ba, aron na ma-put up, ma-implementar, mubarog ng mga proyekto na ang iyang gipaningkamutan. Mora man ay akong kwandya hangyo na ato asyang hatagan o ikaduhang termino. Kay sayang pod, kay realidad mga kabida, na kung lahi na ang magdumala, mapulihan na ba? Dili ipadayon. Kay mo man guni panghuna-huna ba na dili maayo na makirid ba sa outgoing administration? So which is mali ba, pero mo man guni nahitabo. So atong nga ipadayon atong ikaduha hatagan, ikaduhang termino si Kapitan Carlos Joy Majanda. Kay nindot kayo ang iyahang mga umaabot na mga proyekto sa iyahang ikaduhang termino. No, ato lang kung anon para mapuna sa atong kaugmaon, para sa umaabot na henerasyon. O aron adunay kuan ba mga proyekto na muabot na diin moy masunod sa atong umaabot nga henerasyon. Inana ramang guna siya. Kay magunsa man ang kwartahan, ilado. Unya diha, nana maguyagi ba? Isa ka tuig palangkapin, daghan na taog nakita man ang mga proyekto na gihibuhat ni Kapitan Carlos Joy Majanda. Pasalamatan po nato iyahang barang mga konsehal sa suporta. O, kay part man gyud ni sila sa development kung unsa ang naa karon sa barangay Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Og maayong udto pod kanimo diha Mr. David Florentino diha sa barangay San Luis, Caraga, Davao Oriental. Og kay Konsehal Dosi Laudi Apostol o kay Attorney Mahipos Senior. Maayong udto kanimo Attorney. So muna ay gingon mga kabida, wala naman kita igong oras. Hantod ugma pohon, samang takna ug samang istasyon. Kaya ato ka ng kuanon ugma pohon, tiwason. Okay, wala naman kita igong oras. Sakalan sa itong sibyahanan DXOD Infinite FM 96.1 ug madungog usap kita sa Light FM 90.9. Sakalan sa itong station manager Mamros Bulpa. Sa ngalan ni Engineer Ol Peorio o sa atong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs. Kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick. Moyong kaninyo hangtod og mapuhon sa mang takna o sabang istasyon. Kininyo higala sa kahanginan Mr. Kick. Mayong hapon og dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para pernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Clash, 52 ang edad. Galisod dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka bonus akong gagamit og Mindot Gaysia. Magadayon na ko og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
7: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
10: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
11: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP og sugar. Mao nga nag-maintain ako karon og nagpalit ko tulo ka boxes na probayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
10: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Lagel Coffee Mix.
12: Wow!
13: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga 4 na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
10: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Noong Latin Radio, una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Noong Latin Radio, sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Noong Latin Radio.
14: Mga palangga sa tanang mga authorized dealers, certified users sa mga Nung Lading's product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probayo Capsule, Glagel Coffee Mix, Jazzy, Nung Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Glagel Soap, o ang Carry Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dun ay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program mga paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga Clayjo Stores sa tubod Lanao del Norte. Nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion tubod Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, hilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Clayjo Store, Nung Lading Sprada. Legal Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Upagtal-tatak, Legal Store, Nung Lading's Product. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop. Upagtal-tatak, Legal Store, Nung Lading's Product. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus, Nung Lading's Product. Nahimutang sa May Purok 9, Poblacion, Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pagtal-tatak, Butika Plus, Nung Lading's Product. Sa Maranding, Lanao del Norte. Ang Legal Store, nahimutang sa May EJS Building, Purok Ipil. Likod sa Lala National High School. Pagtaadapa Clayjo Store Nung Lading's Product. Clayjo Store Mulave. Nahimutang sa Mulave Public Market duol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City. Nahimutang sa May First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok Lumbay sa Joyce Bake Shop. Pangitaadayon ang tatak Clayjo Store Nung Lading's Product. Clayjo Store Uzami City. Nahimutang sa May GMA Building Capistrano Street Uzami City at bang sa Security Bank sa Linamon Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3 Barangay Poblacion Linamon Lanao del Norte duol sa Mercury Drive. Glagel Store, Iligan City. Nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata.

0: You are listening to Nong Leding the Radio.
1: JRM Productions presents
0: Han Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Han Dumanan sa akong kagahapon.
2: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang

0: pagsulong.
1: Agoy! Murag ni kurog man ko. Nga naman ne?
2: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
1: Ligil Coffee Mix.
2: Ang kape na makatagbaw ang talami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
1: De, basta-basta!
2: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with Malung.

ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clegel Store, Nung Lading Radio Station ug sa mga butika.

0: taon sa ako eh. Kalit lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labad pag inakuguhong.
1: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
0: Unsa?
1: Aron dili galing matagtan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

Sa pag-usap ba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang atong sender usa ka lalaki nagda sa pangalan ng Jomar. Kini mo Jomar, imo nang sugilanon live aga kong hatagan o pagtagad. Ug mapuhon may gala, babae nga itong sender, karon una ning lalaki. Kay una maning lugay na ning gipadangat ang sugilanon din sa itong program. Apan sa dili ba mag Power 10 Pro Bio Capsule? Mao ni gigamit sa kadaghanan gimaintain sa kinabag-ang katauhan may gala. Kinahanglan dunagi tatak nga 10 ha? Power 10 Pro Bio Capsule. Nagrepresent na siya may gala sa 10 powerful ingredients. Magkatabang itong diyo-diyo, magsakit ang tiyan, magblatted, problema ang digestion, dili normally nga magkapagawa sa hugaw. Sulayin ninyo ang Power 10 Pro Bio Capsule. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Inom ka na sa Power 10. Kung mahimo ka itong init-init nga tubig, duha ka baso may higala. Ingon man ka itong dunay mga balatian. Medyo lala na, ibati, sakit ang kilid, dunay kidney problems. Sulayi ang Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kay nagkahimuan ni anak may higala. Makatabang yun ni anak. Nagkang itag mga testimonya nga nadawat din sa itong program. Mga nagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule. Heart problems, kidney problems, diabetic. Dakog ikatabang atong Power 10 sa pagnormal sa inyong sugar level. Kung high blood sa boom, matabangan mo sa Power 10 Pro Bio Capsule. Doon ay mga tumor cysts, bukol-bukol sa lawas. Og ang Power 10 Pro Bio Capsule, bugtong kapsula nga mo hinlo, mo pakondisyon sa tanang organs sa lawas. Uhaon ang mga barabaras ng kaugatan, aron may pagdaloy sa itong dugo, hinluan ang atong colon, ipagawas sa mga toxins sa tulawas. O syempre may galang pagkondisyon ng atong atay. Mao nang maintain Power 10 Pro Bio Capsule na ani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available kini sa Shopee, sa TikTok. Pwede sa mo mag-PM ani sa atong official Facebook page nguna na, nung lading official. Aron sa inyong nana, makapadala midas yung tag-tag sa mga lugar. Kunya door-to-door delivery mga igala. Ingon man ang Glazel Coffee Mix with Malunggayan Chia Seeds. Nakapangapi ka na. Nakahatag kapag may binipisyo may gala sa imong lawas. Ang nakadindot yun sa Glazel Coffee Mix, lami nga kapi. Makatagbaw unya sustansya vitamina ang mupatigbabaw niya. Munang maintain Glazel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga coffee nga magkatagbaw yun. Bitaw kanunay na kung gibalik-balik. Kung mga pika lang, diritso ka na aning kapi nga makaayo nimo. Gawas nga lami nga makatagbaw siya, makahatag kaayuhan siya mong lawas. Kay tanang mga sangkap niya, all natural and safe herbs and the fruits nga magkahatag positibong epekto sa itong lawas. Ang iyang main ingredients na siya malunggay na siya chia seeds. O mani makita ni mo inukutaw mahigala o niya kinatibang.

0: Book ang ingredients niya, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. O na nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa mga lawas. Natagbaw ka na na ayaw pag yun ka. Tungod sa mga sangkap niya, lamian nga coffee. O nagdili ka mahayan mahigala. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kauban ng atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Inga Jassy, dako kini kahimuan yun. Labi na ni atong mga tatay bitaw nga hagus trabaho. Ya, pag panahos kagabi yun, dili kay makatulog bitaw. Gamay kasikas ka mata na yun, mag-Jassy na everyday. Mag-Jassy capsule! Pag inom ni mo ni ana, hinanok ang imong tulog, kondisyon, ang imong paminsar. Kanang inigtulog ni mo pagka, pagmata ni mo, buntag na dayon. Muna na ang Jassy capsule. Jassy Vitamin C plus Zinc. Kung niya dili kadali taptag balatian, mas makalahutay ang imong lawas. Mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Mga padre ni pamilya ha, mga tatay, labi na ni atong hagok is trabaho. Mag-Jassy capsule din mo. Inubalan sa itong nungladeng essential oil, magpahilot, magpamasage. Gamit na nungladeng essential oil, nindot nga haplas, tungod kay iniga haplas ni mo, manhutsuhot sa imong kaunuran. Kaugatan nga ma-feel, yun ni mo ang kanindot sa nungladeng essential oil. Gawas nga epektibo siya, humutsab. Doon na kay samad, nuka, bagas kan diseases, kan allergies, pamaol, pamuypoy. Ighaplas ni mo, hinahinay yun nga ma-relax ang imong paminaw. Huwag tang mga panakit-sakit. O niya, humutsab mo nang pwede kang magdaldal ni ini. Isan sa mga nagkalailay, mga public places, doon kay di ka man maulaw. Bisag sa jeep, sa bus, haplas na yun. Basta paminaw ni mo, murag kalipungon ka na. Kaya ang partner niya, naman ni siya yung nulading turmeric balm, pwede sa mong makapalit ana. Nulading turmeric balm o nulading relaxing oil. Alang ni ito mga kabuhiunon, magbiyahi, magpanlipong. Kaya ang partners atong nulading essential oil, nulading turmeric balm, nulading relaxing oil, sulayin ninyo ka na. Ang pangpagwapang sabon, ang pagwapo clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Magkapahamis, magkapakinis, kutis-kutis artista, kutis porcelain. Kining sabon ah, kung doon na kay bugas-bugas anaw, mga talumtom, dakog kahimuan ang clay gel mga igala. Kaputi nga mo bagay ni mo, ya blooming ka lang taon. Fresh. Isang buntag kapag manabon pagkahapon, fresh ka lagi hapon. Clay gel papaya. O niya, ang atong niya partner aniniha, katong clay gel set. Ang katong niya clay gel brightening lotion. So, layo na, naman na sa itong mga store. Humot pang ganyan nga lotion, good. O niya, pang social, syempre. O niya, magkaayo na, magkahatag na, o kanindot sa itong panit. Clay gel brightening lotion. Alas sa tinaw, klarong pananaw, mag-visco mag eye drops. Proteksyonan, gina ito ni itong mata. Ilabi na ni itong gamit kaayo. Sige, tutok ta sa itong gadgets. Dapat mag-visco mag eye drops. Aro malikayan, may gala. Posible nga batiyo niya na ito. Aron nga tinaw, kanunay ang atong pananaw. Proteksyonan, gamit ang visco mag eye drops. O siyempre sa inyong mga kids, 1 to 12 years old, mga kabataan, hina kay pasabton sa klase, gagmayon, unya, diyo-diyo, sakit, pugsunon o kaon, tagdugay kay matulog, sigilag duwa o gadget mahigala, sigilag cellphone, gamitin ninyo Growmate, sulubad lagi ng problema. Makapabright sa inyong mga kabataan, brain enhancer ang Growmate. Makapabright, makapaganas kaon, makapaganas tulog. O niya, healthy si baby dili sakitin. Pagkagabi ito sa'yo kay matulog inyong anak. I-Growmate lang ninyo, 1 to 12 years old ay kalimti. Atong hatagan o pagtagan abaw sugilanon, usa ka lalaki itong sender may gala. Atong i-check kung taga-asa ni. Ang atong pinakomot nga perfume ay kalimti ha, mag-carry perfume good. I-maintain yun na ninyo ang atong carry perfume. Hangtod 24 oras magpabili ng kumulsyong mga sinina.
1: Hendumanen

Dear Nongladi, mayong adlaw kanimo ug sa mga naminaw nining programa handumanan sa akong kagahapon. Ako si Jomar, nagpuyo din sa butuan sa tiyo. Kaya ako kaagi kabahin kini sa mga paghitabo sa kinabuhi. Nga lagi, wala maging perpekto na to nining kalibutan na idol ng lading. Kita tanan, doon na tayo mga kasipanan. Mauna, nag-iingon, nga bawal tayong hukom ni bisan kinsa. Tungod kay kita mismo, magkasasala sa mga. Araw nga inyong hisabdan at kitatibukan, ay akong sugilanon, akong sugdan, kikan sa sinagdanan.

0: Ini dah syukur tu dah. Wagi mempahuam lain dia tu. Ibu lagi mga uyuan. Wak madau nak bersuot.
1: Sige pa.
0: Saon. Pundangon ka kiswila ke walang-wala gita. Mo. Pugos mo ka kiswila. Lala. Mag-antos na na. Noon ka na sa patusa. Aw. Di kita makaingog. Bago pa na kay lantaw na ko ana. Murag. Naapagdagway na sa mga 1970s pa lang sa patusa.
1: Dugay-dugay hindi ni pa?
0: Oh, wa naman na gamita. Gigamit na itong imong apuhan sa una. Kay konsehal tos barangay, gigamit na itong ilang sisyon-sisyon sa una. Isukod. Mukha mo naman dagway yung tiil itong imong apuhan. Yang imong uyuan nga mo'y nagsunod, ana. Wapo kay masuot.
1: Sige pa. Ako nang isukod.
0: Wala po yung slacks, oh. Di pasahe na ni mama ni mo. Sige, kay magtiwas ko din, hinab ko sa kaunan sanggutan.
1: Ako nalang ginig isuot. Huwag magkilain. Dugay-dugay na rin sa patusa. 1970s pa ko nun eh. Muna'y giingon. Di ta magpili. Anak taga ka, boss.

Uyag hay ko. Muling sakit kong tiil. Hilis na madigayo ning chinilas nga akong gigamit. Ako lang ning tabakan. Murelax ko gamay. Igo gyud ng alas 7. Mga media oras na lang akong hayko nun. Gikan na sa baga. Mga alas 6 dito. Basta. Mubanat na sa baga. Kinanglan, dili ko malate. Aron nga, maka apas pa ko sa mong klase. Kapuyay. Maglali ko. Mayuntag na yung mga biyang chinilas nito sa among eskwelahan ako pangayon. Pintulan ako ni suot ng sapatos, inigabot na mo sa eskwelahan. Magdali ko.

0: Sokas. Dambot ninyo sa miskulahan. Medyo kutugot ang sapatos. Pero, oo, okay rin eh.
1: Oo, oh, abot na!
0: Oh, karon pa lang.
1: Ngigkang sapatos oh. Parang magbarko lang yun yung sapatos lang eh.
2: Kuya, wala sapatos oy!
1: Paano kay suot ka na?
2: Tan-aw na ko na sa patusa ba? Grabe! Murag hagbay pag-isikuro na! Kisa mga nagsuot na sa una!
1: Kuya, mga slugs lang eh! Ano eh?
0: But...
1: Klaro mga tinahian, no? Oh! Ayaw kay... Panayon ka mga eskwila, no? Bisag... Ilikaya ni mo? Ganduy ka ba?
0: Pwede ba? Sa'yo naman ako ni mo din eh.
1: Oh, kaya nga no? Kapalaga na mo, ha? Dawata, kulong sa'yo mga istorya na mo. Total! Pinuod mo po! Di ba?
2: Dali na ba eh?
1: Oh, ito tayo mas!
0: Sa kitas lang na istorya eh. Klaro mo ko kanyang tinahian po. Itom kanyang... Slugs nga, hinatag sa nguyuan. Puti po kayong gitay na apoy puwa nga hilo. Kisagol-sagol. Huwag magiging kapalit silang mama sa paitoy. Sakitan ba ako? Guno na ako sa aking mundang na lang. Nilantaw mo ba mga estudyante o? Kay bawa ko nga. Inasi lang una-una. Susama sa gisulti. Datong classmate na akong ngayagay gaon kayo. Katauan na ko nila.

0: Igwigor, sa...
1: Ikaw mong gud ng pinaka-brightening of math? Kaon-kaon yung rikinin mo ba?
0: Igwigor, oy. Dili sa bayon nga bright kayo. Sige. Okay, bahala ni.
1: Okay. Og, palitan na lang sa pikaon nga. Apil lang tika snacks, okay?
0: Sure?
1: Sure na, sure. Isalfa niya na. Balikan tika.
0: May nilang... Muna akong sideline. Dili lang si Janice ang magpatabang nako. Apil na ba na kong mga classmates? But eh, siguro, dili lang ako ang nakagusto niya. Pero, but kung doon na ba ko'y katungod na musultin niya kung gibate ng niya? Kagwapa gini Janice. Ako ni Solve. Panikamutan ako nga ma-perfect siya. Basta. Ako lang sugdag Solve.

Inyong lading, bisan pa man sa kawadon. Nga usahay, magunahuna na lang ko nga. Utambang lang ko sa umas akong amahan. Manginabuhi na lang ko kuyog nila. Pero nung lading magpatigbabo, gud. Ang mga panganduy sa kasing-kasing. Kaos sa kadlaw. Amo sa matagamtaman, mga butang. Nga wala na mo matagamtami. Nung lading krabi yun ang kalisod sa kinabuhi. Si Papa grade 2 lang. Si Mama grade 5. Kung ngayon soon, tanan, wala maka-high school. Nung lading sa kumbag eskwela, daga mga bully yun. Kung patulan ni mo, siguro magkita ko gaway. Unahuna na ko kung magkita ko gaway. Mas musamot nga, dili matuman ako mga pandoy. Mababagan kini. Nung lading bisan pa man, pulti mong snina, hindi ko mag-afford. Pero paminaw na ko dito itong ora. Dili pa pwede kung kanang ako sa mabati ang akong pagkabataan na una itong ora na magkagustog sa kababae.

0: kayo ka. Ano sa sekreto ni mo?
1: Oh, wala man. Naslagmaan lang.
0: Hmm? Di agad ka believe ni mo ba? Humble kayo ka.
1: Salamat sa day. Nga, hindi mo kong ipansin.
0: Hmm? Nga nukot. Nga nang delikot ko mong pansinin mo. Oh, huy. Nansa ka? Nga, sige ka man kagtotag na ako.
1: Pasensya na.
0: Ah, todi ay, ilibrete ka. Dali. Ming agdata, total, ako magkantabang na ako.
1: Dili ka uaw?
0: Ngayon akong uaw. Sige na, Jomar. Dali na.
1: Sige. Salamat daan.
0: Ula pa ka ni? Magpasalamat ka na. Sunod din niya.

0: Salamat. Diyan na sa paglibrini mo. O, dili pagi ko makabawas ni mo niya, na.
1: Eh, ay, na ko na huwag nagbawas. Basta. Thankful ka ayaw ko nga. Classmate nito ha. O, anto, dili ka mapulan sa pagtabang na ako. Kaya, basin sa'yo, dili ka na matabang.
0: Dili mahimo nga. Mapulan ka nimo.
1: Dayan, ngayon nga anak mong imo nilang tawan.
0: Sa ako nagkikaingon, dilig-dilig ko mapulaan nimo.

0: Pasensya na. Gisulti na ko nimo.
1: Chomar? Gusto ko nimo?
0: Gusto kayo.
1: Sige. Wala pa man sab ko'y boyfriend. Sagtanti ka.
0: Iimo kong kisugot, Janice?
1: Liki, dili ka mo to, oh.
0: Pero...
1: Basta si kita na.
0: Janice, salamat. Wala't ko gi-expect yun eh.

Nung lading nga. Huwag ko magdahom nga. Sugton ko ni Janice na itong ora. Matawag nga arangan sila nga pamilya. O, ganabitong estudyante nga hayahay pamuyo. Nindot kutis. Nindot og uniform. Niya, makita ni mo nga pinalangga ko sila wala trabaho. Nung lading ako magdahom nga. Bisan sa kong nga. Sa akong kawadon, wala iklayo, klarong uniform, sapatos, 1970s pa yung taon to. Nung lading, usas na himong inspirasyon ako, si Janice na Tungora. Grabe, way kabutangan ang kalipay na kaingon ko nga. Dahil nagyapoy mo sugot na ako, bisan sa kong pagkaakong.

0: Oh, balipayor ba dagi? Gisi-gisi ka mag-ikaw ra.
1: Nabantayan din mo pa?
0: Ay, ikaw di babantayan. Og, oy, flat up makikalot lagi.
1: Libre rin ni pa. Nagpatupi ko ni Hiyo nga to.
0: Ay, maayo hinoon. Kay, maayo nga na, hinlo kay bumuhok. Og, ha, murag, doon ako'y nakita, di mo ba nga, doon ay nakahatag kalipay sa imo kasing-kasing.
1: Salamat pa.
0: Tinoon o?
1: Oo pa.
0: Oh, doon ay may sugot ni mo?
1: Akong classmate pa. Anak sa konsehal sa una dito sa atong lungsod.
0: Oy, ngiga may sugot ni mo? Nga anak ka nang mag-uma?
1: Oo pa, siguro. Gumingkan kay ginatabangan ko siya. Ako'y matrabaho ko doon yung mga projects. Doon yung mga himuunon, feskulan.
0: Ay, muna. Doon kay Bright ka man. sige, sige. Good luck, ha. Basta, ang gugma. Mura nag-boxing, ha?
1: Sa ibut pasabot niyo pa.
0: Mura nag-boxing. Nga inig sulod ni mo, inig suot ni mo ng glove. Andam ka ng masakitan.
1: May muday kang mga hugot pa.
0: Ay, mga minug na rin ang sunog panahon.
1: Sige pa, kay mo, adunok iskulan ka rin taon.

ako sa eskwelahan. Kung ihatag ning akong gi lain-lain nga niluto dito nilang papa. Birthday mong ni Uncle atong Miyagi. Naigamay nga putahe nila nga kung ihatag ni Jan. Janice ka nag si Boyen naguyog. Linas kong bate. Pero ano kung naguyog sila doon? Sakitan may nako naglantaw. Pasin ko na doon na sila lagi. Doon na sila lagi magsugo sila sa magtutudlo. Malipayon kasi lang doon ang naguyog. Dili na kumadool. Dili lang una kumapundo.

0: naganap.
1: Janesh?
0: Naamanggit ka?
1: Asa magigan?
0: Ngininong talaga man. Nagkuyag miniboy yan. Ikuyagan ko niya. Namo ko siya bagong motor. Nanungkot lang ko. Mag-iamsap kong gisabay yan.
1: Nagkuyag mo daw ah. Pero, di ba lain? Kuyab tan doon nakikuyag kaglain?
0: Hey, ano naman? Issue ni mo? Sorry ha, pero dali na ko a-feel ang atong relasyon do ha.
1: Janice.
0: Gusto ko't lintik ka. Tungod kay, doon ako'y mahimo ni mo. Nakatabang ka. Pero sorry, naikot ko sa akong mga barkada. Nga nagka-uyap din do ha.
1: Janice.
0: Sorry, dilibot na akong pasakitin ka. Dilili na ako feel. Doon ako'y standard. Ag dilitsap ko gusto nga, kanunin nilang kung lang pangatawaan. Tanawagun imong porma o.
1: Janice, di ba ikaw nagingon nga? Dawat ka nimo.
0: Sorry, sa ano lang to. Break na ta. O gusto lang ako isulti nimo. Kami na ni Boyan. Excuse me. Ayun na pagdoon-doon na ako. Sorry.
1: Sige na, sungibate. Paitay. May pag... Talagang kumisod, hindi mo butang. Hindi mo guna kung kaya ko. Masay gusto niya. Hindi ko matang niya. Bando ko sa kawasan.

Wala pa rin kami sunod lagi. Ibao ka na siguro. Abi ni mo, doon kaya ako naggusto. Janice, pero... Iga mo no? Sunada ka kayo ba? Pwede ba po yan? Hindi ko gusto gubot. Ano man? Kaya niyo kay gubot ha? Ing na lang. Kalupi ka na ako. Tanong ako na yung purma oh. Makikompete ka na ako ha? Oh. Dayon. Boyan. Saan? Kaya ka ha? Boyan. Ing na lang. Pildi ka na. Tanong ako na yung purma. Ayaw sig pangandoy. Sabuta nga dili mo kaya. Boyan please. Lakaw na. Bigo lakaw. Palag ka. Oh. Kahit ka ha? Kahit ka. Oh. Sige. Imong gipugos. Imong kong gipugos. Salamat lang na kaw na ka. Ngayon ka mong sukol ha? Sumbaksam! Pantay ka na sumang pagkanda o no? Pantay ka lang! Pupauli ka. Maglali ko.

0: nasumbagan kina ko ang classmate ng lading. E nag-ilog sa mong iyap. Wala ikong makagwantap sa saan ko pugong. Duhan ako kasumbag. Hayang bitya. Akong gipatindog. E gusto na ko magkabalos na siya, pero ha. Paisog-isog, talawan di kinako. Nung lading, wala na kumubalik sa muskulahan. Dahil iskuro yung kumayo. Wala na kumakikita ni Janice.
1: Mauto ha, dito ko nag...
0: lublob sa emuang bukid. Kaya ito ni bawaan sa kumamahan nga. Mauto akong problema. Kunya...

0: Oh, sigil makag hinugtok ka na. May pagbiswila ka. Sige ka lang. Pangandoy pero gamay pagsuway. Mo surrender ka na? Mo ba na yung prinsipyo sa tao? Doon ay pangandoy sa kinabuhi? Ay, nagsalig mini mo. Gabi na kung ikaw na. Ang mutuman sa mga saad ninyong magsuon. Ngamulhawas ka lison pero ha.
1: Siluha ko pa. Dilil na ko kaya.
0: Ay, oh, daay kaila sa kung igaagaw nga nagita o kusunada mo trabaho, muna pa silay mo pa eskwila.
1: Oh.
0: Ako gingnan, sulayan ti ka. Pero kay bawa ko, hindi ka na. Kay naluya ka na. Gumikas sa hitabo ni mo. Storyahan lang tika. Kaya hindi ka, tretso ko ito siya magagaw. Sige.
1: Pa. Oh. Sige pa. Muskwila ko. Asa na, Pete?
0: Dito sa butuan. Pagbantay kag manukar ganito. Pero maskulahon ka.
1: Sige pa. Sige.
0: Kana. Oh, dali. Eh, dalon dayo tika ka to.

tengo pa istorya. Nahagit ko sa gisulti sa kumaman. Kaingon ko, dili sila mo babag na ko nga. Muundang ko sa pangandoy pero ilanigit man ang tanan ko mga sahad nila. Nung lading, may tukos butuan. Ikuyo ko. Saka tag-iya o manukan na dakong farm na nangita sila o mga kursunada ng eskwela. Ilasang sugusguon ito silang farm. Nung lading may eskwela ko, kuha ko ang mga papers na ko dito sa eskwelahan. May transfer ko sa butuan. Kaluwis kino. Unang buwan, murag wala ko maka-adjust sa palibot. Hangtod, bilabayin doon ako buwan tulo. Hangtod, ang sa katuwig. Daw, na-adjust na ako ang palibot. Ako trabaho. Lula na nipaday ko kiskwela. Hangtod, nahuman ko sa high school. Pagpaday yun sa kuleyo. Tungkol kayo may hundang ang suporta sa kong mga amuhan ni Nako.

0: Mada ka pagkaos mga balok.
1: Kumana kuya.
0: Dahinon ko muna. Okay. May kakuno mo atiman. Mayo ka mo gamong manok. Ingon sa to mga big boss nga to. Og, uy. Si kanyang college nung day ka, no?
1: Mungin kuya. Dali rin yung panahon, no? Kung sa pagkatong tuiga nga ganhi ko din sa inyohang lugar. Din sa Takukayang farm. Nga panigyahan sa tong boss.
0: Well, yun. Very good halata. Uy. Tingkamot yung eskwila. Ikanang ato mga big boss din ha. Daghan kayo nagmangkaila. Pwede na muli kumini mo. Hindi ka humani mo. Hindi basta ng panahon nga din hikras manukan kanunay. Pero, kawas kon na nakaikwarta. Eh, pwede ka lang magmanok-manok na.
1: Dili bagay ko yung ani, kuya. Wala ko ika-finance.
0: Bogan eh. Ningkamot yung eskwila. Oh.
1: Oh. Uunsa ni kuya?
0: Ay, naka-champion man silang boss gani ha. Imuha doon ang barato.
1: Oh, salamat kuya. Dako na kinikatabang sa kuha.

Nulading, dalit niyang panahon. Nagkatapos ko, eskwela, eskoleyo. Nulading, gili maningon nga, mga mahalon nga, kurso ako na uman. Igo-igo lang yun. Education. Nulading, lipay kay ko. Kaya kung kusa kong kagalingon nga, doon na ako'y kapasigaran po inipaulin ako sa mga lugar. Nung lading, nainumduman akong mga masakit, kahagis ang kinabuhi. Kaingon ko nga kung may undang ko na itong ora. Pili na ko magkapot kini. Nung lading, nipaso ko nga nakatuga, grabe kalipay. Saan kasing-kasing?

0: Oh, Jomar, nakamangkod. Nilakaw na si Sir Nemo.
1: Oh, ma'am. Manangid lang ako nga. Apply na ko trabaho. Hawa na ko din sa inyo.
0: Aw, nakahuman ka na, God. Lisod sab, o magpatuka kagihapog manok. Di basta ng panahon ngayon na imo trabaho.
1: Salamat sa tanan, ma'am. Dako kayo nagkatabang sa akong pamilya. Sa tanan, ako rin nakahuman og eskwela.
0: Mapasalamaton sabi sa imong dakong serbisyo din eh. O, katong gisaad na mo ni mo. Tabangan ka na mo. Bisan sa imo pag-apply o trabaho.
1: Tinawad, ma'am?
0: Oo. Excuse me, ha. Kay tawagan ako. Akong kumare.

wala mang kumitake o board dayon. Saka company nga bag-o pa lang dito ko sabutuan mga kaila sa kong amo tagiya. O itong na-priority ko, son. Ang trabaho nung lalina sa opisina, kabisado nung sab na ko. Kay ginatudloan nung sab ko. O ito nga, matagbuan, tulong ko'y mapadaso mo ah. Doon na ko'y mahatag sa kong pamilya. Lagi ako raman ang katrabaho ng maayo. Motong tanang ginagamit yung problema, ilabi na sa kumayksoon. Ako'y nag-support nila. O kuniya?

0: Sayang sa abi ni mo, sir, ila kalain ha. Mas bagay ni mo kung magsuot kang pwede mong dili ng good ka ingong branded. Importante nga haom ni mo.
1: Okay. Ano?
0: Magsuot mong kag t-shirt, dagko kayo. Niya imong kasunis sa ginalulhon ni mo. May bawaan yun nga. Tagalayo kang tagabook ID ka. Prank ka lang ko. Ay gusto ni mo. Tapos lain ako isulti. I-try daw. Kung gusto ka kuyo, ganti ka mamalit. Happy tamang swildo. Try. Din ka na imong buhok. Ay punang platap ka nunay.
1: Sige. Salamat daw.
0: Sige na. Aron sab nga na baka gusto ni mo. Gwapo good ka. Sige sa.
1: Sukat-sukat. Wala pang kumakapalit o mga sinina pero rugi na hinatag. Sakto siya. Narabi mga kliyente nga. Mga sosyal kayo. Inigsweldo. Ihurot ako palit o mga karsonis o t-shirt. Magpalit sa pag bagong sapatos.

0: Good morning, Dam. Good morning. Kana. Anong yung nanay pinakatutok? Wah, bagay ni mo. Sakto, magkuyog ta. Natay kliyente, si Ma'am Evany. Sige. Bagay ni mo, yung nanay kanunay ha? Check na check. Magpaabot din his gawas kay makigmit ang atong kliyente karon. Social ba to si Ma'am Evany?
1: Sige, sige. Dam. Akong i-prepare ako mga

0: Ada kanindut sa mom, kay priority good mo na mo. Labi na og tanan, dinagid mo yung budget nga. Bisag, every week, nalam mo yung transaction sa mo.
1: Sige, akong testingan.
0: Dam, nanang coffee.
1: Ay,
0: Dam, akong kauban.
1: Sir, nga nung ikaw ang nangunoy din na?
0: Mi, namagidagan gi. Haturan sab ang katong tigatulog coffee. Akong gitabangan.
1: Oh, maikog man sab taoy. Bisita mo din ni. Ikaw hin inangunoy din na.
0: Okay ram, wala problema. Bago ni namo sa among office, si Jomar.
1: Kugihan gid kaayon ni.
0: Jomar, si Ma'am Evany. Mani ang pinakadato nga kliyente nato.
1: Grabe sab ka damoy. Pinakadato, good. Nangutang gani ko ninyo, no?
0: Kay bao ko lingaw-lingaw na ninyo mo.
1: Ikaw, good. Sir, lingkod.
0: Salamat.
1: Hato di ay, salamat na naabot atong mga chika-chika, oy. Sige-sige, ngunani na lang, dam. Kundi na mga importante o niya. Pwede nga, si Jomar na lang ang panhion niya din eh. Sige-sige, sir. Kundi na mga kinahanglan o niya. Ang giingon ni madam.
0: Sige-sige, ma'am. Wala problema. 24 oras. Okay ko ka nun.

0: kapag wala. Excuse me, ma'am. Pakisign na lang.
1: Sige. Busy day si madam.
0: Busy good, ma'am. Namagay mga bago mong mga kliyente sa namo.
1: Okay. Excuse me, ha? 11 naman di ay. Diligid makunta akong driver.
0: Nga naman din to, ma'am?
1: Ay, akong anak. Akong ipakuha.
0: Dayon. Tinggawas na ba karon?
1: Maogani. Excuse na lang.
0: Ma'am, asa dapit akong laykuha?
1: Ikaw mo kuha?
0: Pwede ra, ma'am. Instruksyon nilang ko kung asa. Kung saan nga section.
1: Naagid po ko importante nga gitrabaho. Dili na ko mabiyaan. Sige. Dili na ko mauaw, sir.
0: Wala problema, ma'am. Anad ko ninyo trabaho sa kung sa round ko.
1: Mauaw man sabda. Sige, sir, ha. Ako lang signan ni. O, please na lang. Naangyawi sa motor, sir, o. Thank you kayo ha, Sir Jomar, sa pagkuha sa akong anak ug sa paghatod. Imbis igo ra kanya katod ni nga document na hasol pa gid ka.
0: Wala problema na, ma'am. Andami mo tabang-tabang gani mismo mga tao nga dili part sa mong company. Unsa pa kamo nga matawag nga sa mos nagsweldo na mo.
1: Grabe sab. Bitaw. Thank you kaayo. Abini mo. Swerte ang company nga. Nakakuha sila sa amin ni mo. Dili iniingon na sa pag-ulog-ulog lang.
0: Salamat, ma'am.
1: Tinood ang giingon ni madam. Bisag unsang isogo nila.
0: Igo-igo rasob na, dam.
1: Excuse me, ah. Kay doon ako ikuhaon. Naalang kay ipadani, madam. Okay lang.
0: Wala problema, ma'am.
1: Wait lang ka, Chot. Balik ko dahil yun.
0: Wala ko na kumantay kung doon na ba yung partner si Ma'am Evony. Doon rin siya, anak. Maayokon sa liwat niya. Hindi ko siya nandiri kayo si madam. Kaya busy mo kayo siya dahil kayo meeting. Wala ko sabi niya. Iyang opisina din eh. Usasab dahil silang nag-supply sa mga school supplies din sa butuan. Isab ko mong tana kung nasa yung partner. Ulok sab kayo.
1: Pasensya na dugay. Dugay ko nakita. Ing na lang na ang original copy ani. Ako lang ihato dito sa opisina ninyo.
0: Sige ma'am, wala problema.
1: Sige.

Nung lalim matawag nga, nasuod mo sa Ma'am Evony, huwag dili lang siya. Dahil hindi mga kliyente siya. Single ma'am di siya. Nagkabuwag siya sa iyang partner. Nung lading, tungod si Koros kasuod, na-share na niya tanan. Huwag ako sab, binantayan sa gid kaayon ako ang akong mga pangutanan niya. Abi pa lang, akong di paymuslan ang panahon nga nagsuod mi. Mauto nung lading ha, sa pagpapaligid sa mabuan, huwag ko di sunod na itabuo.

0: morning, ma'am. Ma'am, okay daw tong yung mga application. Ma'am, sorry.
1: Okay lang na natunaw lang kit nga naabot ka.
0: Ma'am, doon na ba'y problema?
1: Sige na. Salutin lang ako ninyo. Suod naman sabta. Suod na mi. Ang ako anak. Kailan na ninyo tanan sa opisina?
0: Ma'am, ay napaghihilap mo eh. Dili na makaayo ni ma'am. Mas stress ka lang.
1: Ambot. Hangtod ka rin sakitin gapon ko. Kaibaw ka ba? Jomar, ang akong partner sa ina. Giilis lang ko sa akong sakop. Huwag nagpakasal sila karami.
0: Ma'am.
1: Mang sobra ka sakit.
0: Ma'am, dili bagay ni mo nga maghilak ha? Dili deserve ni ma'am maghilak. Kahibaw ako, ma'am nga. Isayangan ka lang sa mong partner.
1: Salamat ka na kasulti ka, ina. Tinuod?
0: Yes, ma'am. Ma'am. Naipanyo na ako pahiri ang iyong luha.
1: Jomar.
0: Ma'am, willing ko nga. Maminaw. Ganun sa'y istorya ni mo. Para mawala ni mo problema. Ma'am, sige kaingon ko na. Gisayangan ka lang sa iyong partner. Dili deserve ni mo nga. Masakitan ka kanunay.
1: Jomar.
0: Bisag single ma'am ka. Pero dili komo kay doon ka na anak. Masakitan ka na lang. Ma'am, deserve ni mo nga ma-happy.
1: Jomar. Thank you. Sukad-sukad ka rin pa kumakatungok ni Anna.
0: Ma'am, kung willing ka, ito na kay kauban. Pwede nga kuyog ko ni mo. Wala naman kay duty.
1: Sabot pa sabot ni mo.
0: Gusto ka nga magpadagat. Pawa sa stress. Andam kong maminaw ni mo, ma'am.

0: Igo na kayo nga. Yung kung gikuyogin din ni. Basin kun doon na kay duty ha.
1: Wala lagi ma'am. Wala yung problema.
0: Salamat. Sa imong mga advice. Jomar.
1: Ma'am. Willing ko nga mo sa pupo ni mo. Kung ipasakitan kanila, dili og dili na ko nabuhaton. Kaya ni mo.
0: Jomar.
1: Pero, unsara ko. Wala rin ko sa kumingking niyo, ma'am. Negosyante ka. Ultimora ko. Trabante. Anak sa puburing pamilya.
0: Jomar, ay naistorya pa.
1: Ditutukan ka niyo, ma'am.
0: Jomar.
1: Ma'am.
0: Delete din ni tinuod dito kay gusto nako.
1: Yes, mama. Wala lang din makagusto ni mo.

sasakyan na kaumang panahon. Nagsas kasubanan. Dedea. Naging kami ni ma'am. Nulading, nabati na yun ako nga. Grabe ko pinanggat niya. Kanang, gida ko niya sa mall. Gipalitan ko niya mga gamit. Kaya lagi wak ko yung gamit. Palitan ko niya t-shirt. Nga pull shirt, sapatos, relo. Tawag nulading bongga kikos kiliran ni ma'am Evonie.

0: Okay ka lang ba? Basan kang dili mo gusto akong gipamalit.
1: Okay ra, ma'am.
0: Mag-ma'am kagihapon. Basig mahaya ni mo, ha? Doon na naraba ko'y anak.
1: Dili may tabo nga mahaya na ako na.
0: Sige. Manlaag pa tao. Wait ina. Doon ako'y paliton.
1: Sige, Ebony.
0: Ang atong mga pinalita.
1: Ako'y bahala. Wapakibaw silang madam nga. Uyab namin ni Ebony. Unsa ka sila, no? Basta. Palito na ako.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikaya ng mga sakit nga resulta sa laot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa tanang

0: puso.
1: Power 10 Tubayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Maria Phoebe Sabihon.
3: Unsa may imong gigamit, ma'am?
2: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grommet para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kanang yung Power 10.
3: Power 10.
2: O kanang essential oil nung lading essential oil. O kadtong sabon nga clay gel.
3: Sa wala pa ka nagamit mo, sa day imong gagipamati, ma'am?
2: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigsakit. Dayon, magsakit po na akong pusoon. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Una akong gibangbati. Then, karon wala naman ko gibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong pusoon, wala na po.
4: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
6: Just see, vitamin C, plus zinc.
7: Just see! Friend, Caruana, Bayabas, Purok Malinawan.
3: So, unsay kininga produkto nga imong gagi maintain, ma'am?
7: Power 10 o Just See, o haplas o ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke mang gugoy niya. Hindi nagi ko kalihok. Kung nagi ko ikusog, hindi nagi ko kakaligo. Kaya di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainan ako sa Power 10 of Jazz eh, ayos na kaya ko eh. Naulian yun ko, nakapanggulan ako, nakatanong na kong kamuti, makapanlogit na kong lubi. Sa wala pa ko makain.

0: Mane wa de wa gigu kusog dige ko kalakaw akong kamot dili marsana di ko kaligo karon ayos nag ayo
1: eh. Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Chia seeds, vitamin C plus zinc.
4: Yes.
2: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Ay, gisubawan mangko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
5: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
1: Palihog ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
5: Niyara ang tambal palangga. Just say vitamin C plus zinc.
1: Just say vitamin C plus zinc.
5: Just say vitamin C plus zinc.
4: Just say vitamin C plus zinc.
5: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dayon kita og just say vitamin C plus zinc.
4: Just say vitamin C plus zinc.
2: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompleto itong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahaglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga aduna'y growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Okay. Ay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit. Ay.
1: Nausa mang katay. Nga nakikita naman ka sa sahog.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antosin mo sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
7: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.

0: si In... Ikaw, Chomar?
1: Janice? Nakakadinin. Naninda?
0: Oh. Yes. Ikaw, kumusta na? Siguro maayo na imong trabaho. Tungod kay maayo na ang imong pastora. Hapit wala ko makailanin mo.
1: Gigor, sab. Nagkahuman ko giskwela. Nakatrabaho.
0: Congratulations mo. Ako ani sa iyong manggod na menu. Wala pa'y trabaho akong bana. Mo'y nang nagaling ako paninda din eh.
1: Okay na. Ang importante nga, muli pa yun.
0: Congratulations.
1: Salamat.
2: Jomar, ato na ta.
1: Sige. Lalo kikipalit ka diyan. Janice. Akong girlfriend. Ebony. Akong classmate.
0: Hello. Hi, ma'am. Classmate mo do ha? Yes.
1: Sige na. Let's go.
2: Sige. Tala.

0: Kuyugon niya ti kasunod. Inigpauli ni masa. Ini nga, karon. Dili langin ako makakuyog ha. Saon nga, na may importante ko na kong lakaw.
1: Wala problema ka na.
0: Mm. Doon ay problema?
1: Evany? Hangtod kaya ko. Hangtod ka na sa ako ni mo. Kayang gumaon.
0: Ikaw pa ko, no? Anak ka pangunta na, anak. Jomar, tungkol kay gidawat ko ni mo.
1: Swerte kay ko ni mo. Unsara ko.
0: Ayaw apil ang akong kahimtang. Iko-iko, ara. Doon nalay negosyo. Og diliti ka pasagdan. Katong imong giingon nga promise ni mo sa imong parents, tabangan tika nga matuman to. Nagsuporta man sab ko sa akong maginikanan. Imong maginikanan, tabangan tika sa pagsuporta nga tinila. Hindi kinahanglan ka sa akong kinabuhi, Jomar. Ampi ka na na, ya. I love you so much.

0: Nabot ni ko din sa mong lungsod. Nangita ko ga. Kasakyan. Aron nga, kita na ko silang papa. Malipay kita sila. Ah, nakasayro na. Para sa nasa siya.
1: Oh.
2: Jumar, ikaw?
0: Buyan?
2: Oh.
0: Namasayro ka?
2: Oh, lagi panginabuhi. Piki naman, God. Kamusta na ka? Kauman ka pag-school, ha?
0: Pikalo yan. Nag-working ko sa butuan. Nakauman. Nagtrabaho na ko karon.
2: Maayo pa ka. Siguro maihap na mo sa tumang classmates ako na. Nagkati ko wasog school, ha? Pasay lua, di ko, ha? Sa kunahimu ni mo sa una. Sumbagan mo ikod mo sa una. Saon? Sala mo sabto na ako.
0: Ay, na ko na una, ha? Ang tanan, naglabay na. Angay lang, ha? Magpinasaylo ay ta.
2: Salamat kayo. Congratulations ni mo. Grabe ba?
0: Ay, nagsukli eh, atod ko.
2: Oh, dakuha ko na ni.
0: Dahan na ni mo. Ihatod ko.
2: Salamat kayo. Salamat kayo, Jumar. Sige, sige. Ambi mo karga, be. Ikarga na yun.
0: Nang lading da ka mo ingon nga, suwerte ko na ko. Kinagkaasawa ko, pagkwartahan. Nang lading para na ko, dili ka na mo'y nahimong suwerte na ko. Tungod kaya kabuutan sa mga asawa, kapasinaptanon. Nang lading imagine, akong pamilya. Apil sa mga gisuportaran. Nang lading malipayon kayo ko. Ugang anak ni Ivone. May ilasod na ko nga murasig yung kong tinuod niyang amahan. Nung lading, kung naman yung kamot lang yung dayta, doon agit ay maapot sa itong kinabuhay. Kung mo surrender ka, taliwalas mapagsulay, mga babag, diligid makabot ni mo ang imong kitinguha sa mga kasing-kasing. Nung lading, kinahanglan magkagsakripisyo, diligid mo makabot ka na ang butang. Kung dilitin mo sakripisyon. Nung lading malipayon ko, labi na sa klira ni Evelyn. Nung lading nagpakasalmi, netong tuig, dusmel, disutso. Nung lading sa tanan mina, unta ang kuha ang pagtulunan. More power na programa, kini ang inyong tatambo. Jumar. Jumar.

a choose healthy lifestyle. Mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikaya ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: puso.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Just see.
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kamang sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang yani jud ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
5: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
4: Kusa na yung mga ginamintin, ma'am?
5: Jassy o Power 10. Kaning ang arthritis.
4: Amo.
5: Sige kong mintin na nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isisa kung dire dugan po, sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon yapon ko anak, bisan wala ko isakit, padayon yun ko anak. Kaya makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang yapon ko padayon. Kaya dili na tumatagaan ba, makakauntag-kuntra. Then mabalik na po, anak. O padayon lang yapon ko anak. Mintin na ng Jassy o Power 10.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
7: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kaoba na to, ang usa kainit nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Ipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar. Tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang Stevia Natural Sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatig babaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.
8: Mao gitong sugilanon sa atong Letter Sender taga Butuan City. Congratulations ni mo, sir. Nahi regyud no kon swerte hunon ba. Nagiingon nga basinday ugma damlag, naglisod ka pagkaron. Padayon lang. Gibiyaan, gibuwagan gagaron. Nagiingon, sige, pasakiti ko ninyo. Ay puhon, magkakita kong single mom. Impas, gid mo tanan.
9: Sana all.
8: Ito, congratulations sa itong sender. Nagiingon, kung dili ka mo padayon, kung dili ka mo sakripisyo, wala'y mahitabo sa imong kinabuhi. Kung gamay lang nga pagsulay, naalay mo sa wine mo, muundang ka na. Naalay mo badlong nimo, naalay mga madungga nimo mga negatibo, musibog ka na. Nagingon may gala, walay laing muhatag katumanan sa imong pangandoy, ikaw ra mismo, dili sila. Munang ayaw nagpadala ng mga negative ng mga komentaryo nila, mga pagsaway, hindi yun na sila makatabang nimo. Ang maong sugilanon, syempre mag Power 10 Probio Capsule. Sa inyo bitong pagpalit sa Power 10 Probio Capsule, naagi 10 ha. Sa gikaingon ko na, nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Mag Power 10 Probio Capsule, lahi, regud may gala kung maintain ka sa atong Power 10 Probio Capsule. Dako kay kahimuan sa imong lawas, daghan kay mga natabangan ni ana. Ito mga tumorsis, bukol-bukol, makatabang ang Power 10 sa paghilis hangtod maalim ka na. Kung diabetes ka, mutabang ang Power 10 sa pagnormal sa imong sugar. Kung high blood ka, matabangan sa Power 10 Probio Capsule. Munang i-maintain, mga kababayin, ang dysmenoriahon, irregular menstruation, Power 10 Probio Capsule. Dili normal ang imong bawas, Power 10 Probio Capsule. Dako kay ni kahimuan sa imong lawas, may gala. Kauban! naman, syempre. Nga itong giban sa gang pinakalming coffee, ha? Clay Gel Coffee Mix. Kung mga pika lang, dritso ka na sa Clay Gel Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagiga. Natabangan ka na, ha? Nakakapi ka na, natabangan pagiga. Lami nga makatagbaw, sustansya at vitamina ang bupatigbabaw. Kining kalami niya, usaginis. Magpaagni sa mga coffee lover. O sa ilang pag-inom, ilan ang gitabangan ng ilang lawas na ilang gihatag ang may binipisyo mahigala. Matabang manis pag-cleansing. Paghatag o maayong kondisyon sa tanang organs sa itong lawas o ang mga sangkap nga naya dako kay kahimuan sa itong lawas mahigala. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. O itong Jassy Vitamin C plus Zinc, di magatulog mag-Jassy na everyday. Take Jassy every day aron every day, okay? Kauban ang atong gibansagan nga kining epektibong haplas nulading essential oil, ha? Mga haplas na gamit ang nulading essential oil. Humot kay na inig pang haplas mo, marilax yung paminaw. Hindot kay may bagala ang nulading essential oil. Yung partner ang nulading turmeric balm, nulading relaxing oil, marilax yung ato paminaw. Ang pampagwapang sabon, clay gel papaya soap, clay gel breathing lotion. Mauna ang atong mga produkto may galang dako kay katabang sa atong inadlaw-adlaw na pagpuyo ning kalibutan sa atong skin, pag-amping sa atong health, testing atong mga produkto. O sa inyo mga kabataan ng edad 1 to 12 years old, Growmate Multivitamin Syrup for Kids, pampabright, pagpagana mukaon, pagpagana sa tulog, o niya healthy si baby, dili sakitin, taas ang bata, Growmate Multivitamins. O alang sa tinaw, klarong pananaw, mag Viscomac Eye Drops. Patuloy inyong mata sa Viscomac Eye Drops. O usab ang atong pinakumot nga perfume, ang Kerry Perfume. Ayaw galinti ninyo, naas mga butika parmasa sa inyong mga lugar. Wartay kong oras sa pagpadayon at usunahan, inyong nunglading mayingon. Hatagan tagdakong bili ang ating sikaingon. Aron magkinabuhi itang malinaw ng mabungahong.

But choose healthy lifestyle. Mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikaya ng mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: sa pag-ugman sa maayong panglawas.
1: Baga power 10, maayong pagpabinaw, kanatong tanan, no welcome, ninigatuag at tulumano na usap, Dr. Al Palma, alang sa talambagan sa maayong panglawas, usap ka naturopathic practitioner. Siyempre, maging kauman ka ninyo, alang sa tuag at tulumano, o sa pagpalapdag pag yun, alang ninigatuag advokasya sa paggamit yun sa mga natural nga mga gikan sa mga tanom nga minugda gikan diha sa yuta. Kaya kaniya itong lawas, baga power 10, tuog yung ka nag-iingol sa kasulatan. Nga gikan yun ta sa yuta, gikan ta sa abog sa yuta, busa kinahanglan po ng atuaga mga gamiton alang sa mga kahimanan sa pagpaligos tong lawas, syempre dihapod sa tanom. O ang Power 10 Probiotic Capsule, mo'y number one ni Ana, mo'y gindi ang atuang advokasya, nga diin ang tao mahimo, nga maalim, ma-renew ang lawas, ma-reverse, pinaagi sa natural nga pamaagi. Power 10 Probiotic Capsule, kinahanglan po mga ka-Power 10 ha? Ato apod nga ubanan yun sa disiplina, especially sa tuwang lifestyle. Kung dili maayo ang lifestyle nga ito kaniagto, hinungdan nga nung naatos mga balatian, ato na na siyang i-change. Kinahanglan man yun ang disiplina magka Power 10. Unya, abagan ni mo sa kasaligad nga kapsula, ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Kaya nga naman magka Power 10, dili ka gansi sa imong investment alang sa lawas. Kung ang Power 10 Pro Bio Capsule lamang ang imong pagkasulayan sa paggamit. Number 1, ang mga hinungdan nga nung kinahanglan gamitin ng Power 10 Probiotic Capsule. Una, dali na kaayos yang maabsorb sa lawas sa tao. Nga nung dali naman maabsorb, tungod kay dunan siya'y detoxification properties nga dili di mo makita po sagad sa uban ng mga kapsula. Kung gano'n na si cleansing properties yun. O niya, mo-absorb siya sa halos na lang mga toxins, heavy toxic metal. Sobrang sugar, makadaot niya sa imuhang kidney, sa imong atay, sa imuhang heart, sa imong baga, sa imong mga ugat, sa imong pananaw, mata ni mo, o pagka-weekend sa imuhang gitawag nga utok. Ang Power 10 Probiotic Capsule mo suporta sa atuang mga organs. Mo ni nakadindot sa Power 10 Probiotic Capsule. Unahon niya hinlo ang atuang colon, balansihon niya ang atuang good bacteria, uniya i-overcome niya ang acidity levels tung lawas, mahimo siyang alkaline, uniya dunan siya gitawag nga good hormones nga mo overcome sa stress hormones nga makapa-shutdown sa atong immune system kung dili nato malikayan. Mga nakadindot ha? Ang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Kung nang ikaw nga wala pa nagagamit ka ron, imo nang hunaw-naon nga kinahanglan na yun mag-investa sa tuang lawas. Dili yun pwede magka Power 10. Nga sige tag pangaliyo po, nga tagaad ta sa maayong paglawas kung wala po nato ubanis binuhatan. Ubanis binuhatan, pinagis paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule. O ni ato agyod nga limitahan, disiplinahon na itong lawas ni ato mga makadaot. Kaya ni anak magyo na magka Power 10. Ang lawas na to, kung atong pasudlan sa mga bisan-unsa lang, bisan-unsa na po ang balatian ni Ana. Pero kung ato ang pasudlan sa mga natural, ang mga tanom, diha ni mo makita nga nindot niya itong lawas. Kaya nga naman, align manggod ang atong lawas sa mga nature. Mao na ang magka-Power 10 ang ato ang kapsula. Pero tigid ka-align kaayo sa ato ang lawas. Buta bang pag-repair, pag-renew, pag-rejuvenate sa tua mga cells. Ano sa niya na ligon o niya batanon kalantaon o niya hapsay kalantaon magka Power 10 o niya mapugan pag yun ang kapaspas sa pagkatigulan. Kaya kanang atuang lawas magka Power 10 mupaspas na ang aging ni Ana. Kung dunay mga grabe kaayo nga mga oxidation nga mahitabo sulos ng lawas, inflammation, kahugaw sa dugo, sobrang nga sugar magka Power 10 o niya sige o gamit sa mga preservative, yung mga pagkaon, process, no? Ni ana magka-Power 10 ang lawas sa tao. Busa, kinahangla na yun ta nga, doon na yun ta ibuhatun. Mudeside na yun ta nga gusto kong mabaskog. Nga muabot ko sa 60s, 70s, 80s, nga dili ko maglubog sa higdaanan. Ika na mga ka-Power 10, kung muabot mga buntag 60, unya kanunay ta maglubog, dili po na taganahan ni ana. Nagay uban magka-Power 10, mangandoy na lang silang nga matapos. Ni ana po magka-Power 10, nga ang ato ang advokasya yun, taas nga kinabuhi, unya quality nga life. Dili nang taas nga kinabuhi niya, nag-antos punta. Ma-enjoy mo ko na ito ang pagkatigulang kung doon na tayo proper nga diet, doon na tayo kapsula ang Power 10 Probiotic Capsule, exercise, unya pinili yun nga mga ato agyod nga ipasulos tong lawas, especially kung nagkatigulang na gyud ta. Ha? Minus na gyud baka power tan atong repair na gyud ana. Unya ka nang mga gipangkaon na to, maningil na inigtungtong na to, 40, 50s mga ka-power 10. Gani, nagkabata na gani karon ang mga nagbalatian. Wala na kita igong olas pa, alang sa pagbarayon sa unahan. Gabitis Power 10 Probio Capsule, ang lawas galabaw sa tanan. Kinilabas si Dr. L. Palma, daga salamat ka ninyong tanan.
0: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
3: Mga kakape, kaping-kapi ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Karon, magadalit ka rin yun niining atong tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Pinaluyuhan kini sa atong milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Maghahatag ka rin yung mga impormasyon ug mga giya aron mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Dalit ka rinyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Mga kakape, sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, nag-welcome na usab nining atong tulumanon sa paghatag rinyo mga impormasyon, mga kahibalo, pagtabang sa atuang kalawasan, mga igalag isuon, pinagi sa nindot kayo nga sikreto sa mas maayong kalawasan. Kining atong ginatawag nga Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds sa kamatang sa kape, mga igalag isuon, nag-aangkon sa 19 ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. No? Kaning klase sa kape, mga igalag isuon, makatabang batok sa type 2 diabetes, sa heart diseases, liver problems, endometrial cancers, makatabang pud kini siya sa Parkinson's disease, no, makigbatok sa depression og kaning pagtabang usab nato nga makuhaan kita og timbang, labi na kato mga kaigsoonan nato nga medyo conscious kayo nga medyo nidako na ang tiyan. Makatabang og dako kining atong Clay Gel Coffee Mix, kini gumikan kay nutritious kini siya og makatabang pa sa atong kalawasan, no? Taas kini siya sa content sa fiber, gumikan sa mga content niini. Ang mga ingredients sa atong Clay Gel Coffee Mix ay kalimte ang moringa kun kamunggay, chia seeds, ang psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna pud gani siya blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate, aduna pud gani siya vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, aduna pud gani siya spirulina, green barley ug kokwa ug kaning ginseng extract, 19 ka buok mga igalag igsoon. Ug kabalo ba ka ang pagpatamis nini ang ika-20, ang stevia. Munang nindot kayo mga igalag igsoon ang atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds nga tinuod kayo nga makatabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalag igsoon, karong adlaw maghisgot kita sa pag-reduce sa inflammation. Kaning atong lawas mga igalag igsoon posible nga makaangkon sa mga inflammation. Kaning inflammation mga igalag igsoon usa kini siya matang sa kondisyon nga diin aduna kitay pagpanghubag nga ma-feel, no, aduna kitay irritation. Kaning inflammation mga igalag igsoon part kini sa ato ang biological response sa ato ang mga body tissues gikan sa mga harmful stimuli sama sa mga pathogens, damaged cells or baka irritants. Adunay mga lima ka mga kasagara nga signs or kanang makita nato or mabati nato kung kita aduna inflammation. Una niini aduna kita mabati nga init, pain or pagpanakit, redness kung pagpamula, aduna swelling or pagpanghubag o baka kanang loss of function or kanang dili nato magamit, no, ang ato ang parte sa atong lawas mo nang ginatawag nga inflammation. Ug kabalo ba kay galagi suon, pinaagi lamang sa pagkaon sa mga anti-inflammatory diets. Nag-include kini sa mga foods sama sa fatty fish, fruits, vegetables, and healthy fats. Makatabang ka na sa pagtangtang sa ato ang inflammation. Ang regular exercise usab makatabang ilabi na kining pag-manage sa atong stress and kining getting enough sleep importante usab kini kay kining katulog importante kining makahatag og maayong you know pag-function sa atong kalawasan. And usab nini mga igalag igsoon kining atong clay gel coffee mix. Ang kape mangud nga clay gel mga igalag igsoon aduna kana siya ginatawag nga moringa or kining atong kamunggay. Ang kamunggay na pamatud-an nga usa kini siya ka anti-inflammatory nga klase nga tanom no. Kung diin kung kanunay na ito kini siya nga imnon, no, mawala ang ato ang mga ginapambati ng mga inflammation. Gumikan sa kanunay na ito nga pag-inom sa ato ang clay gel coffee mix kay kini. Sama sa kong kengon, mawakin ni ang kape nga dunay moringa. Kung ikaw higala yung iso, nagasinati ka karoon ng mga swelling, mga redness, adunay mga kwan. Sama pa ng litan sa mga arthritis, kanang mga adunay mga problema sa rayuma, no? Nindutan kaayo nga kanunayon na ito pag-inom nga ito ang clay gel coffee mix. Kaya ang clay gel coffee mix, mga igalang isuon, makatabang og dako alang sa atong kalawasan.
3: Inyong nabati ang ato ang tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang milagrosong klase sa kape. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Napamatudang makatabang sa atong kalawasan. Inubanan ang 19 ka mga sangkap nga kita maulian sa atong balatian. At ang ilang hapon ang atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sigreto sa maayong kahimsog. You are listening to Nong Lading the Radio. To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung Lading Radio Station ug sa tanang mga butik.

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading Products.
1: Si Rosario Raman, taga Purok Tri, San Joaquin, Prosperidad, Agusan del Sol.
2: Unsa man day imong gibati ding balatian?
1: Daghan kay sir, oy, complicated jud ko pero salamat sa Ginoo. Karon sa power team, tumar ko kanang jasi, makatulog na jud ko.
2: So, say mong ma-advise sila, makapatong sila gmaing panglawas.
1: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga, mupalit lang gi sila aning power team o kanang jasi.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Jasi, vitamin C plus zinc.
5: Jasi!
4: Jasi!
6: Kung sawa pagi ko nakagamit ani magpalpitit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay idol man ginako permanente siya mo nang kanina gud akong gigamit. Wa na gi kong gigamit og lain pang coffee kanira gyud og kanang Power 10 og Jasi.
7: Sa imo paggamit na yo, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini nagmintin.
6: Nagmintin ko ani dong kanang dili ko dali gutuman bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion. Yung maayo akong tulog, akong sugar, manahing ubos yun.
7: Imang dugo na
6: eh. Normal na po.
8: Clay gel coffee mix.
9: Hinit niya, odas ko ni Best Tudela.
10: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
9: A Power 10 o coffee, clay gel.
10: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
9: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpabipi ko. Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipi na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, sikay ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Inom sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
2: Ayog kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
1: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Ug di po ko gusto nga manimahok kog Haplas.
2: Dili ni siya basta-basta nga Haplas. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint ug lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, suwayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
2: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
4: Ginikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nong Lidig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Nong Lidig Radio, 97.9, Aurora, Zamboanga del Sur.

0: Non Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Non Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Non Latin Radio.
1: To achieve healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Powertan Pro Bio Capsule. Tumar sa Powertan Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Powertan Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Powertan Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang mga

0: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
3: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
4: Mutubag mic o microphone.
5: Mutubag sa tigmo.
4: Ito sa imanik.
5: Mutubag sa imuhang tigmo.
2: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw sa kapunon.
6: Tito Val, pasiriti ko bi.
7: Alan no.
1: Mga balangga, alas 3-4 na giyod sa tagna sa hapon. Sana usab ka mabugnaw nga hapon mga balangga. Musta man diha sa inyong kinintag sa tagsa ka mga nahimutangan. Musta man ang panahon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Wala rabay ulan-ulan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Kung mangutan na mo mga palangga, deres akong nahimutangan, perte, yung taong bugnawa. Hangtod karong mga orasa, mga palangga, nagpadayon, gihapon, ng ulan-ulan. Astang hangin, mga palangga, perteng bugnawa. Kanabitaw mo hapag ang hangin, mga palangga, sa tuntag sa tagsag, mga panit, perte, yung taong bugnawa. Gani, mga palangga, wala yung ta sa ato ang kining panimalay karong nagprogram. Anasabta sa laing panimalay mga palangga kay lagi dito kaganiha. Tungod sa panahon mga palangga na wag yung taon ng kuryente. Manibalhin ta mga palangga, lahi na sabni nga panimalay ang atong gitungtungan karon ha. Kumusta man mong tanan, manghinaot kong nagapaniodto na. Paniodto taon mo ha, usahay ra ba? Bitawng kabisi sab nato sa tungtag sa tagsag ka mga trabaho, dili na lang nato bitaw mahinumduman nga duna di ay paniudto. Dili magina maayo mga palangga nga kalimtan na lang gyud nato kanunay ning paniudto. Kung nagdiet mo diha, kaon lang mo ginagmay, dili gyud nang ang kaon kalimtan na lang gyud nato hangtod sa kanunay. Kinanglan gyud nga kaon gihapon tag paniudto ha. Gutom na lang sa maabot sa atong CBA karong orasa. Ninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong Tito Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Pizza 24 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Aras panahon mga palangga no, Biyernes na. Naghanasab ang nalipay mga palangga kung Biyernes na. Usas mga nalipay ani kining mga estudyante nga walay classic sa badog Domingo. Ilagi dili nasab sila makabangon og sayo. Lipay nasab uban ani kining mga trabahante walay ay kaning trabaho sa badog Domingo. Ilabi na gantong mga nagtrabaho mga palangga, lagyo silang tagsa-tagsa ka mga lugar. Lipay ni sila basta Biyernes na kay lagi muuli na sab silang tagsa-tagsag ka mga panimalay. Ilan na sab nga makita ilhang mga anak. O, syempre makita sab nila ilhang mga kapika silang tagsa-tagsag ka mga kinabuhi. O yun nila pa basta Biyernes dito, dagko kay ngisi. Pero Lunes ganit dito, takom kayo. Ano bitaw na no? Pero maugin na'y mahitabo ba kasagaran mga palangga basta Biyernes malipayon. Pag-abot og Lunes mga palangga, muli-li ta, mulantaw ta, mututok ta sa itong mga kauban, perte, gutaw muguta. Ano mang gutaw na ay? Unsa ang tatagkalipay mga palangga sa adlaw nga Biyernes? Ngun ana sa punta ta, kalipay mga palangga, basta Lunes na. Unya ang atong tigmo mga palangga, nagpadayon ragi hapon. Ngon kay hangtod karon mga palangga, wala pa man gihapon natubag ning atong tigmo, perti na ba ning dugaya mga palangga gani. Kining atong tigmo mga palangga nagkadugay ni siya, nagkadako. Uta na taong uban unsa may ming dako ana tito, klaruha po na tito diha oy. Nagkadako ang premyo sa atong tigmo mga palangga hangtod karon. Wala pa gihapon natubag, mahinaot ko nga karong hapuna basin di ay. Dunay swerte nga makatubag sa atong tigmo mga palangga, perte regyo down sa yuna ning atong tigmo. Istoryahan lang muna ko sa tinuod. Unya mo ingon mo sa mana tito, makita rana ang tubag ana tito, perte kita ah. Tana pagyud ang uban tito. Ang tubag ana tito, matag adlaw na tito ba pag mugawas ko sa among balay, makita na ko na tito. Bisa pa magaling maghigda-higda ka kita gihapon eh. Pangutan na diha. Unsa kaha day tubag ana tigmo ah? Ang atong tigmo mga palangga maore gihapon. Ang nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man? Akong balikon para makuha gyud. Usahay ra ba magyaw-yaw ning uban maingon nga tito, ikaw bitaw tito no, kabalo ka nga taas kayo ng tigmo nimo, imo paghihap mo paspaso na pagbasa. Atong hinayon ha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man? Niya kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo garong hapuna, imong madawat kon, imong maangkon ang 41,600 pesos, 41,600 pesos. Mauna ang imong madawat mga palangga ha. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, alang sa gustong mutubag, pwede mo mutext o mutawag sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1-7-189. Iha mo text o tawag mga palangga alang sa iniho mga tubag, unya kinhanglan gid kompleto ha? Dunay kumpletong pangalan, edad, address unya ang iniyong tubag. Nagsabot ta gyud daan ana mga palangga nga bisan pag insakto ng iniyong mga tubag. Pero kun duna gani kulang ana bisag isa lang, pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang iniyong mga tubag ha. Apan sa dili pa nato tagaag pagtagad ang iniyong mga tubag.

Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho, gaan ang atong pamati sa atong lawas. Ingon anak kanindot mga palangga, basta nagka-power 10 probiotic capsule ta. Hinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor asama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, a stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon mga palangga pag-aimnon ang atong Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose. Walay side effects mga palangga. Ang Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang nga kape karong orasa. Ayaw paghigop-higop ninyo init nga kape diha. Labi na sa atong panahon mga palangga, ingon man usab diha sa inyo ang naimutangan kubugnaw ang palibot. Karting nindutay pangapino. Isang pamangganay sa atong pagmata sa sayo sa kabuntagon, wala gutay laing pangitaon kundili ang kape. Apan kung mga pinalanggani ta mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug mamili sabdag kape ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Oto bitaw sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Lawas nga lami mga palangga, humana tog pangapi, kondisyon ang atong lawas unya nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, dili hawang sa tiyan. Kining Collegial Coffee Mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ngan man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubo sa presyon sa dugo, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan, tungod kay ang gigamit nga pagpatampis ani kining stevia. Cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga, kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kunya pwede sab ni nato himong pantulak ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana pas-pas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:16 na gyud sa tagna sa hapon. Yada rin na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag sa atong tigmo. Siguro atong unahon sa paghatag o pagtagad mga palangga ng mga tawag. Isab ko sigurado o nabay makasulod ng mga tawag ha. Murag naarakay. Kusog man po atong signal na rin sa atong himutangan. Ato sa Downing, palungon mga palangga, kadyot lang yun be. Ila pa ako sa ning tuplok-tuplok kon diri hap. Usahir ba? Pataka po tag tuplok. Oh, para maklaro yun eh. Direta mag-una sa mga tawag, unya human sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon nila matubag sa insakto ang atong tigmo, siyempre, atong tagaag pagtagad mga palangga ning mga mensahe. Pero sa pagkakaroon mga palangga, murag wala pa may misulod sa tawag, oy. Pasindo bag, nangasangit taong kay ulan-ulan ra ba? Pero ato na yung paabuton. Wala gyud makasulod sa tawag mga palangga diretos mga mensahe. Ang akong cellphone number maura biya gihapon ha. Ang lugar lang mga palangga mo ilahi kay wala man ta sa atong balay ro nagprogram. Lahi na sab ning balay atong giprograman silingan man eh. Pero akong number gigamit maura gihapon. Mas kaingon mo ba nga lahi na po ng cellphone number gigamit itubal kini bitaw si Titubal no kay pertain daghanag cellphone number. Sa ragyo taon kabuok kadara. Doon na nag yuning sulod mga palangga ato lagi dulitanay lang yung tanay ron ha kay wa matay wire dere.

0: mag-unas mga tawag mga palangga. O niya mohangyo lang ko sa mga mutawag nga palayo mo daa diha sa iniwa mga monitor para magkasinabot yun da. O kinanglan palayo mo daan o niyag tingog na ko, niyag tubag na ko, diretso na pun mong tingog diha. Kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Ingunana lang ha. Mas nindot magugpaspas, dali mga palangga para po nga daghantag madungog ng mga tubag karong hapon na. Manghinaot lang ko nga unta, dili na kanabitang mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag, ha? At sa doning basahon ng mga nag-text, mga palangga, kay murag naglison o sulod ang mga tawag rong hapon na. Tito Bal, good PM, si Gregorio Perolino de Aine. 68 ang akong edad, taga Purok, Sampaguita. Poblasyon, Imelda, Zamboanga, Sibugay. Oy! Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Zamboanga, Sibugay. Naglanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 noong lading NPNet Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang iyan tubag mga palangga kay babay na siya titong buot maghikog kay nabuntis siya. Unya, dili pakaslan pero naay gustong magpakasal. Amo mga lalaki ha, kung makapabuntis gani mo ha, pakaslig yung tao ninyo. Inyo man ang dagandaganan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Felix Berto Serrano de Aine. Edad na ko, 61, nagpuyos sa May Barangay 1, Buena Vista. Agusan del Norte, maayong pagpaminaw sa tanang taga Agusan del Norte. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Iyan tubag mga palangga kay tao na siya tito nga nagplan sa og sinina. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ito sulayan og tubag ning tawag mga palangga. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon Tito Bal. Ako si Elizabeth Cedron from Bayugan City, 59, Pusyete Buka. Kakakong tubag.
0: Diha tugikan mga palangga sa May Bayugan City. Ayong hapon sa tanang taga Bayugan, kumusta man ang inihang panahon diha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, mayong hapon. Aso di ay si Eliasar Colonia, taga Sumaling Camuleng, 55 akong edad. Ang akong tubag, bata nga lupitan.
0: Unsa to yung mong tubag, sir? Bata nga?
2: Bata nga ipit, lupitan.
0: Bata nga naipit kay nalugpitan. Ato yung giklaro mga palangga ha, kay kilagi magputol-putol malagi ang tingog kay labina sa atong panahon ron. Bata nga naipit kay nalugpitan. Yato gikan sa may Tambulig, Zamboanga del Sur, maayong hapon sa tanang taga Tambulig. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rege hapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayong nga hapon. Hello? Aha. Tao nakatingog mga palangga, wala na, ulahin na kay pagkatingog. Dito na dapit sa ako at ilan mga palangga. Ay ha, pamitingog. Kuto-kuto, yun na ako ni. Ito mga mutawag, inhanglan plaster yun taon mo daan di ha. Inhanglan mag-inabtikon mo, kaysa pagtubag na ko, tingog diretso mo ha. Ayaw yun mo, kumpiyansa kay Mindanao ra mag yun taon ni. Hello, maayong hapon.
3: Nangyapon dito ba? Ako dahil si Mark Joseph Mahatab and the Tres Gita at Pagpong Abis and Village Tagong City, Dabote Norte. Ang akong tubag sa imo tigmo kay Napaakan Nga Dila.
0: Napaakan Nga Dila! Delikado kay mga palangga kay Napaakan Nga Dila. Kuyaw laglahi, nakapaakan eh. Napaakan Nga Dila mga palangga ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: May hapon dito ba? Ako si Rosa Neri. Nagpuyo sa Tagitek, Moksay. Akong tubag, tao nga nagsyabo.
0: Uhoy! Kini mga taga-Tagitek ha, maayong hapon sa tanan taga-Tagitek. pingis-pingis na po, ma'am, oy. Tao nga, mingyo po siya nga, tito, saan man ako pagpingis-pingis sa to, tito? Tao nga nagkuhan-kuhan, tito? Sa mga bata nga naminaw, ha, di ba ninyo sununa, ha? Ini mga tubag, mga palangga, ha? Usahay, doon ay mga tubag ba? Yan ay mga bata, ayaw ninyo sununa, ha? Kay usahay, narabay mo tubag nga. Akong tubag, anak, tito, kay asawa o bana nagbugno. Unya mo, suon po mo di, ha? Di po, ini, ha? Ayaw pagpaminaw sa tanang taga-Tagiteg. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Patak.
0: Dele, reggae hapon. Insakto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
6: Hello, may hapon.
0: Mm.
6: Ako si Ilda Day ng Rosario.
0: Mm. Hala ka, oy. Dili po na ko siya tando-tandoon, mga palangga. Muhunong mapon. Agoy, day. Ikaw ron, day. Makusay, tika, day. O, kato mga mutawag, mga palangga. Basta makasugod na gani mong tingog. Pareha sa uban, mga diretso na gud mo. Ang nahitabo, mga palangga, kay magpaabot na po na ko. Ito, ma'am, ha? Nanglan nga, padayo na gud mo. Basta matubag na gani na ko. Inyuhan na gud nga oras, mga palangga. Basta siguro alang yun nga insakto ng inyuha mga tubag. Hello, maayong hapon!
7: Hello, may hapon, Titubal. Ako di ay si Elmi Pasikal na taga-poro-poro barangay sa Basin Pustrida at ako sa Andrew Frog. At sinadaron ang Kupinay ng News sa aking tubag sa inyong tugmo. Pizza sa kalendaryo.
0: Mm-hmm. Pizza sa kalendaryo, mga balangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
5: Patak.
0: Dele lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayo nga hapon.
8: May hapon, Tituban. Ako di ay si Rosemary Avila Diresa. Nag-40 anyos, nagpuyo sa Mangilay, Shayan, Sambuanga del Norte. Ang akong tubag, Dughan.
0: Dughan. Ikanto diha mga palangga sumay si Ayan, maayong hapon sa tanang taga si Ayan. Ang imong tubag, ma'am, kay daghan na kaayo ang nintubag, anak. Dili gihapon na siya insakto, ma'am, ha? Mao nga atuwag itong likayan itong mga tubag, mga palangga, nga gabalik-balik na lang. Standby sa mo, mga mutawag, mga palangga. Standby sa mo diha, kay diri sa taas mga mensahe. Pahuway, sabod mo, kato sabod ning tagaag, pagtagad ning mga nag-text para po taong dili tabugnoon, ani, ha? Ito si Ricardo Sison de ini. Si Quiday Noybe, ako edad, taga barangay Ulaycon, Moncayo, Davao de Oro. Akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay bundok na siya, tito, nga tinayuan. Oy, Tagalog ni ba? Naklaro ko na yung Tagalog din. Bundok na tinayuan ng tower para sa paboritong radio. Tagalog man, medyo mahirapan yung tanay, basta mga Tagalog na. Ayong hapon sa tanang taga Moncayo. Ato pangutan o si Mr. Computer B, o sakto ba ning iyan tubag, mga palangga, nga medyo maglisod-lisod man tanay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gloria Martinez Dene. 68 ang akong edad, taga Latgaron Claver, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak, tito, kay bakterya na siya, tito, or virus na siya, tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Engelbert Sigaton de ini, taga barangay Tubod, Ibacon, Carmen. Ang akong tubag, anak, tito, kay araw na siya? Mananing tubag, mga palangga, ning araw, ha? Tito, ako di ay si Cirilo Baklaan. Edad na ko, 68, taga Sitio, Batohon, Barangay Bayolanta, Loreto, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay dalunga na siya, tito, nga gitauran. Gitauran siya og Arios. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Naminaw gyud ko karon sa imong program kay lagi tugnaw dere. Wala ko nakabalik sa akong darohon kay gaulan. Ay, maayo pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mga mag-uuma, ha. Ayaw sa bupalabi sa inyong kakugi diha kung ulan kaayo pasilong gyud kay parteng tugnawa gyud po taon. Sa mga trabahante, mga palangga nga kanabitaw taga-adlaw gyud taon adunay trabaho, bugat kay trabaho. pagmaintain mo sa pag-inom sa Jazzy Vitamin C Plus a Zinc. Kining Jazzy Capsule mga palangga, makatabang kinika na to para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jazzy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jazzy Capsule ta. Dili samta dali taptan anik ubo sip on hilanat. Ania pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na taon sa mga na problema panahon sa kagabihon sa mga insomnyahon sa mga edad-edaran sa ato mga tatay nanay ba maglimbag-limbag pa taon na sila dugay kayo makatulog. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas sa edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule, ha? Ito, maayong hapon, si Fatima Lubang de Ine. 36 anyos, taga Purok 2, Anislagan, Mako, Davao de Oro. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga sundalo. Kumanani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako si Elorde Copas, 59 akong edad, Purok 1, Tadiko, Panabo, Davao del Norte. Akong tubag anak ito kay Baktin na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Chitisa Alinas. 54 ang akong edad, taga Purok Sais, Labinay, Uzami City. Ang akong tubag kay Bula na siya sa volleyball, humanani nga tubag. Tito, maayong hapon si Jimmy Bindit di ay ni. Nagpuyo sa may sa Airport Davao City, 56 ang akong edad. Ang akong tubag anak ito kay Anino. Umanani nga tubag dili gihapon ni siya mao. Dito si Angelo Bigno di ini. 28 ang akong edad, taga Caritas Village, Tuminobo, Upper Iligan City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay bata na siya tito nga Badlungon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon in sakto. Alas 3:30 na gyud sa dagda sa hapon. Aminaw sa tagpipilag ka mga pahinumdo mga palangga, ha? Unyag balik na ko. Atong tiwason sa paghatag o pagtagad ding inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban unsa man.
9: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
10: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
9: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
10: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagloko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
9: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
10: Romate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate Multivitamins, mapalit sa tanang K-Gel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
11: Agay, ikasakit, agay. Ah, kasakit.
12: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
11: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotagbatiun sa itong kalawasan.
13: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
12: Unsa man na?
13: Nong Laring Essential Oil.
12: Nong Laring Essential Oil?
13: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunuran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunuran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
14: Koy Besh, purag ni Mindot lagi imong panit.
15: Tungod ni sa Clangel Papaya Soul, kabalo ka Besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na yun na ko ang epekto. Muputi yun ka Besh, labi nagsabayan ni mo sa Clangel Brightening Lotion. Musamot o kahamis, o kaputi ang imong pamanit.
14: Halamaw ba Besh, ipiktibo yun siya. Ako daw ning sulian bi.
15: Sulay Besh, kay basin o diyan na ka makakita sa imong forever.
16: Clangel Papaya Soul, Clangel Brightening Lotion. Ipiktibo o dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
15: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, nung laring radio stations o sa pinakadoolong mabutika sa inyong mga lugar.
2: Itubal, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal, eh. Pag-iloki ko, eh.
4: Alas 3:33 na gyud sa tagna sa hapon. Dere ra gihapon sa ato pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ato tiwason o paghatag pagtagad mga palangga ining inyong mga tubag, ha? Usahay mga palangga, makaingon ko nga, malipay ko ba? Samotag makakita kong tubag mga palangga nga medyo duol-duol na gyud. Pero usahay, mag-uol po ko kay inyohang tubag, balagyo kayo. Napadulay po tao na ninyo, ha? Halos sabi yung tao na kung ihungit na ko ninyo ng insakto nga tubag ani. Pero sige lang, layo rin 20 katuwig ani, matubag na gyud eh. Good PM tito, si Milkani Budjungan di ay ni. 35 akong edad, taga Puruksiyati, Lurugan, Valencia City, Bugidnon. Ang akong tubag, anak ito, kay economic crisis every day na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Si Elba Peligro Absuelo, dahil ni. 44 ang akong edad, taga Sagmuni, Bayugan City. Ang akong tubag, anak ito, kay luha na siya tito sa duha ka mga mata. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, akong tubag, anak, kay damgo na siya sa adlaw. Ako di ay si Romy Bacalso, taga Iligan City, 70 ang akong edad, tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Iba Manato di ay ni. 24 anyos, nagpuyo sa may Purok Talong, Balintawak, Pagarian City. Ang akong tubag aning imong tigmo tito kay dala na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Emeline Kabatan di ini. Taga Tagite, Kapatagan, Lanao del Norte. 54 ang akong edad, ang akong tubag anak tito kay atop na sa balay nga nabuslot. Kumananing nga tubag mga palangga, ha? Tito, maayong hapon si Oscar Silgas de ini. 59 akong edad, taga San Isidro, Lala, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naghakhak o globe. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Maray Berondo de ini. 19 akong edad, Purok 5, Tibanga, Iligan City. Akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay tigmo pod ang akong tubag, ana. Basin bitaw di ay, no? Nagpatigmo tao niya ang tubag po di ay tigmo resap. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Jedniel Casili di ay ni. 38 ang akong edad, taga Tangkob City. Ang akong tubag, ana, tito, kay manok na siya nga gitare. Manani nga tubag mga palangga, ha? Ito ako di ay si Jem Jam Zabata. 28 ang ako edad, Purok 2, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay premyo na siya sa radio. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pwede ba 5 anyos mo tubag sa imong tigmo, tito? Kay ang akong anak tito magsinggit-singgit yo diri sa balay kay lagi mo tubag siya. Ayo lang sab ninyo patubagan ng mga bata mga palangga, ha. Kung gusto mo tubag ng inyong mga anak ilabi na ni kay 5 anyos para bataw ni. Pasabda lang imong anak nga dai dong ang imong tubag ambi na lang na. Ako na lay tubag anak kay kung makadaog bahin ta imuha 5 pesos ako 40 mil. Ito mga palangga hangyo wala po di pwede mga bata, ha. Doon na may mga ginikanan, ati baka ha, kuya. Maon na lang patubaga mga palangga, ha? Mayo pagpaminaw sa tanang mga ginikanan. Labi na gantong mga dunay mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Patumaraon niya ng inyong mga anak sa atong epektibo kaayong nga vitamina para sa mga kabataan. ining atong Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ining Gromit, mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, papataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, kunya pang pabright. Kanabitong dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sayo na sa matulog panahon sa kagabihion. Dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-Gromit ang inyong mga kabataan. Dito maayong hapon si Bonifacio Magna de Aini. 57 akong edad, taga Purok 5, Sugbungkugon, Poblasyon, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay sili na siya tito nga halang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gina Samson de Aini. 60 akong edad, nagpuyo sa may Tungaw, Butuan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay lapalapa na siya sa TL. Manani nga tubag, mga palangga, dili regihapon ni siya maok. Dito si Princess May Escobal de Aini. Nagpuyo sa may Purok, Paitiono, Katipunan, Madaom, Tagom City. Ang akong tubag, anak tito, kay Coco na siya sa TL. Manani hapon nga tubag, mga palangga, ha? Dito maayong hapon si Marilyn Cotimar de Aini. 45 akong edad, taga Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay Kaguran. Managi hapon yung tubag nga Kaguran. Abot, tagin mo Kaguran, no? Hilig yun siguro mo o kaning nga muhimo o Kaguran ba? Hilig pa man unta, ting binig nitro, ting biko, ha? Dito, maing hapon, si Carolina Gador Panende, ini. 54 anyos, taga John Tres, Barangay San Miguel, Iligan City. Ang akong tubag, si Montigmo, tito, kay Tao na siya tito nga ng Alimango. Na siguro nanikop mga balangga, no? Doon ay uban yun, anang nga maayo na kay sila musikop, anang Alimango, pero di ka kabalo musikop, anang mga balangga, siguro yun nga mapaakan ka, anak, kay mamaak na ba na? Bisigalig, maputol na ilang paak, mga balangga, ng hawid gihapon. Pero doon ay uban nga hilig yung kanang kuot-kuot. Kuot-kuot sa mga bangag, anang Alimango, kay kuot, tumbiyan na, kamupodosahay, raba, no? Kay basing unsa na naa sa inyong huna-huna, di ha? Pangutanon si Mr. Computer ko, insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon insakto. Atong balikan ng mga tawag, mga palangga, kay murag ubay-ubay na ginang sigig tawag, Miss Cole, ha? Aron nga, ato asab nga madungog ng ilang mga tubag ko, insakto bag dele. Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon, Tito Val, Ching Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Inuhing
4: hayop, Orto. Unsa tayo mong tubag?
5: Binuhing hayop.
4: Mm-hmm. Binuhing hayop, mga palangga, ang iyan tubag. Delikado po ko na akong kauban tayo, mga palangga, kay pag ingon ako binuhing hayop, lantaw makinako. Duda ko, ani. Ato pangutan on si Mr. Computer kung sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, regihapon, insakto. Laing tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon. Hello?
6: Laing tawag.
4: Oh, sige, padayon.
6: Ako si Danilo Mendez, 30 years old, taga Buenavista, Busan del Norte. Ako ito ba? Sigo o panaginip, tawag.
4: Uh-huh. Yagikan sa may Buenavista, maayong hapon sa tanan taga Buenavista. Arabay kanta na mga palangga na kahinumdum pa mo ana. O ako kahinumdum pa ko ana nga matag Domingo sa una mga palangga mo ginay tugtugon sa ako ang silingan. Katubang sa lungsod, kato ba? Aksyon mag-ulan po noon nga mo aksyon ang tagu kanta, ulan magbalik. Eh. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon. Insakto ang iyan tubag. Hello, maayong hapon.
7: Hello. Ako sa Edilon Colonia, nagapuyo sumalig sa akong tambulig. Ang akong edad, 37, akong pagidaron. Ang akong tubag, sikreto.
4: Sikreto! O ni sikreto, mga palangga, ang adaghan yung nakapaminaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon! Ensakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon! Tao mga palangga nga nangihi ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon. Ensakto ang maunga tubag. Alas 3:43 na gyud sa dagna sa hapon. Ayaw mo kalimot mga palangga ha, sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Ito mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ragyod mga palangga, basta naka Power 10 Probio Capsule ta, iligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Ato sa paminaon mga palangga, si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa inyo nana, mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Mga ka-Power 10, kumusta? Mga kapagbabida, ulausap ka na itong tanan. Inyong kauban sa kahanginan, Dr. L. Palma, usap ka na naturopathic practitioner. Umali na usap ako sa pipila ka mga minuto. Anong hisgutan na ito? Ang mga pipila ka butang, ang kinahanglan na ito. Masayalan, anong malikayan yun na ito? Ang mga pipila ka mga balatian nga mutakboy sa tuwang lawas. Especially ka nun, mga ka-Power 10. Nga balatian nga katong pala na untas mga dato. Sagad ka nun mga ka-Power 10, mupunta na po sa mga pubre. No? Mupunta na po nato mga ka-Power 10. So sa may sakit sa mga dato, cancer, kanang gitawag mga ka-Power 10 nga high blood sa una, para na na dito sa mga dato tungkol silang lifestyle. Pero ka nun mga ka-Power 10 nga, ang mga pagkaon nga mapalit nato mga ka-Power 10, makadaot sama sa mga pagkaon nga ginakaon sa mga dunay kwanta mga ka-Power 10 available na po nato tungkol sa nakadaghan karon nga mga kananan o niya ang mga gipangsagol mga ka-Power 10 is dili na safe, binuhat na, gimanufactured na mga ka-Power 10. A problema na yan, pwede daghanan ng mga properties nga buguba sa imong lawas. Bawang nga nagkinahanglan yung nagkasaligan nga kapsulang sama sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ano malikayan na to ang mga nagklasi-klasi nga mga muguba sa ato ang selula. Kaya kung muguba ka ni mga Power 10, doon na may tayo kapsula nga antioxidant nga mo'y manalipod. Kana mga free radicals nga mo'y adlaw-adlaw na to nga masugatan unya mo'y musulod sa ato ang lawas unya mo'y muguba sa ato ang selula. Dali tang matigulang, dali na tang magdaot, ubos sa ato ang immune system. Power 10 Probio Capsule mo ikasaligan ni Moni Ana. Ang ato alagi nga kapsula, kombinasyon ni sa nagklasi-klasi nga mga sangkap, mahimo siya mga Power 10 nga daghan ang matabangan niya. Dili lang usa ka organ, dili lang usa ka sakit. Ang pwede nga malikayan na ito, ma-prevent na ito kung mag-Power 10 Probio Capsule ka. Tanan magka-Power 10 tungod kay daghan kay mga sangkap nga gibutang na ito sa tuag kapsula. Well, gituyo po na ito. Pinaagis magkutig kapag tuon sa mga ekspertos pang lawas. Alam sa niya na magka-Power 10 is dili na dako taog magasto. Doon natin supplement baga kasaligan yun sa matang adlaw. Paglikay na daan, mamito gitawang siyang food supplement. Dili siya medical drugs, dili siya synthetic. Nga ato ang ginamaintain mga Power 10 kung dili usa ka natural na klase-klase nga mga tano mga Power 10 nga nagtubo diha sa yuta, mo ay pinaka-epektibo yun diha sa imong lawas. Mo yun ay pinaka-align yun ni mo. Diha mo yun na to ang atong nature's tong lawas. Diha yun na-align sa mga tano mo. Na nga mas maayog yun nga mag-Power 10 Probio Capsule ka sa dili pa mo abot itong mga balatian. Kaya huwag mong yung takabalo mag-Power 10. Kanusag yun ang balatian. Especially itong lifestyle di maayo. Na kinahanglan yung tagdipinsa daan. Na mas maayog yun gadipinsa. Kaya ito ang immune system mag-Power 10 mo maninidipinsa itong lawas. Huwag itong dilit na magdaot. Pero kung muubos ang immune system, doon natin mga dalit na magdaot mag-Power 10. Na atay mga gitawag mga infeksyon na asama sa hilanat, ubo, mamana ubos ang imong immune system. Pero kung grabe na gani magka-Power 10 nga pag-ubos, unya kanunay pud nga atong immune system wala na to masuportahi sa mas Power 10 Probio Capsule, mahitabo ni ada duna na ni mga chronic diseases. Kanang chronic diseases magka-Power 10 Mao na pinakakuyaw kanang uboy hilanat no wala naman na magkapawartan. Napila ka adlaw pero kanang mga chronic diseases nga naghilom di simulawas nga wala pa nimo mabantay. Mao na pinakakuyaw. Kay daghan kaayo nag-antos di ana. Kanang heart attack magkapawartan tungod sa gitawag taas kaayo ang LDL, low density lipoprotein o kanang bad cholesterol. Mao na mga chronic diseases, atake sa kasing-kasing. Mao po na number one nga sayonan ka magkapawartan, pila ka sobra 200 matag-adlaw sa Pilipinas magkapawartan, mga matay tungod na sa heart attack. Mao na number one leading cause of death dito sa tuang nasod. Bisan pa man sa gawa sa nasod magkapawartan. Tungod na chronic diseases na wala mabantayin nato nga ang mga ugat diha agianan sa tuang dugo. Di ba nagyo nato na mabantayan? Kinaagula sulos tong lawas. Nga mao na hinungdan nga kinahanglan yun ta mag-power 10 probiotic capsule. Dili yun nato paabuton mag-power 10. Kamutakboy ka ng mga klase-klase nga mga balatian. Samtang naapa ang mga tanong nga gigiya ka nato, gigasa ka nato sa labaw nga makagahom atong paymuslan. Mga utanon, kargadong mga fiber, especially sa Pilipinas nga available na yun kaayo. Nga natas bukid, pwede pa yun ta makatanong mas maayo sa tuang kaugalingon nga tanom gyud alon sa diyan na safe ang ato aga mga pagkaon. Of course, mag-power 10 probiotic capsule ka alon siguro gyud na di kung dili man gani nimo makita, di man gani nimo mahatag, matag-adlaw ang mga bitamina, mga minerales, nuna kay kasaligan nga power 10 probiotic capsule food supplement. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayong sunahan. Dr. Al Palmabagingong kaninyo lawas mula bang bahandi sa tanan. At ang pigat pinagis paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
9: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
10: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3.50 na giyot sa taigda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule, mga palangga, ang atong maintenon sa pag-inom matag-adlaw. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aiminon ang Power 10 Pro Bio Capsule. O siyempre, dili sab nato kalimtan ang atong pinakalami nga kape, ang Clygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito, maayong hapon. Ako ni ay si Juanito Iorabak. 66 ang ako ida taga Dakutan Esperanza Agusan del Sur. Akong tubag ana tito kay telebisyon. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito si Nelson Bandolon dia ini edad nako 48 taga Abono Iligan City. Akong tubag sa imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagpugas og maes. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si John Ray Quaresma de ini. 30 akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nag-inom og tuba. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jeneline Humonong de ini. 25 anyos, edad nako kay 25. Balik lang yun, Purok Science, Dinas, Sinakaban, Misamis Occidental, ang akong tubag kay orasan. Managihapon ni nga tubag, dili gihapon ni siya mao. Ito ako ni ay si Baltalo. 53, ang akong edad, taga San Roque, Panaon, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay players na siya tito nga dula. Dula niya kay basketball. Manani nga tubag. Ito, maayong hapon, ako di ay si Alejandro Osing, 66 anyos, taga Puro kay, kay Mito. Ano nang dumalinaw, Sumbuanga del Sur, ang akong tubag tito kay halas na siya tito nga gibunalan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Julieto Sigala di ay ni. 69 akong edad, nagpuyo, sumay Puro 4, Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak ito kay Tulumanon na siya tito ni Nungladig, ang handumanan sa akong kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Teopilo Kalalin di ay ni. 60 ang akong edad, taga Puro 4, Poblasyon, Mawab, Davao de Oro. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga naligo sa dagat, o niya kalit lang na anuran sa iyang salbabida tungod sa kakusog sa balod o hangin, maong nga gisakitan siya tito, pero dili niya kayang talikdan, maong nga midagan siya, para maapsa niya o magamit pa niya tito ang salbabida. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Girly Reyes de Ine. Taga niyo, Visayas, Panabo City, 28 ang akong edad. Akong tubag, anak tito, kay inahan na siya tito nga nanganak og triplet. Tapos iyang gipahuman o gipalampos sa pag-eskwila. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maunga tubag. Wala gihapon na tubag, mga palangga, ang atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban onsa man. Nga Biyernes man karon, mga palangga, Lunes na sabtapuhon, mag-uban-uban, mga palangga, magdungog sa kahanginan, ha? Mao nga kinahanglan, pagpanganda mo, sabadog, Domingo, doon na mo'y duha kaadlaw. Hangita gyud mong tubag, mga palangga, nga kanang sigurado na gyud. Paningkamuti ninyo, mga palangga, nga kanang inyuhang itubag, mao na gyud na ang insakto, ha? Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo, garantisadong mga produkto, nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo, kaayong nga kapsula, Power 10 Probayo Capsule. Nga manusab ang itong pinakalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jazzy Vitamin C Plus, a zinc vitamina para sa mga trabahante. 13 anyos pataas ang edad. Nga manusab, vitamina para sa mga kabataan. Nag-edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin Serum for Kids. Haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Ang iyang partner noong lading turmeric balm ug ang noong lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa, clay gel papaya soap ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Inakahumot nga perfume, 24 oras ay hamawag na ang kahumot ang curry perfume o siyempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o larong padanaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon basunahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o inahan aron kamo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Daga salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
11: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Aniyan na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
12: Hello mga kakape, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanaguban. Ano na po ang atuang tulumanon nga hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang kape nga tininduta na makatabang pa sa atong kalawasan, lamian pa kaayo no ang ato ang clay gel coffee mix. And of course sa katong mga kaisunan nato diha karon nga aduna pa mga ginahambing nga mga problema sa lawas, ani-ani nga ato ang pagtabang kaninyo pinagi ni atong kape nga talagsaon kaayo gumikan kay angko niini ang mga sangkap nga napamatud-an nga insakto kayo ang nutrisyon nga ikatanyag niini sa atong lawas. Kini kumpleto sa 19 ka mga sangkap plus ang ato pag yung pampatamis niini ang stevia nga di napamatud-an mga isuon nga kaning stevia o sa kaning kabatang sa nindutan kay nga klase nga pampatamis gumikan kay bisan pag mga diabetic patients safe niini no dili makaangkon og pagsaka sa ato ang sugar level. Ang ato ang kape isuon ang clay gel coffee mix aduna kini siyang malunggay og chia seeds nga di na kaning chia seeds napamatud-an man kini o sa kanikamatang sa liso nga diin makatabang alang sa weight management, makatabang sa pagpahili sa itong mga kinaon. No, ganabi itong na yung mga panahon nga mahadlok kita nga mukaon, gumikan kay Pamino na ito, basig dita kita kahilisan nini. Ang chia seeds na may kayo ang pagtabang nini, batok niya ng pag-digest sa ito ang food. Asay niya na mga igsuon, kabalo naman ta nga kaning kamunggay or kaning ginatawag na ito nga moringa. Sa kanyang kamatang sa nindutan kayong klaseng utan, nga diin na puno kanya siya sa mga pagtabang sa itong lawas, no? Dili lamang kay paghatag o alibyo sa mga balatian, kundi di pagtabang usab nga makaangkon kita o sustansyado nga pagkaon. Gumikan kay kining utan, no? Lamin na kanyang mga green leafy vegetables, puno kanya siya sa mga benepisyo para sa mas mayo na itong lawas. Kay abin ninyo kung magsigilan po tagkaon o ginatawag na itong mga karne, mura maglain po kayo na itong lawas, no? Kamantay mo, anak, kanyang itong magsigi tagkaon o mga karne. Gumikan kay posible sab nga dili kita kahilisan, no, mismo gali ka ng taba sa baboy, anang mantika ni ana makapaluya po sa ato ang kalawasan, no. Pantay ka na ka na magsigita gantog mga kanang mga kapistahan, no, mga pista-pista nga pagkahuman. Syempre ang ato mga pagkaon na lagmita na mga lubog sa mantika ng mga klase ng mga pagkaon. And ang tendency mga igsuon, no, pati kita medyo paghuman na itong kaon, marag maluya ta. Tungod ka na sa essence, sa oil, no? Balo naman ta sa prinsipyo sa oil, nga kung kining oil mabugnawan, no, mugahi, no, mahimo siyang sebo. Same lagya po na sa tuwa niya. Kita, mahiligon man ta nga paghuman na itong kaon, magmamantikaong pagkaon, muinom dahil tag mga bugnaw ng mga ilim nun, soft drinks man na, or butang talang bugnaw ng tubig. Ang tendency, maghatag ka na og paggahi sa oil, may mahimong sebo, nga we're in, delikado para sa itong kalawasan. Kaya posible ka na nga sebo, musagol sa itong mga dugo, nga mamahimo na hinoon siyang cholesterol, bad cholesterol, mga isuon. Munang maayo kayo nga mag-maintain kita og masustansyang mga ilimnon o pagkaon. Ilabinagid ka ning atong clay gel coffee mix. Kaya kini siya, sustansyado kini siya, puno sa vitamina, minerales o guban pang mga kinahanglan natong nutrients para mamahimong himsog kining atong kalawasan. Munang kung ikaw isuon, gusto ni mong matabangan ka ng imong self, makaangkon sa mas maayong pagtabang. No, aduna kita ay clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nga diin mapalit na ka na karon sa itong mga paboritong butika nationwide.
11: Mawakag to ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di na itong gihisgutan ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kaway bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
13: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
14: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

Gitagagibugaton base kina sa opisyal nga bulletin sa PAGASA sa Mindanao nga PRSD. Mao kini ang nahimutang karon sa panahon sa nagkalain-laing mga bahin sa atong lugar, isla nga ang rehiyon karon labing maapektuhan sa ulan ang Western ug Central Mindanao. Pero ang Central Mindanao makigsunan dito na sa Zamboanga Peninsula. BERMM o kanangging una ito nga Soxargin nga makasinati gapon og mas halapad og sige-sige nga pag-ulan. Gani, doon na suspension karon og suspension of classes o walay klase karong adlawa sa pipila ka mga lungsod sa South uban pangali, bisya pa siguro sa tuwa sa Mindanao o di sa tuwa sa Norte, labi na, particular na sa South Cotabato. Coronadal, Norala o Banga, tungod ka na sa kusog kayo nga pag-ulan mga kaigsunan. Ang Northern Mindanao o ang Davao Region, madag-umon pa gihapon sa karon na may patakpat akapag-ulan o localized thunderstorm labi na karong hapon o karong gabi mga kaigsunan. Bantay-bantay lang. Na kung dili karong ulan karong tagtaon unyang gabi, sugod na ang gingon na itong Northern Mindanao o Davao Region. Aw na mga kaigsoonan ning adlaw Biyernes nga ato kininga gipasibaw sa tong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. Og sa ikaduhang bahin sa tuang programa ato karong panubayon karon ang nahitabo kagahapon ang political issue, ang ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas og ang atong giingon natong hagit sa katauhan ngadto sa gobyerno. Mao na makaigsoonan ang adlaw ang balitang nga national level. National level, economical, environmental, health. Ngaangay po nato ni Masairan karong adlaw mga kaigsoonan. O na kaniya na ang nag-unang nga mga balita sa nasudnong level sa Pilipinas. O na nga adlaw magkaroon nga Biyernes o karong adlawa, Hulyo 24 magkaisunan, gibahin kini sa upat ka importanteng sektor. O na karoon nga una na to isgutan kining political magkaisunan. Tensyon karon sa West Philippine Sea. Matod pa gibumbahan og water cannon sa China. China Coast Guard ang barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dool gyud sa baho di masinlok samtang naghatag kini og subsidiya sa krudo sa mga nangingisda gahapon. Mao na nga miapil usab ang US Coast Guard sa pagtabang sa mga Pilipino sa pagluwas sa naangol nga sundalo sa laing insidente. Mao na nga giplaster na sa National Capital Region Police Office ang laing nga bahin ang umaabot nga suna karong Lunes mga kaigsoonan. Karong Lunes ha, wala man tay impeachment trial. Lunes, Pizza 20 City man na, diha na ang State of the Nation address atong mahal nga Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giplaster na sa National Capital Region Police Office ang kapin 21,000 kapulis sugod karon. Karon alas 5 sa hapon. Isip kini pagpangandam sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Presidente Ferdinand Marcos karong Lunes. Subay kini sa migawas nga survey karong adlawa, mahitungod kini sa impeachment trial, 7 sa 10 ka Pilipino ang gusto gyud mo desisyon base kini sa balaod

0: ebidensya sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ito sa napul ka Pilipino. Og bahin usab karon sa ekonomiya, economical nga situation karon makaigsunan, ang atong kahimtang karon sa panginabuian, panawagan karon sa business sector, panawagan mismo ang Management Association of the Philippines kang Presidente Bongbong Marcos nga tutukan ang ekonomiya kaysa pamulitika sa iyang umaabot nga suna. Aron kuno nga makapamugna kini og trabaho ug mapalig-on ang presyo sa pagkaon. Labi na malipay ang katawhang Pilipino nga musud-ong sa iyang pagdumala. Dugang pa ang crisis karon sa transportation ug langis. Nagpahigayon karon og duha ka adlaw nga transport strike ang grupong manibela. Tungod kana sa padayong pagsaka sa presyo sa lana din niabot na sa 110 pesos og 68 kada litro ang gidugang sa diesel. Tungod niini mios-os na og 11.4% ang halin sa mga sakyanan sa nasod sa miaging unom ka bulan. Og dugang pa magaisunan ang paghinay sa paglambok. Bisan pa og gideklara ang Pilipinas isip upper middle income country. Nagpagawas karon og pahayag ang mga think tank nga naluya ang ekonomiya tungod kana sa kakuwang sa maayong pagplano sa palisiya. 20 minutos na nagkalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view kung malaman yung pipila ka mga painomdon.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Testimonya.
5: Oh, kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Ug luto na ning kanon ug sud-an, ma.
5: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan.
7: Kalina ra.
5: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirmeng akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
5: Oh, kanindot, good Anna.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Di magukas plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Neo, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong ikaduwang hugna sa itong tulumanon o programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. O gani, ato na nang napanubay kagahapon, tumiyagi mga adlaw ang nahitabong impeachment trial sa itong halangdon nga vice presidente. O ang iyang paglakaw karon sa Qatar, Dahig Netherlands, og sa United Kingdom, ang itong sugod itong Pizza 21, unya mauli siya karon nga katapusan sa bulan, 21 nining bulan na. So, degyapon sa kapaminaw sa paghitabuon nga State of the Nation Address sa itong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos, karong Pizza 20 City, karong Lones mga kaigsoonan. Gani, karong adlaw gani sa to ang mga public school o gumatong mga private school. Wala gani karoy trabaho, wala karoy eskwela. Og sa Lunes Europod, wala pa siguro yung klase makaigsoonan. Gani kagahapong adlaw ang uban wala pun kay eskwela tungod lagi sa kusog kayo nga pag-ulan. O gani karon lakbit gapong gamay sa dili pa nato isgutan ang ato karon isgutanan gyud na proper makaigsoonan ug ang hagit sa katawhan ngadto sa gobyerno. Ato lang gapon malakbitan ang ato karon nga national o local level, labi karon nga kanana ang silingan sa ato ang syudad nga sakop gapon diri sa maong probinsya sa Davao del Norte. Ato lang malakbitan gamay nga kanana ang panginaot na putang kanana ang maplastar na usab ang mga residente o uban pang mga negosyante nga giaboles no kagahapon sa yung adlaw o karong adlawa dito sa may sakop sa munisipalidad o municipality of Carmen, barangay Tubod mga kaigsoonan. Gani ka dito karon na aboles ang mismong national highway, along the highway lang. Tungod ka na ang gamito na sa gobyerno aron nga mahapsay nindot ang four lanes magian ang mga sakyanan ngadtong anhi na. Apan na dili lang po siguro na nga ingon nato nga mag-uol tungod kay ang gobyerno na sayod man kung asa sila karong i-plastar. Pero dili na sila pabalikon diha tungod kay maoperasyonan na diha sa Department of Public Works and Highways. Diha nga lugar sa barangay Tubod, no? Sa lugar sa Ibacon, sakop sa miyong mismong kananang lungsod sa Carmen. I hope nga kanana sila maplasta nagbalik. Munang dili na po sila ingon na to nga masubo tungod kay gigamit namang how many years ang mismo nga karsada tungod kay matod pa sa maong hintundan o kanang gobyerno base unya nga dunay mga mahitabo nga mga disgrasya tungod kay ni dikit namang god sa maong kanang pedestrian lane o kung sa manggaling kuan shouldering no nga sa tawag ana yani ha sa may kilid yun sa maong saminto mo hinungdan nga na plano na siguro sa gobyerno nga kuwaon na maong kuan gamito na sa gobyerno nga mamahimo ng additional nga kalsada o kananaang samintoho na unyapon. Kamura mang gihapoy makabenepisyo diha mga kasuking tingpaminaw ang ato karon nga silingan nga lungsod. Aug dinhi na ta sa ingon nato nga kananaang hisgotanan o kunsa man ato karon nga public opinion. Ang ato ang opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Kinini ang hagit sa ato karon nga isip katawan ngadto sa gobyerno. Sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Kay matod pala ba nga ato karon nga namatikdan nga ang kanang impeachment trial ang gingon nga murag dramatic situation o gitawag nga dramatic situational ang mismong nahitabong impeachment trial sa Senado. Alang lang mo po ni nga gituyo aron lang kuno nga magingon na to nga plano o tinguha o gitawag ba ni siya og personal interest para sa maabot nga 2028 eleksyon. Mao na nga daghan gayud na ay karoy susamang obserbasyon nga ang mga nahitabo karong impeachment trial o imbestigasyon makaisunan sa Senado murag nahimo ng usa ka dula o drama sa politika. Sanatad sa politika sa Pilipinas. O nandili kini kalikayan nga maduha-duha na gyud ang maong mga lakang isip preparasyon. Pamaagi kini sa pagkuha og mga atensyon sa publiko. O gitawag nga media miles age. O estratehiya ano lagi gop on ang imahe sa mga posibleng kaatbang alang sumaabot nga 2028. Yang gitawag mga kaigsoonan og presidential elections. Kita magkatawa lang sa tani kay mamay mahitabo mga kaigsoonan. Siyempre, kamahayin man sila itong programa ang public opinion o ang point of view. At least, ato kini mapamalandungan, ato kini matagad o unsa panglantawan eh. Inimanggon nga panglantaw kay sunan, nagpakita lang sa laom nga pagsabot sa realidad sa politika. Di na mga legal nga proseso, usahay kini maduhigan o magamit para sa personal o kanang partidong interest imbis sa purong justisya o baruganan. Gitawag na itong kamatuuran alang sa katauhan. O na, ang atong pangutana ni Mikaigsonan, ang atong karong public opinion, ang point of view, kinsa nga particular ang politiko o personalidad ang ato karon nga namatikdan nga labing apektado sa nakabenepisyo ni ini. O niya, Unsa man pud ato karon mga point of view magaigsoonan, unsa man nga piho nga isyo o testimonya sa trial ang para nato, labi na klaro nga nagpakita kini og drama. Isa mo ta drama, murag theater ba? Drama lang. O di ba nato ni hatagan gibugaton magaigsoonan? Unsa man karon ang inyo karon nga point of view mga kaigsoonan, unsa inyo mga panglantaw, mga baruganan, unsa inyo mga opinion na mahitabo nini ang ato ang mga possible nga mga pangutana, ug dugang pa nini sakto gyud ang panglantaw ug mas miklaro pa kini nga karon tungod kana sa mga nagpadayong isyu sa kana bang ingon nato nga nagakahitabong impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Dini sa Senado ang kaisunan, kung ato kining analisa ron pag-ayo, daghang aspito ang nagpamatuod nga kini nahimo ng usa ka dako nga political theater. Kasabot man ninyo ang political theater? Theater? O, gitawag na to drama? O na mga eksonan, ang baruganan o prinsipyo sa katawang Pilipino tungod ka na sa gubat sa mga alyansa Marcos versus Duterte. O na ito, Adiri, naramatas ito nga kay ang trial na himo man sentro sa panagbungkag yun sa una sa Unitim. E nang klaro nga gigamit karon sa pagkaatbang na nga paksyon ang gahom sa mga institusyon aron lagi siguraduhon ang ila ko ng posisyon alang sa umaabot nga 2028 presidential election. Pati ang mga senado, ang senador karon nagpapapil ng mulang dramatic. Kay gusto sila nga magpabiling gyapon ng kahimtang mulingkod nga dili ilang lingkuranan. Dili man nasakit. Musawman nga mao magin hitabo mga isyu karon sa puno sa emosyon. Gawas ka na sa maingon akusasyon sa korupsyon o confidential funds. Yapil na biya ang Article of Impeachment, Article 4, bahin kini sa giingong assassination threat. Batok kang Presidente Marcos, unang ginang Lisa Araneta Marcos o Martin Romualdez nga karon nagtago-tago. Duda karon sa publiko sa impartialidad. Ano bang impartial? Base kini sa usa ka sa survey sa Okta Research, nga doon na ba 19% na ang Pilipino nga nagtuo nga ang mga senador nagpapili sa ebidensya o balaod imbis sa politikal nga konstitusyon, politikal nga konsiderasyon. Nangandam para sa umaabot nga 28 nga nagpapapil sa Senado. Ang pangutana sa katawan, kinsa kadiha ang sinsiro nga nagtan-aw og kabahin sa mga kabus. Mao na magkaigsoonan ang usa sa mga hagit sa kananaang katawhan ngadto sa tong mahal nga pangulo. Dili lang kay pangulo lang kundi leader sa nasod Pilipinas. Kay bisan pa gani daw kuno ang Malacañang pinagi kuno sa pipila ka mga opisyal nagpadayag ngani nga ang gusto gyud sa katawhan mao man gyud ang kamatuoran. Mao man gini karon ang basihan. Ha? Isang palagi ang Malacañang, pinagi ko nun sa pipila ka mga opisyal, nagpadayag yun ang gusto sa katawhan. Maog yun ang kamaturan o dili ang drama sulod sa Senado. So siguro, nakabantay na ang publiko. Kabisan diya sa Senado, siguro, magtanaw-tanawan kung na diya inig-hearing nila kanang impeachment trial ang kahisunan nga mayo na sa siya ay panimuot. Dili kay panimuot lang, doon na po siya kay balo. Tan-aw magyud sa maong impeachment trial sa nitabo Senado. Makaingon gyud nga murag gyud barangay. Labi na kato mga eksperto kayo, kato mga bright kay nga tao ba. Ha? Ah, mo tan-aw ni ana, murag drama. O na nga, para kuno sa dugang diskusyon, asa man na kuno ang gusto. Ang isyo sa confidential fund, o kanang bank record karon nga ginatan-awon paron nila amot ngano nga manghilabot sila ana. O ang testimonya ba sa NBI nga karon bisan ganig giingon nato nga hersey ang nagduha-duha na. Mauna magaisunan ang usas mga angay na to ng mapasibaw yun kada adlaw sa atuang kananaang gobyerno. Mauna na pinaka-importante yun, wala ba tayong ingon ni supak sa pamaag kininiang ihang pagdumala o dili ang kayuhan sa katauhang Pilipino ang hangad, ang ihangyo ba? Aron lagi nga mapalawom gyud pag-ayom kay sunan ang pag-analisa sa gingon nato lagi nga unsa may liho karon sa daghan sa akuan. Ambot lang kay 92 biya kaadlaw biya mahuman. Ah, 92 kaadlaw biya mahuman gyud ang impeachment trial. Tama-tama gina sunod tuig mahuman. Kini biyang seryoso og lawom kayong rason kung nganong matawag kini nga usa ka dako kayong political theater. Ato na tanawang panubayon tani magkaisunan ang mismong ang estratehiya sa likod sa impeachment trial.

0: Mao na karon atong ipanibayon og grabe na ang ikaduhang hugna. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ug ang point of view human lamang niining pipila ka mga pahinumdum.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muhampig sa imong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga panan-aw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong gamay na lang nga minuto sa atong tulumanon o programa. Public opinion and point of view mga kaigsoonan. Og dugang pa sa pagpalalom nanini. Ato karong hatagan og pagpalaom og kanang hagit. Dugang hagit sa katawhan ngadto sa atong halangdon nga mga leader o sa tuwa karon kagamhanan sa Pilipinas. Atong pahingusgan ng hustisya o kamatuoran, dili drama ang kawalay salig nas politika. Samtang nag-away lagi ang mga dagkong leader makaigsunan sa Malacañang Senado o ang Office of the Vice President, ang mga kabosgyod nga Pilipino ang nag-antos. Nag-antos ka na sa epekto sa transport strike o kakuwang sa serbisyong medikal. Ang katauhan nga Pilipino, mibati na o grabing kamingaw o pagluib gikan sa mga leader nga ila kining gisaligan gikan pa sa pag-ilik hantod sa paglingkod. Mauni karon ang hagit nga ipakita nga dunay kasing-kasing alang sa mga kabos. O lagi na, matod pa, undango na ang ingon drama sa impeachment. Drama, undango na ang personal nga panag-away kay ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino ang maipiktuhan. Pero wala may mahimo. Gabi na karon nga ulan, kaganinang kadlaw, nagsugod na ang ulan, gani misulod na, kaganinang alas 2 kadlawon. Tanawa ra ko no ang evacuation center karon, ang ato ang mga local government unit karon nagunahuna na pod kung unsa na poy ikaayuda sa katawhang kabos. Nagsugod na pod karon ang kusukuso karon sa kalisod. Ang kahimtang karon sa evacuation center, ang luha sa mga inahan ug mga bata. Sa mga evacuation center karon dito gyud sa Luzon ug di sa tuwa sa Mindanao, nagsisikip na ang mga pamilya samtang nagbaha ang ilang mga kanabang nagbasa ang ilang mga banig sapot tungod kana sa walay hunong nga ulan dala ang bagyong Quiapo. Og kanang habagat makaigsoonan, nakit-an man gina. Mao na karon nga labing giingon natong gihidlaw na. Gihidlaw na og nabalaka ang mga inahan tungod lagi si kakuwang sa limpyo nga tubig, gatas og tambal alang sa ilang mga masuso. Na nagsugod na og pangtrangkaso. Dili lang ang baha ang giingon na itong kalaban karon, dili ang kakuwang nas pagkaon ug ang kahadlok nga masakit ang maong mga pamilya, labi na ang mga masusog mga anak. matod sa usa ka inahan nga mibakwit. Mao na karon nga anduha ka adlaw nga transport strike karon sa Manila, usa ka naka desperadong lakang sa mga driver o operator aron madungagan inig uli sa panimalay dunay mabitbit. Tungod kay human misaka ngadto sa kapin 10 pesos kada litro ang diesel. Una ang mga driver kadon naghilak nga nag-ingon nga wala na sila'y nagmagahi na kuno pag-ayo. Nahasol na pag-ayo sa mga ingon nato nga kalihok, nagalihok kuno ang dagan sa panahon. Maulaw kuno og maluoy pod ang mga driver sa mga pasahero. O gani, doon na nalay gingon nga libre na lang. E di sa pagpamasahe, palit na lagbulad. Ano ang sakit magkaigsonan ang nakita karon bayhon sa katawhang kabos. Mauna nga ang matuod nga kusog sa usa ka nasod magkaigsonan, wala gidiya sa gahom sa pipila. Kundili ana kana sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, diin ang inyong tingog maogi maghari. Ang kaigsonan gikan sa PAGCOR upang supuin ang lumalalang kaso sa illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyado gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ang CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalaala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Mauna makaigsonan ang nagikan sa PAGCOR nga dapat mahibaw ang katawhang Pilipino. Mauna makaigsonan mga kababayan, mga boss, mga ma'am. Ining adlaw nga Biyernes, gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer? Mudagan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar. Ang nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City na baratog radio advertisement package na dako kayong tabang para sa inyong negosyo. Doon ay sulit kayong rich bronze package. Doon na sila silver package o gold package makaigsonan. Ang mga package niini, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Bonus spots kada adlaw makaigsonan. O niya, doon na pagay more bonus pa time check sa Saturday o Sunday airtime. Mauna nga ma-advertise mo kada adlaw yun. Doon na pagay bonus. Kung interesado ka mo na mo pasikat yun o mahibaluan yun o mapasibaw sa kanginang yung negosyo, ayaw kalimot pagbisita sa atong sibyahanan. Nalang sa second floor, Dico Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño at bangla po na sa Panabo City Inn, makaisunan. O matawagan sa numero 0916 462-8170 o 0936-270-0941, mga kaigsoonan. Ayaw paglangan kung nakadungog mo, ari na sa sibyahanan. Ayaw kaulaw. Ayon sad ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Lagi panagiyahan na si Roderick Kagapi. Nindot kayo alang o nindot o lig-on ang glass o aluminum works sa inyong balay opisina, mga kaigsoonan. Na sila yun diha among gama. Deliver pag yun. Doon na estimate libre pa ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Nga matawagan sa numero 0921478-0047, Kagapi Glass and Aluminum Services. Okay man saan, ang Octaviano Tiloring. O galabi na, nangita ba mo o kanang barato po o kanang dekalidad nga mga audio setup? Ayaw po paglangan. Ang GMG Audio Installation Services, kompleto sila dia gikan sa produkto, hantod gyud serbisyo para sa inyong sakyanan. Mga barato nga mga produkto, mga kaigsoonan. Duna na sila ito Sondra unit para kana sa nindot na dashboard setup, speakers and amplifiers para kana sa kusog ug tin-aw gyud nga tingog. Duna sila category 7 amplifiers, high quality performance. Napo na sila sounds accessories, kompleto nga mga wire o panang collectors. Na doon na sila yung mga mixers, mga kaigsoonan, para kana sa saktong timbre o tingog. Mga serbisyo nga ilag yung gitanyag, doon ay car audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para po na sa mga tapok-tabok na mga event. Na doon na sila yung house audio installation setup para kana sa nindot nga mga sounds kung kamo magpatawad sa inyong balay. Asa sila matanawan, asa sila makita, nalamang sila diha sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Doon lang po na sa Mirinol, at bang lang po na diha sa Jehovah's Witnesses. Og kinisiyang GMG Audio Installation Services, gipanagihan yun ni Sir Jeffrey Tohoy, na matawagan sa numero nga 0920-310-0809, mga kaigsoonan. GMG Audio Installation Services. Og doon na po'y lami ang pagkaon para sa panihapon, ugma, pamahaw, paniod, tupod. Libre pa masabaw, mga kaigsoonan. Duwawa ang Lydia's Antuni Itere og Lydia Parlor Beauty Salon. Ganaan, himutang lamang sa likod sa Cesar Ono Store ang Lydia's Antuni Itere o Lydia Parlor Beauty Salon. Public service, mga kaigsoonan, gipanawagan karon ang pamilya o mga kaparentihan ni Adel Villar Alcover sa 63 anyo sa laking anak karon sa kustodiya sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City, o gitik sa cellphone number 0968-207-8592, mga kaigsoonan. Diha sa kamatuoran, o na ni karon ang diga sa pagtaktiklop sa atong mga balita. Ang pagsusi sa kamatuoran taliwala sa mga saba sa panahon. Ato lang hinumduman, mga kaigsoonan, ang usa ka lig-on nga nasod dili gid masukod diha sa iyang edipisyo o sa gahom sa pipila. Og diyan natapos ang usa ka oras ato pagpanag-uban sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Nagipangunuhan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Aban, ang saktong opinyon o ang mga panglantaw mao kini magdala kanato sa hustong dalan. Makaigsunan, mayong hapon ng adlong Biyernes. Makita-kita tapon sa Lunes. Mayong hapon and God bless us all.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
5: Introducing Case Fragrances. Para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag. Ano na usab sila swing machine repair? Og ano na usab sila baligya nga pure honey? Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa akong anak.
8: Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM

0: vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gid kaayo sa iCare.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
3: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
4: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
5: FDA approved.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako o kuso. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Day, ani ang gagud nimo day?
10: Pagpuyo ra gud dong. Ikapoy biya ko.
9: Naunsa naman ka, day? Irritable naman ka karun. Na ay Terramax Capsule, oh. Tisting eh.
10: Terramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
9: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
10: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
9: Aladay, ni ano yung magkagsamot, day?
10: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
9: Ali na?
2: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10, Rubayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluklihu ko, wala na, dili ituluya tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umagad nading nya dugan diri sa binhawag lang tan siya inko inom dali ra kay nya wian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak is sing magali agay ako gipainom og pawiting ya plasa na tugnong nading ningot gyud siya nang laging gamiton muna magambo dito sa Ginoo nang lading nya kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina kuya pandiri nga ana nagguruguro gitugnaw ako gitainom inaang kuya ako diha dayon nang lading wala na gid siya rekuro wala na siya kana na ang nagitakigan anak gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lug isa ka pad pagpalit
1: power 10 probayo capsule panglawas mo nga sigurado
3: naghahanap nga pananaw sensitibo sa hayag nga suga maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata sintomas kana sa cataract usa ka problema sa mata nga mauhin mong dan sa pagkabuta mag eye care gold ka ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog mas gipaepektibo eye care gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein vitamin A vitamin E vitamin C Zinc ug maski pakusog sa bilberry berry extract I care gold ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 herbal capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cuties Mestiza lang yan.
1: Cuties Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa 2nd Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, sa pa inyong gulat at doon na ang Managers Lending Corporation.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Bueno, Miguel, amén, en Japón. En Japón, yo diyan mga suking tig paminaw. May number one sa Infinite Radio 96.1. Atong oras, alas 6:50. Og oras, gihatod ka nato sa pinaka-epektibo nga atong mga produkto. Bueno, Miguel, pagbawas tanan nga ang Hagonoy liniment oil available na sa atong istasyon. Happy birthday! available naman, so muna yung pinakamayo diha. Ngayong hapon ninyo diha, may gabi sa inyong tanan, mga suking tigpaminaw. Sabi na diha sa siyudad sa Panabo, siyudad sa Tagum, siyudad sa Samal. Kutob sumabot sa itong pag-sibya, mga idol. Siyudad sa Tagum, Panabo, Samal. Og sa Davao City. Inautas, 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Sa mga nag-birthday ron, happy birthday sa inyo. Inaut ko nga mabusog ninyo. Sa mga gikasal karon, hala! Katong gustong magpakasal o katong gikasal, anhin mo dire sa kwa kay tagaanta mo o Tiramax. Katong Tiramax manggala nga gikabuangan ni kwan ni isa na katong nakitaan ni Christine ba. Alright, paigala, enjoy the music with Kuya Tibbs, 90.9 Light FM and Infinite Radio.
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: Huwag nga po namin naori hag, Light FM.
1: Ayaw!
0: Infinite Radio. Caramba. Yeah. ...6.56 mga idol ang ato oras. Minagyapon mo diha sa Light FM o Infinite Radio 96.1 o 90.9. Mga idol. Ang ako number diri 0963-195-1322. Muna ako ang number mga idol. Minaw mo din sa Light FM Infinite Radio 96.1 og 90.9. Apo tayo mga istasyon mga higala sa Katigbak Enterprise San Pablo Incorporated. Natay Bukid nun mga higala ang 94.3 Light FM Bukid nun. Apo tayo mutingugay ng istasyonan sa Coronadal City. Napunta dito sa Kwan mga higala sa Barubo sa Bisilig napunta. Daghantag mga sibihanan mga higala. Bisaya sa Mindanao. Oh, ang atong istasyon. Napunta istasyon dias Cagayan de Oro. Ang atong mga Kwan mga idol. Kuya Tims Gapon, mag-commercial sa tanya. Ato nang ibalik sa Infinite Radio ang isa ka control og sa 90.9 Light FM Panabo City Davao del Norte DXPC

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaw i-resume daw ni akong mata kanang inikabuntag nga inik mata na akong murag na ibalas akong mata pati nga alanga og imong bukon pati yung hapdusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon na nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagid siya na kayuhan. Bisag unsa lang tong akong gipangkuan ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan sa kaluoy sa Ginoo ang tud karon. Wala na gid mobalik tong mga magpula-pula nga hapdos kaya ako mata ini ka mata na ko ni kabuntag. So nangin ko na ko basta na gamay ka tol sa kuta ako dayon patuloan siya og CMD eye drops.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, o guban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka? For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Sinit niya o das ko ni Best Dela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina na lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
3: Mm.
2: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
3: Mm-mm.
2: Munang mitisting gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Ready, three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang, pabipin ako na normal din siya. Munang, mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Ginapailaila ang pinakabagong kape.
5: Pinakabagong kape.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na. Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag TerraMax na. Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, it TerraMax Capsule to the max.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang pag

0: ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya goiter. Maul po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
1: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo na sigurado.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag at tulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Kla, 52 ang edad. Galisod gugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot igay siya. Magadrive na po og tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Sa Kutis Mestiza, kitang-tanan hamis artista.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kining i-maintain katulo sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og ayong paminsar matag adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ng Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika,
5: Shopee o Lazada.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Cataract,
2: I Care Gold.
1: Pterygium,
2: I Care Gold.
1: Astigmatism,
2: I Care Gold.
1: Glaucoma,
2: mag I Care Gold ka,
1: I Care Gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata,
2: adunay superior antioxidant
1: para sa mata.
2: Sama sa lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc.
1: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: I Care Gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong nga kombinasyon.
2: Inom og I Care Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
1: nga iCare Drops.
2: iCare Gold.
1: Ang iCare Capsule
2: nga maski pa kusog,
1: maski pa epektibo.
2: iCare Gold.
1: Ang kapsula
2: para sa mga mata
1: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
1: C,
2: zinc.
1: Og gipakusog sa bilberry berry extract.
2: iCare Gold.
1: Ang superior antioxidant.
2: iFormula.
1: Basta problema sa mata,
2: iCare Gold.
1: Ang nasulayan na
2: mapalit sa mga butika
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
2: Inhum og iCare Gold.
1: Og patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made,
1: FDA-approved
2: nga iCare Drops.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule, lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy. Alang sa iyang bana, nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
5: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Ultrasound sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang si ang apdo na ay polisterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian at salamat isa tanan.
6: Power 10 Power 10 Cobayo Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Just see vitamin C plus zinc.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hingot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na naku, nung salamat, yun ka nung nading kay. Yan na ako'y di dati, dili ako kapoy, anak, maglihok-lihok ko, anak na, dili ito luya, tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ansing, di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad, nading niya, dugan, di siya ginhawa, dilantan siya. Inko, inom, dali na kasi niya. Ulian, hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya, mag-ali-agay. Akong gipaino, mag-powerting, gaplasa na itong nung lading. Hindot yun siya nung lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dyan ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, dwi na ina ko, yapan dwi nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipaino, inaangkoy ako. Diha dayo nung lading. Wala na yun siya, nag-urog, wala na siya ka na naang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Sige ng Maria Teresa, nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 años, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule, sur nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw, paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod nga pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sukad ako nagtake og Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si John, lisod jud kayo hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang na-try na akong I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text nako og makatanaw nako og TV. Epektibo jud kayo akong maingon sulay lang kay dako og katabang kanako.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag Mega Pure Herbal Capsule na.
2: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag Terra Max na. Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terra Max Capsule to the max.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos, nagpuyo sa Pungolbasag, Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat daw ako sa Megasil o ginukunan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Cataract?
2: I care gold.
1: Pterygium?
2: I care gold.
1: Astigmatism?
2: I care gold.
1: Glaucoma?
2: Mag I care gold ka?
1: I care gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
2: at dunay superior antioxidants.
1: Para sa mata,
2: sama sa lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc.
1: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: I care gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula.
1: Para sa mata,
2: mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon,
2: inom og I Care Gold.
1: Ug patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved I Care Drops.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, anaay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga anaay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Gusto ko maayong mabutang natanuloyan itong makaroban ng Ginoo sa ating mga paglakaw, sa ating mga pagpanalabaho. Sa tanong natin pagkabuhato, hindi ka ay makaroban ito sa kanunay.

Niining adlawa mga higala, no? Ang Proverbs 17:22 nag-ingon nga ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. Unta nga ang inyuhang kasing-kasing karon mga higala, makataplag o kalipay o kalinaw aron mahimong tambal, no? Ya, sa inyuhang mga panglawas. O inumo nato karon ang atong tulo ka baso nga tubig gikan sa ato ang 6 liters ang atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mara gini ang ato ang i-maintain kanunay mga higala. Barato, affordable, abot kaya gaan sa bulsa. So kung namin mga concern, tawagi ang contact number sa atong CMD caregiver. Naman siya isulting address, no, sa atong istasyon. Paminawi ang programa sa atong CMD caregiver. Sa Panabo City, o mga adlaw ang ato ang schedule. Consultation sa atong CMD caregiver sa pag-apod-apod sa 100 drops nga tag 200 pesos. No? Kung gusto ka o taas-taas ang imuhang pag-inom, kaya nga ito ang manggong proseso, tuluhang tun sa unom kabulan. Pero depende po na sa imuhang makaya ra po ni gala. Wala po na ito gina-pressure ang ato mga kahigalaan diha sa ilang mga kahimta. Ang ato lang higala, no? Masugdan na nimo, no? Karong adlawa. Para usana ka sa mga kahigalaan nato na bilong sa atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. O ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Part ni ini ang pagpaminaw nato kada adlaw sa atong programa. Part ni siya sa ato ang healing. Paminaw sa spiritual nga mga giya, mga panambago, no? Unsaon paggawi nga mapasalamaton, dunay pagtug pagsalig sa makadagan. O sa pagpaminaw sa mga self-discipline o disiplina sa kaugalingon o kini pagkamalahutayon. So muna mga higala, no, sa mga kahigalaan nato nga medyo naapay pagduha-duha, ako ikaw ang giawhag nga ang pagduha-duha muna ay makalangan sa imuha, muna ay nakababag sa imuhang kaayuhan. Lahan ka itong makahigalaan na ito nga naningkamot. Lahan ka itong makahigalaan nga nag-decided nga mo anhi. Unta mga higala, no, nga ang inyong mga pangandoy sa inyong kasing-kasing karong adlawa, matagbo na siya. Nining simanahuna, no, atong naisgutan sa katao nga napulo katao nga dunay leprosy. Pero pong adlaw higala, no, kung usa ka sa nakabaton og kaayuhan, no, di sa imong panglawas, pwede pong ka mobalik, no, mapasalamat kay kana pong imuhang testimony nga imong masulti, no, madungga na sa mga kahigalaan nato nga nagduha-duha pa lang or motry pa lang makaingon sila tinuod gyud di ay, no, nga makatabang ang ato ang pamaagi. Be a blessing, no, to others. Maayo man higala nga atong ikip, no, ang kadaugan nga atong na-encounter, no. Sa diha nga giabil nato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Sa mayroon po na madungog po sa atong mga higalaan o madungog po nato.
ato, no? Unsa nang changes imong story na natabangan ka. So, tong napulo ka tao nga dunay leprosy, naayo ang napulo, isa lang ang nibalik nga nagpasalamat. So, unta higala, no? Sa napulo na to nga mga kahigalaan nga natabangan karon nga bulan, no? Napulo pud unta ang mubalik nga mapasalamat. Ako kaya na nga kalipay na to higala, no? Kumabati na to ang inyohang maanindot, tinuod nga mga experiences. Kaya ang pagpasalamat magodigala, no? Mas bililhon pa na sa kwarta. Imonay mahimo pong kusog, no? Atong ipadayon ng atong programa. Mahimo pagyod nga makapa-inspire, no, sa tanan nga mga nagapaminaw, no, sa ato ang istasyon, no, sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So, kung paminaw nimo rejected ka, no, i-isolate ka. Dini sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, wala ka nag-inusara. Kaagapay nimo ni higala sa imong journey sa kaayuhan. Una higala, no, nga

kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, usap po ni kasakripisyo. Siyempre, pag mo decide ka karon, no? Sakripisyo na kaya mo hanggi pirmahan. Ang risk, ana, imong kaugalingon, kargo, no? Mga higala, sa healing, required yun ng pagtuog, pagsalig sa makagagaho. Inubanan sa pailob, pagkamalaho tayo. O disiplina sa kaugalingon.

lig-on. Ang ato ang mas paspas ang ato ang recovery, no? Sabayan na itong exercise, food control, disiplina, no? Piliin na ito ang mga pagkaon nga sustansyado, nga dili bawal sa ito ang sakit, no? O keep hydrated ta mga higala, no? Dapat ito magpalabig ka balaka, kaguol, no? Kayan yun na ito higala. Aron nga mahimong paspas ang ato ang recovery or healing. O sa ato pong gina-intake nga pagkaon, dapat sample, mukaon ka og kanon na binagnaa kay gibate, pwede ra 1 cup, no? Ay na og only rice, no? Carbohydrates. 1 cup small amount nga karne, daghan nga amount nga gulay sa kaplato na kay half nga puro gulay. So dapat ato yung atimanon po ang ato ang lifestyle, no? Sa mga ilim nun nga dili maayo, no? Dili kaya na to na mga higala. So, karong adlaw na ang ato ang CMD caregiver. Libre ang konsultasyon o napoy libre nga patak sa mata, sa dalungan, sa ilong. Sa mga kahigalaan na ito, nga dunay mga katarak, glaucoma, pteridium, available po na nga ito ang perfect solution, no? Pwede po na ninyo ma-avail mga higala, no? So, ang patak libre, pero kung paliton gini mo itong isa kabatil, barato ra po nga imong mapalit. Good for 2 to 3 months. Basta sa ato ang 6 liters, 100 drops. Napoy concentrated na to para moabot siya o 3 ka 6 liters, no? Samutan na lang atong CMD caregiver. Mas makatipid ka kung katong mga dagko nga sizes ang imuhang pangpaliton, no? Pero kung wag yung kailaing budget, pwedeng 200 pesos ani lang sa. Pero kung nag-advance ka nga makasave ka, pangutan na lang ato ang CMD caregiver. Wala gyud ko ilaing ikatambag diha kanimo higala, no, kun dili mamuhimo gyud ka og klaro nga desisyon karong adlaw. Kini nga desisyon para ni sa imuha, para ni sa imong pamilya. Ang kabaguhan, no, nagikan ka na sa makagagahom, ang kaayuhan, pero ang nagdepende po na kanimo. Kung tugutan nimo imong kaugalingon nga mutuo, no, usalig, usulay, no, akong gina-encourage, no, katong gusto mo try, inyo na gina siyang ituloy-tuloy, no? 2 to 3 to 6 months na to nga proseso, no? Dapat mo stick lang pong kani ana higala, inaka mo ambak-ambak paglahi-lahi pa nga mga procedure, no, para dili maglibog ang imuhang una-huna, no? Una mga higala nga karong adlawa, igo lang ko mauhag diha kaninyo nga doon na pa'y panahon, no? Ayaw huna-huna nga sa sunod na. Pwede pa sa sunod. Kasin maulahi ang tanan. Kasin mabot na sa punto nga irreversible na gid ang kahimtang sa inyo. Una nga action eh. Decision eh. Mga higala. So, muna mga higala nga wala naman tayo igong panahon. After ani nga program, mabati ninyo ang atong CMD caregiver. Sa iyang mga announcement, i-take note. Ang iyang numero, madungga ninyo, isulat. At akong yung advice kanimo higala,

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, balik ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto ka ayun sa si Indi. Kana si Indi all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
1: Your news and music authority.
0: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko,
3: di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
2: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada. Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod ug kakita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
5: Health, health, health. Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-being Partner, member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
6: Health, health. Alert!
7: Ang epektibo nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold. Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
6: Eye Care Gold!
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Health! Health! Health! Alert!
8: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bilberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Eye Care Gold. Gold,
7: ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata.
6: Eye Care Gold. Gold,
7: ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract.
6: Eye Care Gold. Gold,
7: para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
8: ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa eye care drops ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang eye care drop nga partner sa eye care gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang eye care drops nga partner ni eye care gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang eye care drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, eye care drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye care drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye care drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
7: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang Eye Care Gold ug Eye Care Drop. Una nako gipalit ang Eye Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw. I
12: care gold. Alaga sa mata mo, wow.
10: I care gold capsule.
2: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
10: I care gold.
2: Ang I care capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo.
10: I care gold.
2: Ang kapsula para sa mga mata
10: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
10: C, zinc
2: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
10: I care gold.
2: Ang superior antioxidant,
10: I formula.
2: Basta problema sa mata,
10: I care gold.
2: Ang nasulayan na
10: mapalit sa mga butika
2: para sa epektibo nga kombinasyon.
10: Inhum ug I care gold
2: ug patuloy
10: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
13: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
14: Uy Mare, asa man ka paingon?
15: Dito lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa man ta makakita ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
15: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
16: Start working like Miley.
17: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
18: so bad. Kahita asan.
19: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yun. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakaakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, pasigla akong pumapasok.
18: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
20: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
21: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
20: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
22: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
23: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
24: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
25: How often do you have this dream?

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Agay, ikasakit. Ay, agay. Kasakit.
2: Nausa man ka, tay. Nga nakita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga akong nasawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni Nipsol pat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Ni hanap na good ako pananaw. Kung dili ko magadipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko magadipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus ay jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya. Sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako da ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epekto sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ko ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo.
6: Daghan salamat, ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
1: Pagdiagnose sa doktor, tongue cancer stage 3, measuring 0.7 plant 0.3 ang width niya. So nilata na yun akong dila. Ni-advise ang doktor nga ipaputol ang akong dila. Maggamit lang ko NGT para kuno nga kanang makuan ang pagkalata. So ako nisugot, oy, ingon ko, bahala nilang mamatay ko. Basta kompleto lang ko ang kondila. Igawas ko sa ospital ni uli and minom ko si MD and ang ako ang kalagsik na sa akong kalawasan na tuloy-tuloy na siya o ka-improve. Na-feel man ako nga naa ang tayuhan gayon. Magani ko kay makasulti na ko, makatabi na ko, di ko katabi sa una. Karon, praise the Lord, na ang akong dila di makukasulti. Karon, sige ko inom.
2: MD, si MD git lamang.
0: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare! Asa man ka paingon?
5: Ngita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermuda Hoodies sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang gudjud ko na ulian uy. Dili ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 ka buok Mega C Plus tag 3 ka buok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw ni tagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus ay jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awag na ko sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold.
2: Ang I Care Capsule nga maski pabusog, maski paepektibo.
1: I Care Gold.
2: Ang kapsula para sa mga mata
1: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
1: C, zinc
2: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
1: I Care Gold.
2: Ang superior antioxidant,
1: I formula.
2: Basta problema sa mata,
1: I Care Gold.
2: Ang nasulayan na
1: mapalit sa mga butika
2: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Inhum ug I Care Gold
2: ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
2: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga Mabuhay General Sanud City natabangan ngayon karon sa Terramax Capsule.
6: Terramax Capsule.
7: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
8: Ay, pigti bigay siya kay muting agid siya. Tig-ang ni Dako.
7: Agoy. Wow. si Mr., kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
8: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga Mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
9: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10, Power 10 Probio Capsule,
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. iCare Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una na ako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: iCare Gold. Alaga sa
3: iCare Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.